Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Makatalandog ang ambahanon sa atong nga choir sa sininga aga. Kag of course sa mga nagliligad man nga mga sinimana, mga Domingo nga nagakanta sila. Pero ang inib lang at inaga, bala nga, biskan ano kadamo sa atong nasala, ang iyang kaluoy, kagbugay, mas sobra pa. And that's a great assurance even for us nga nagabatsyag sa sinablang mga tiniyon nga ayhan, we missed the target. No, tungod sa mga sala nga ginhimo naton sa aton nga Ginoo, sa aton nga panimalay, sa aton nga iglesia, bisan pa sa aton man nga pungsod. Ang ining Domingo nagkaumpisa naman kita sa aton nga bagong series, kagang ining nga series nagapahayag ang Living with the Margin. But silingon si Nay, we are going to focus ang mga benefits of being a Christian, and today ay ipahayag ko man kung ano ang mga real nga mga benefits of knowing Christ. Madamo nga mga tinion nga ayhan ang pagkadto ninyo diri, makambal ka mga oh daw ka boring sa panimbahon. In fact, ang akong nga bata nag-share nga samtang nga nagsakay sa sang grab pagkadto sa eskulahan niya, ginambal, oy taga Baptist Center Church kagili, no? Oo, taga Baptist Center Church. And then siringa ba ang inyo bala nga panimbahon da daw, ano gid ka boring gid kayo. Boring gid man hindi bala. Well, actually, it depends upon the state of mind, no? And the mental preparation man, spiritual preparation, nimo sa pagkadto diri. Kaya kung ang kadto nimo diri, either nga magkwa lang sa mensahe, hindi yang sila nga mga muyo ka, o kung magpanimbahon ka, o kung magkanta para sa iya, it's going to be a boring thing. But Christianity is never a boring thing, kaya nga, we can always look through Christ sa sini nga mga hitabo sa kabuhi naton with love, with compassion, and with kindness. And when you think about that, never in our lives could we enter into the boring state. Kay inatanaw naton iyang anggugma is never boring. Apathy is boring. Compassion is not boring. Ang pag-way sapak sa iban nga mga tao, ang ini nga mga butang actually is a challenge for us. In fact, there is a passage nga ginsulat ni Haring David, nanungod sa isa kakabuhi iya, nga way sa payan sa kabudlay sa iyang kakabuhi, way siya sa mambal kabulang ampol nga, or substantial nga, savings banko, way siya sa silimbing mga kabuhi iyang daw ng, of course, kita man si David kay he went through these two mortal sin nga ginambal bla, adultery and murder. No, amuning mga istorya ya. In fact, the beautiful prayer nga ginmention niya nga, create in me a clean heart of God. So, ang ini nga mabutang actually, nagsulat siya sa sini nga passage in spite of what he is going through. Kaga mo man ayan ang aton subong temperament sa kabuhi naton, nga biskan ano pang ginaagya naton, amuni ang aton nga sa pinsar naton o kung sa ulo naton. So let's take a look at Psalm 103 verses 1 to 5. Paborito ko ni labi na gid sa mga Thanksgiving and celebration. Kagluya ko ni nga i-mention gid sa inyo tungod nga ang ini nga particular nga passage says bless the Lord, no? Why sa payan sa kabugatan, bless the Lord, no? Bless the Lord. So let's read with, you can read silently or vocally with me ang ini nga particular nga passage. It says, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. So, ginpanglista na da ang mga benefits. Who forgives all your iniquities, His mercy is more. Who heals all your diseases, healing will come. Who redeems your life from destruction. Bawo, sinuna sa mga bibi, sa kamatayon man, recently, nakabati kita, labi na gid sang isa ka member man naton nga nagpalangit na tungod nga nadulaan na sang oxygen sa iyang lawas, no? But we're glad nga naka-recover. So, who redeems your life, I'm sure that many at times nag-aabot kini sa inyong paunang-una iya, sa inyong kabuhi iya nga dutehan lang kamong mapatay, di ba? Pero ang Ginoo nagluwa sa inyo, who crowns you with loving kindness, mao ginapalibutan kamo iya sang kaayo, kag katutom, kagugma sang Ginoo, and tender mercies. Again, His mercy is more. Who satisfies your mouth with good things. Anong pamahaw nyo kinasangagan? O anong panyapon nyo sa kagabi? Well, so that your youth is renewed like the eagle. Temo na, gapre kita pirmi mantis sa magkaon. Lord, again, sustain me with the food that I'm about to receive. No? And so, the psalmist's life was not great at that particular time. Hindi gid manami ang iyang kaigtaan. Pero ang nakita lang, nga why sa payan nga ginaagyan niya ang ining mga grabe nga mga kasakitan, ang ining heartache, no? He is still making a bold proclamation nga, Lord, biskan mag-inano, matabo sa kabuhi ko, I will still bless your name. So, ang ako niya subong iyang intention, na binagid sa matason ng mga sinimana, is to fire you up, no? Ipadabadabahon ko ang inyong mga kasing-kasing. Subungan nga magatanaw ka mo, magadamgo ka mo, magapangabuhi ka mo sa isa kakabuhi nga ay hanamot ang sang aton ng Ginoo. And later on, because you have received all the benefits coming from God, that you will serve God in a very effective way. So amuna kabay pang balaan ng espiritu magatandog sa inyo sa sini nga tinion. And so there are benefits, no? May mga benefits sa kung aluyag ipa alinton. And the reason for this message is really to create a greater conviction sa ato ng makabuhi. Nga hindi lang kita ang may mediocre nga daw sa waay lang ang klase ka Kristiyano, yeah, but someone who is just simply willing to do and to serve God in very meaningful ways. And the truth of the matter is, when you serve Jesus Christ, you are going to live the greatest life here on earth. So here, mayara kita dira nga mga sermon outlines, no? Pwede nyo masulat-sulatan dira. Gusto nga makaupod ka mo sa aton nga pag-proclaim sa sinigapulong. So what are the four real benefits of knowing Christ? And the first is this. I can believe the best when I see the worst. Okay? Hindi ni nga positive thinking only. It's not trying to position yourself into a state of peace. It's a biblical reality. That you have the right to believe the best is when you see the worst when you come to Christ. Sanguna iya, and that's why ang testimony every Wednesday is very important. Kaya ginapakita again, the outline usual is this. Ano ikaw sanguna? Ano ikaw subong? Nga ara ka sa kay Kristo, kagano ang imo palananawon. It's going to be a 5-minute lang a testimony, but it tells about the different kind of life that you have when you were still living before Christ. And then, what's the difference now that you have accepted the Lord Jesus? May pagbag-o bala ang inyong mga kabuhi. Sang una, suplado ka, suplada ka. Subong, kamusta ka? Jutay nga na lang ang suplan. Pero daw gamay na ikumparar sa una. Kaya nga, mapulupunggan mo na gawa ang imo nga kaugalingon. Well, there was someone who came to the Lord Jesus Christ. Kaya nga, ang iyang kabuhi iya was something mahambal natin nga ng waay blessing kalinong. Kag nagdapo ang hindi gabalatian sa iyang panimalay kag ang iyang langgit ng dalangpan si Jesucristo. Because the worst is about to happen. So here, in Mark chapter 9, verses 22, sinayam, the Father said, if you can do anything, no, tungod yung nagbasakit ang bata, have compassion on us and help us. Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. And immediately the father of the child cried out and said with tears, "Lord, I believe. Kung may ara ka nga kabudlayan sa kabuhi ninyo, sa diin ka nagakadto. Sa diin ka nagapalapit." Oh? Kagang ini nga particular, probably this is the kind of feeling labi na gid nga nabalaan nyo man, and thank you that you've been praying for Josh nga nag-gindala siya sa Philippine Heart Center para sa sinibla procedure, bagong procedure. Ginatawag yun ni cardiac ablation tungod nga ka-irregular sa iyang beat, sa iyang heart, no? May kanta na subong, ang hawak mo ang beat. Pero siya, hindi siya kahawak sang bit ya kay regular, kung kisa nga 150, kung kisa gano'n bukman. The only way that they can do that, there's a medicine for that. Pero ang iyang na iloy sila niya, we have to solve this once and for all. So ang solution, according sa iyang mga cardiologist, dalon dito sa Philippine Heart Center, pasudlan sang isa kagamay ng tubo, pakadto, no? From his groin, pakadto sa iyang heart, kagpang sunugon to ang mga ginatawag na gina-ablate, ang inamang butang. We do not know that kind of process, and that's why to hindi mo mapunggan ang ining worry and even anxiety of what will develop and what will happen. Pero just like again, the father nga nagkadtubla nga, ang iyang bata kinahanglan sa bulig, then nagka-declare nga, when you believe, all things are possible. What is the state of mind that you are in right now? It's the worst scenario. It's something that daw hindi na matungkad, hindi na mabaylo, financially, emotionally, sa inyong mga relasyon, ayan, may mga problema ka mo. But you can always believe the best, especially when you are in the Lord Jesus Christ, even though you're thinking, and when you see the worst. And the one of the most comforting things is that when we come and when we believe in the Lord Jesus Christ, something great is going to happen. Amo na gani, bisikan sa atong simbahan, ang atong motto, pirmi, is whatever that you are going through right now, ano gani? The best is yet to come. Amen? Say it with me. The best is yet to come. So whatever that you are going through, we declare the best is yet to come. And there's another passage nga hindi ko ni pagligdaan, kundi ihambal Romans 8:28, "And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them." Kung ano nga mga kabugatan, na-mention ko na last week, no? Ginatipon ang mga sala, ang mga sayop, ang mga kabugatan, ang mga mapait, ang mga kasakit, nga tipunon na sa Ginoo, and He will do something good if you believe. So you can see, probably the worst in your marriage, the worst in your work, the worst in your spouse, the person seated next to you, but you can still believe what is going to be the best. Second, I can discover my true identity when I've lost my sense of this destiny. And the passage that I would like to reflect upon is in Acts 19:15-16. It's about the sons of Skive. Tungod nga nabatian nila how successful Jesus was sa pagbulong bala sa mga masakiton, kag subuman sa mga pag-exercise, no? Kabati na kamo, kakita na kamo sa gina-exercise, no? Ginapagwa bala ang evil spirit sa isa ka tawo. So pagkakita nila iya, nang ginamo man nila, nagpaninguwa man sila, nga mga exercise man sila. Oh, here's the answer. "And the evil spirit answered and said, 'Jesus I know and Paul I know, but who are you?' Then the man in whom the evil spirit was leaped on them, overpowered them, and prevailed against them, so that they fled out of the house naked and wounded." The first streak, kini daw ba muning unagid yang nga naga-hublas, yang nga naga-lakat, daw nang nakita nato ng istorya. Ang ini nga sugilanon, nagapahayag nga kun hindi ka kabalo sa imo nga identity, mabudlayan ka gid. Lain ang identity, lain ang pagtuwag, ang calling, yeah. But the thing is, if you do not know who you are, then I believe that you are lost. Hindi mo makita ang imo, iyang kagalingon sa sitwasyon nga kaangay sa aton subong. In fact, you are going to be embarrassed kung sino ikaw. Jesus I know, Paul I know, sino kaya? Kagamuna gani nga during the exorcism iya, no? During exorcism, hindi ka gidyan mapalapit sa gina-exorcise, kapin pa kung nubo, maluya ang imo pagtuo sa Ginoo kay nga, ang ining example, nagalumpat. Nagalumpat ang ining ngayawa, ang ining malain ng espiritu sa mga tao. It happened here sa Baptist Center Church during the 1970s or, yeah, 70s, late 70s, kag nag-uso to lang niya tanaw sang exorcist. Oh, si Linda Blair to, damo to, nga nagtalanaw. Tapos ang ulihin, ang infinomenomen sa sudad, sa sipiyogin, sa mga boarding houses, grabe, kag may ara ang gindala diri sa Baptist Center Church nga i-exercise. So, kami, ara kami sa choir, ang gindalang exercise, ara da, prokita namo niya, nagabagang iyang mata, gatulog sa pastor, kag sa ulihin, nagtiskog lang siya, kag nagwaras lang siya. Kaya sa pagwara siya, tingin dala siya pagwa. Kagin dala siya to sa balay ni Manoy Siting sa likod. Kagpagdala dito iya, ng kami nga mga osyoso nga mga choir, no, kwa kami da, lakad to. Dasun, kadto to sa personage sa likod to. Dasun, tingin na exercise na to ni Manoy Siting. Kaya sa God to si Manoy Siting ang mag-exercise. Palayo ka, lakad ka sa halinan ni mo, ng impyerno. Asa sa muli nakita kami nga nagaduko-duko to nga nagatalatan na oman kag pagkakita ni Manoy Siting sila nga andam ka mo kung maluyang inyo nga ka-espiritu kag pagtuo sa kay Kristo kay laban-laban gid sa inyo masaylo bod dilalagan kami kadto puli diri kag balik sa choir. Balik sa choir. But this again, if you know that you are identified with the Lord Jesus Christ, you know what's gonna happen? Biskan ano pa nga mga panulay ang magasubot sa abot sa kabuhi ninyo, why gid? Kag kun amunabla, when you are being confronted by the worst, by evil persons, when you are being confronted by the problems in the world, and the problems will say, Jesus I know, Paul I know, por sino ka? But when you can declare, I am Jesus, I am with the Lord Jesus Christ, and Jesus Christ died for me, you know what's going to happen? You have already identified yourself with the true Savior that is our Lord Jesus Christ. Katatlo, that I can forgive myself when I have failed God and others. One thing that is universally true is that, you know, in our life, we are going to fail God and we are going to fail others. May nasugatan na kamo sa mga tao nga daw hindi mag-ako sa sala nila. Kabugat-bugat ginaya nga. Budle-budlay ginaya. Inang balaan mo na ginaya nga sala bla, pero hindi pag-akoon. Okay na na. Labi na gin sa mga kababayin. Andari nga mangita kamo sa Mr. Right. No? Yari, Mr. Right. Pero kung ang makita ninyo ang Mr. Always Right, tapos gid ka mo. Sakto? Kaya nga ah, why gid ya always right gid ya, why ka gid na daya matabo iya? And if you are sitting to someone nga always right, ibayaw bla kamot kay pangamuyo ang undupad mo. Well, kidding aside, ang aton iya nga kabuhi iya, of course, napunan iya sang kasalanan. Kagamuna, nag-aabot ang kamatayon kay ginahambal sa Romans 3.23, for the wages of sin is death. Ha? For the wages of sin is... But you know the benefit of knowing Jesus Christ is that you can forgive yourself when you have failed God and when you have failed others. There's nothing more treacherous than knowing that you have failed God and you have failed others. Amo na gani, no? Ambot yun ma ano ka mo, ma maagri ka mo sini, pero muna akong kaisa nga ginaislantang aton nga mga buhok, ginaislanta ang aton nga lawas. Nabi, iba niya ginaisla nilang ilang mga boyfriend, ang ilang mga girlfriend, ang ilang asawa. Iban ka ni nag-ilis ang ido, kaya abi nila ang malain nga espiritu para sa ido. Pero ang butang lang gidiyang you will always end up in the wrong places, even lonely and broken, tungod nga wae mo nakita nga ginpatawad ka na sang aton nga Ginoo. Kaga mo nang i-celebrate naton subong ang cross, no? Jesus on the cross. Ginpangamatsyan ka na sang Ginoo, ginpatawad na ang imo nga masala. Amo na gani nga siko katahong gisang kanta kay piskan ano nga sala nga nahimo naton, malamo ko na, no, ang iyang mercy is more. Amen. His mercy is more. Ako gusto ko tani nga daw ka interactive lahaw. Kun mahimo pa lang tani abi nang juta lang atinion sa inyo nga tupad, i-share bi ang pinakagrabe nga sala nga nahimo mo. ano ang pinakagrabe nga sala na abi ang nahimo ninyo? Pangawat, pamatay, rape, larceny, estafa, but kadamo lang actually sa mga sala. But again, you can forgive yourself, and that is one of the benefits of knowing Jesus Christ. You actually can forgive yourself. You can actually look at God, at your family, look at others, and you say, I've done wrong, but I know God is at my back, that God will be with you. Look, amazing, you know? Nabiskan ano ang aton nga sala, patawaron kita sa Ginoo. In fact, the passage that I would like to bring to you is found in John chapter 8, verse 10, which says, Ringa, Jesus stood up again and said to the woman, where are your accusers? Didn't even one of them condemn you? No, Lord, she said. And Jesus said, neither do I. Go and sin no more. Adulterous woman, damo mga lalaki. Oh, although ati anong ayahan ang sala, manaton iya. Pos bung to amato ng batuhon, kay bala mo stone, no? Ng death by stoning, ang isang una iya. Pero samtang katilipon kagaginual ang mga Hudiyo sa palibot sa sining babae, ang simple lang, ang ginsulat ni Jesus Christ sa balas ang sa aton, kung sa Binisaya pa, kung sino ang waay nakaagi sa la, amo na siya ang mauna haboy sang bato. And that's really something. Kasi ilang yung papamalandong, may sala man ko nga, nga i-judge ko ni, nga insintensyahan ko ni sa sang kamatayon nga, ako mismo may sala man ko. And one of the good things when you are in the Lord Jesus Christ is that Jesus will back you up. Jesus will never accuse you. Jesus will help you forgive yourself. And Jesus again will say, bitungod nga His mercy is more. He's never going to walk away. He will stand up for you. And that's the benefit of being in Christ. So 1 John 2, 1 says, if anyone sins, we have Jesus Christ to help us. He always did what was right, so he's able to defend us before God the Father. The fourth, and we end, I can walk by faith when I'm tempted to walk in fear. So write this down in your outline. I can walk by faith when I'm tempted to walk in fear. One of the things that I decided, prayed for, was when I started to work here at the Baptist Center Church. That was about 2011. The call made was in the early part of the year, 2011. I think it was January, and I responded by April. But although my family was here, no, akong mga relatives are dere, posiling ko, how can I manage again a church as big as Baptist Center Church? Kag ang akon nga nagasulod sa paminsaro na akon iya, ang kabugatan bala, ang sininga ministry. Because at that particular time, amog itong mga tinion nga nag-separate ang simbahan. Kag mamilag-pilag ang nagakadto kag nagasimba dere. Ngayon, hindi ka ni kalabot kuno 50. Hindi nakalabot si Quinta sa mid-morning pa na, ha? Tungod nga nagsipak ang isa ka grupo, kaya nagpatiukod man sa isang simbahan. And I said, well, this is a greater challenge. And I was just simply afraid nga what God will do. But again, because I believe in God, and I believe that God will do something, and God will use me, amo na nga nag-decide ako na magkwa sa sininga particular. I have, of course, the comforts of living in our home. May church man ko dito. Pero nga agin tulod gid ako dire. Because I believe that God has been telling me that you need to always walk in faith. Even though you have to sacrifice a number of things, pero amo na bala nga magpanakaton ikaw nga may pagtuo way sa payan sang kabudlayan o kun way sa payan sang kahadlok. Kaya sa aton nga kabuhi, amoy na, may mga tinion nga we need to walk by faith. No, na-mention ko makina, we went to Philippine Heart Center. We were asked to prepare for 1.2 million for this new procedure, cardiac ablation. We do not have that kind of amount, but we just walk in faith and not afraid of what's gonna happen. So 2 Timothy chapter 1 verse 7 says, for God has not given us a spirit of fear, tandaan tagi ni Permino, but of power and of love and of a sound mind. May aran na sang una. May aran na sang una. Inablang daw ginahimo nga headband o kung biskan diri sa mga bowlers, abi, no? Or biskan t-shirt pa, ang inablang nga no fear. About kita ka muna. No fear. Kag matuod gina for a Christian. No? Although nga iban, ginakambyo-kambyo na nila. Ang iban, ang guayang nga no fear iya. No fairah. Doon mo matang na pinagod siya. Okay na lang. Okay. No fair, bro. Pero sa gihapon, kapatigi kita gihapon nga God, because we are Christians and we believe in a Christ who has done so many things for us. Why give a problema? So, God has not given us a spirit of fear, but of what? Of power, and of love, and of a sound mind. And in 2 Corinthians 4:13, and here we end. It says, it is written, I believe, therefore I have spoken, since we have the same spirit of faith, we also believe and therefore speak of the faith that we are when we are in the Lord Jesus Christ. So are you in the Lord Jesus Christ? Oh, please say yes. Because whatever happens in our lives, wait a kabalo kung ano matabo. We can end up like Nepal. We can end up earthquake at Jensen. Ang mga tsunami sa may Japan. Sa Indonesia, ang sunog. Anything can happen. Pero when you're living in the Lord Jesus Christ, you will never live in fear. Amen?
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
1: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
1: Anak, mukhang may iniisip ka. May problema ba?
2: Opo, Nay. Bukas po kasi may test kami sa school at may mga kanglasi ako nagsabi magkukopyahan na lang daw sila.
1: Ganoon ba? At ano ang plano mo, anak?
2: Ayoko na po sana sumali, nanay. Pero natatakot po akong tumanggi. Baka po iwanan nila ako o pagtuwanan pa.
1: Naiintindihan kita, anak. Mahirap talaga lumaban sa tama kapag mag-isa ka lang. Pero naalala mo ba ang kwento ni Daniel sa Babylonia?
2: Yun po ba yung tungkol sa lions din, nanay?
1: Oo, anak. Kahit si Daniel lang mag-isa sa gitna ng maraming taong hindi naniniwala sa Diyos, hindi siya natakot magpakita ng kanyang pananampalataya. Pinili niyang manalangin sa Diyos kahit alam niyang mapaparusahan siya.
2: Grabe naman po yun, Nay. Hindi po ba siya natakot?
1: Siyempre, natakot din siya, anak. Pero mas pinili niyang maging tapat sa Diyos kaysa sumunod sa maling gawain ng iba. Dahil doon, naging ilaw siya sa kanilang lugar nang makita ng lahat ang kanyang tapang at pananampalataya.
2: Kaya po pala tinatawag na ilaw ang mga taong ganoon.
1: Tama, anak. Tulad ng sabi sa Biblia, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kapag pinili mong gawin ng tama kahit mahirap, nagiging ilaw ka sa paaralan mo. Parang si Daniel.
2: Sige po, nanay. Subukan ko po tumanggi bukas. Kahit natakot ako.
1: Huwag kang mag-alala, anak. Sasamahan ka ng Diyos. Katulad ng pagsama niya kay Daniel.
2: Salamat po, Nay. Sikapin ko po maging matapang at maging ilaw sa aking paaralan.
3: Masayang Sabado, kiddo listeners! Ready na ba kayo sa isang makabuluhang episode?
4: Amen!
3: Dahil dyan, magpakilala na tayo mga kiddos.
5: Hello po mga kiddo listeners! Ako po si Rich Gabriel!
2: Hi po! Ako naman po si TJ Tagorda. Sobrang saya ko po at makasama kayo ngayon.
5: Kamusta po mga kiddo listeners? Ako si Keisha Esperanza. Ate Michelle, handa na po kami!
6: Good morning mga bata! Sepasalmas ko po at your service!
3: At syempre, hindi ako papahuli. Ako po si Ate Michelle, ang ate ng bayan. And welcome to
7: Okido, the 414 Kids Show!
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, 4H Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
5: Mapapakinggan niyo po kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. Pwede rin kayong makinig sa ating online streaming sa Okido 414 Facebook page.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Tune in na sa Okido. Share nyo na rin, kiddos, ang good news na ito sa inyong mga friends.
8: Tara, kinig na mga kiddos!
2: Ate Michelle po, ano nga po ba talagang paksa natin ngayon?
3: Mabuti at tinanong mo, TJ. Kanina napakinggan natin ang kwento mo at ng iyong nanay. Ngayong araw, mga kiddo listeners, pag-uusapan natin kung paano tayo maging matapang at maging ilaw sa ating paaralan. Katulad ni Daniel sa Babylonia.
5: Grabe, Ate Michelle, si Daniel talaga! Excited na po akong pakinggan ulit ang kanyang kwento.
6: Ako rin po! Sige na, Ate Michelle, simulan na po natin!
3: Pero bago natin yan simulan, dapat alam rin ng mga batang nakikinig sa atin ang ating memory verse. Take it away, Sifas!
8: Mateo chapter 5 verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan.
5: Super ikli! Madaling tandaan! Kaya mga kiddos, don't forget our memory verse!
4: Amen!
3: Kaya stay tuned lang dito sa Okido the 414 Kids Show! Yeah!

0: tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
1: Saan nakatira ang hari ng mga sapatos?
2: Saan?
1: Eddie, sa pala, shoe!
0: Just kidding!
2: Sino ang Bible character na mahilig sa Coke?
1: Sino?
2: Eddie, si Habakuk.
0: Just kidding!
1: Ano ang brand ng phone na mapupunta sa langit?
3: Ano?
1: Eddie, one way!
0: Just kidding!
4: Anong klaseng lalaki si Boaz bago niya napangasawa si Ruth?
3: Ano?
4: He was ruthless.
0: Just kidding!
1: Kiddos, sana ay napatawa namin kayo sa ating Just Kidding portion. Kung meron kayong clean and funny jokes for kids, share nyo na yan sa amin. Maririnig nyo yan dito!
5: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
1: Hello mga kiddos! This is the time para marinig namin ang inyong thoughts and opinions dito sa Isip Bata. Ito ang ating Isip Bata question for today. Paano ka nagiging ilaw sa iyong paaralan kahit alam mong iba ang ginagawa ng ibang kaklase mo?
3: Type and comment nyo na yan sa ating comment section sa ating FB page. Salamat mga kiddos!
5: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
4: Panahon na ng Trivia Time mga kiddo listeners. Handa na ba kayong matuto ng mga bagong kaalaman tungkol sa katapangan?
1: Trivia number 1. Alam ba ninyo na si Daniel sa Biblia ay patuloy pa rin nananalangin sa Diyos ng 3 beses sa isang araw kahit ipinagbawal niya ng iyong hari? Dahil sa kanyang tapang, ipinasok siya sa Lion's Den pero iniligtas siya ng Diyos.
6: Trivia number 2. Alam nyo ba na si David, bago siya naging hari, ay lumaban siya kay Goliath gamit lang ang tirador at bato? Bata pa lang siya noon, pero naging matapang siya dahil nagtiwala siya sa Diyos.
3: Trivia number 3. Alam niyo po ba na matapang ang mga manok? Kaya nitong lumalaban kahit sa hayop na mas malaki o malakas sa kanyang para maipatanggol lang ang kanyang mga sisiw.
2: Trivia number 4. Sa kasaysayan ng ating bansa, alam ba ninyo na si Dr. Jose Rizal ay nanatiling matatag at matapang kahit alam niyong paparusaan siya dahil sa kanyang mga isinulat? Ginamit niya ang kanyang tapang para maging ilaw sa kapwa Pilipino.
4: At trivia number 5, alam ba ninyo na ang mga gansa kapag lumipad ng magkakasama ay nagpapalitan ng pwesto sa unahan ng kanilang pormasyon? Yung pinakamatapang at malakas ang nangunguna para gabayan ang mga mas mahihina sa kanilang grupo.
1: Grabe! Ang dami nating natutunan ngayon! Kita nyo mga kiddo listeners, kahit mga hayop pa, marunong ding magpakita ng tapang.
4: At dahil sa kanilang pinamalas na katapangan, ang kanilang karakter or kwento ay nagdulot ng liwanag at pag-asa sa iba. Kaya't kahit wala na sila, ang kanilang istorya ay nananatiling encouragement sa ating lahat. Kaya mga bata, patuloy lang tayong maging ilaw lalo na sa ating mga kaklase at kaibigan. Dahil di natin alam baka ito ang maging daan para makilala nila si Jesus bilang kanilang Lord and Savior.
1: Sobrang dami ko pong natutunan today. Sana kayo rin mga kiddos. Hanggang sa uulitin!
7: Amen!
5: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid!
3: Kuya Joel, Ate Jenny, Ate Chloe, Nasaan na kayo?
2: Nandito ako, JJ.
1: Nandito rin ako, JJ.
3: Hindi ko kayo makita. Ang dilim-dilim.
6: Nakakatakot. Ang dilim-dilim.
2: Brown out. Wala tayong ilaw.
3: Kuya, pupuntahan mo ako dito? Hindi kita makita eh.
2: Hindi rin kita makita. Pero sundan ko na lang ang boses mo.
7: Oh, mga anak. Nandito na ako. Sundan niyo ang ilaw ng flashlight ko.
1: Ayun si Daddy, may dalang flashlight. May ilaw na.
8: Oh, wag na kayong umiyak. May ilaw na. Kahit konting ilaw lang mula sa flashlight.
6: Bumabagyo na nga po. Tapos wala pa pong ilaw. Talagang nakakatakot.
3: Daddy, natatakot po ako.
7: Huwag ka nang matakot. Nandito ka na sa tabi ko.
8: Ito ang pangmalakasan na ilaw.
2: Wow! Ang lakas ng ilaw na yan, Mami. Saan pa nanggaling yung ilaw na yan?
8: Matagal ko nang nabili ang rechargeable lamp na ito. Bumili na ako ng mas malaki para sa mga ganitong pagkakataon.
7: Yan si Mami nyo. Laging handa.
1: Oh, hindi na nakakatakot. Kasi ang liwanag ng rechargeable lamp ni Mami.
3: Mami, gutom na po ako. Hindi pa po tayo nagdi-dinner.
8: Oo, anak. Nakapagluto na ako ng hapunan natin. Halika kayo. Tulungan niyo akong iset ang table.
2: Kailan po kaya titigil ang bagyong to?
1: Hindi lang bagyo. Mga bagyo. Sunod-sunod na po ang dumating ng mga bagyo sa atin.
6: Kawawa po ang mga tao na nasa lugar na binabaha.
7: Oo nga, mga anak. Dahil sa pagbaha, ay maraming mga bahay ang tinangay ng rumaragasang tubig.
2: Sabi nga po ng ilan ay parang naging resort na daw po ang maraming lugar.
8: Eh kasi, hindi mapigilan ang ilang bata na lumangoy sa baha.
2: Mga ilang araw na naman kaya ang brownout dito sa lugar natin?
7: May mga nasira daw kasing mga poste ng kuryente. Kaya nagkaroon ng brownout.
6: Ano kayang mangyayari kung walang ilaw ang buong daigdig?
1: Eh di, wala tayo makikita kundi puro dilim.
2: Hindi natin makikita ang kagandahan ng mundo. Kasi walang liwanag. Walang kulay ang buong mundo.
3: Eddie, wala na po akong makikitang yellow, blue, red, orange, green, and purple. Puro black na lang.
1: Ganoon na nga. Kapag walang ilaw, marami ang magkakabanggaan. Kasi po, hindi nila makikita ang kanilang dinadaanan.
2: Naku, sobrang gulo ang mangyayari sa atin yan.
7: Kaya nga, ang unang creation ni God sa Genesis chapter 1, verse 3, ay ang liwanag. God said, "Let there be light." And there was light.
8: Unang-una niyang ginawa ang liwanag. Kasi alam niya na napaka-importante nito.
7: At pagkatapos ng liwanag, ay sinunod na niya ang iba pang mga creation niya.
8: Alam ba ninyo, madalas na gamitin ng Diyos ang liwanag upang magbigay ng mensahe? Alam ba ninyo na si Lord Jesus ay tinawag na Light of the World?
7: Tama. Si Propeta Isaiah ay naisulat ang ganito noon. "The people walking in darkness have seen a great light, and those living in the land of deep darkness, a light has dawned." At binanggit din ito sa Matthew chapter 4, verse 16. Si Lord Jesus ang tinutukoy ng verse na ito, na Light of the World.
3: Sana po ay nandito si Lord Jesus para lagi po tayong may ilaw.
7: Pero alam ba ninyo na ang darkness na tinutukoy dito sa mga talatang ito ay ang dilim na dulot ng kasalanan? Ang buong mundo ay nasa darkness dahil sa kasamaan.
8: At ang Panginoong Jesus lang ang makakatalo sa kasalanan. Kaya nga dumating siya sa mundo, ipinanganak bilang tao, at siya ay nag-sacrifice ng buhay niya sa cross para iligtas ang mga makasalanan.
7: Sabi nga sa John chapter 8, verse 12, Jesus said, "I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life."
6: Paano po siya magiging light of the world ngayon? Nasa langit na po siya ngayon.
8: Tama. hindi na natin nakakasama si Lord Jesus ngayon katulad noon na siya ay nasa katawang tao pa. Pero hindi ibig sabihin na hindi na natin siya kasama. Tandaan natin, siya ay ang ating ever-present God. Kasama natin siya, hindi nga lang natin siya nakikita.
1: Pero ang mahalaga po ay nakikita niya tayo.
7: Tama. Lagi natin siyang kasama. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan man.
8: Alam ba ninyo, ang bawat isa sa atin ay pwede ring maging ilaw ng sanlibutan.
9: Talaga po? Paano po?
7: Pwede kayong maging ilaw ng mundo. Sa paaralan man o sa pamayan natin. Kung ang gagawin ninyo lagi ay ang tama at mabuti at iiwasan ninyo ang masama, nagiging ilaw kayo.
1: Gagawin po namin ang tama. Paano po kung may taong pumipilit sa amin na gawin ang mali? Katulad po ng classmate ko. Sabi niya ay kopyahin ko siya kapag may test na kami.
2: Itulong mo sarili mo, Chloe. Tama ba ang mag-cheat?
1: Hindi po. Masama ang nag-cheat. Kaya hindi ko po ginagawa yun.
8: Oh, yun naman pala, Chloe. Alam mo na kung ano ang mabuting gawin.
7: Alam ba ninyo, may isang lalaki sa Bible story na ginawa niya pa rin ang tama kahit na alam niya na mapapahamak siya.
3: Sino po siya, Daddy?
7: Siya ay si Daniel. Isa siya sa mga napiling maging pinuno ng haring si Darius ng bansang Persia. Kaya lang, may ibang mga pinuno na nainggit sa kanya. Kaya, naghanap sila ng maipipintas kay Daniel.
1: May nakita po ba silang kapintasan ni Daniel? May ginawa po ba siyang masama?
7: Wala nga silang makitang mapipintas kay Daniel. Kaya, iniisip nila na gumawa ng isang batas na nagsasabing sino man ang magdasal sa ibang Diyos maliban sa hari sa loob ng 30 days, siya ay itatapon sa kulungan ng mga leon.
2: At si Daniel po ay lagi na nalangin sa Diyos na tungay.
7: Oo, ganun na nga. Alam kasi nila na si Daniel ay 3 beses sa bawat araw na nagdadasal sa Diyos.
3: Ay, nako! Lagot na si Daniel!
1: Eh, pwede naman po siya magtago sa loob ng kanyang bedroom, di po ba, Daddy? Para hindi po siya makita ng mga taong ito na nagdadasal.
6: Opo, ganun na nga po. Pwede po siyang magtakip ng kumot habang nagdadasal.
8: Eh kaso, hindi ganoon ang ginawa ni Daniel. Nagdasal siya sa isang lugar na nakita siya ng mga taong naiinggit sa kanya. Kaya ayun, siya ay hinuli ng mga ito.
7: Nalungkot ang Haring Darius nang ma-realize niya na masama pala ang plano ng ibang mga pinuno. Wala siyang nagawa nang ipatupad ang parusa para kay Daniel.
1: Ibig po ninyong sabihin, itinapon talaga siya sa kulungan ng mga leon?
3: Naku po! Iyak na kakainin siya ng mga leon. Nakakatakot!
7: Pero ang Diyos ay iniligtas siya. Hindi siya kinain ng mga leon. Kinabukasan ay pumunta si Haring Darius sa Lion's Den at nalaman niya na ligtas o iniligtas ng Diyos si Daniel. Nagpadala ng mga anghel ang Diyos sa kulungan upang pigilan ng mga leon na kainin si Daniel.
3: Wow! Ang galing naman po nangyari kay Daniel!
7: At dahil sa nangyari, inutos ng hari na sambahin ng mga tao sa kanyang kaharian ng Diyos ni Daniel.
8: Si Daniel ay parang isang ilaw na nagliwanag sa bayan ng Persia upang sambahin nila ang tunay na Diyos.
7: Oo, ganun na nga. Siya ay parang bituin na nagniningning upang makita ng mga tao ang liwanag ng Diyos.
2: Gusto ko rin po maging katulad ni Daniel. Gusto ko maging ilaw ng sanlibutan para po makilala ng maraming tao si Lord Jesus.
1: Siyempre, ako rin po.
3: Ako rin po! I'm going to shine for Jesus!
10: Uy, may ilaw na!
2: Ay, salamat naman po at nagkailaw na.
8: It's time for you to go to bed. Tulog na kayo mga kiddos.
7: Good night, kiddos.

0: Isang malakas na shoutout at maligayang bati sa lahat ng nagdiriwang ng kaarawan at special occasion nila this week. Go kiddos! Greet na!
1: Happy birthday sa aking pinsan na si Keisha! Ngayon naman, let us pray for those who are celebrating their birthdays and those who are sick and unwell at sa lahat ng nangangailangan ng panalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga natutunan namin sa episode ng Okido ngayong araw na ito ng Sabado. Salamat po sa kapahingahan at salamat din Panginoon sa kalakasan na ibinibigay niyo sa amin, lalong-lalo na nitong nakaraang linggo. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng nangangailangan ngayong mga panahon na ito, Lord. Marami po ang mga tao na affected ng nakaraang habaga, ang patuloy na pag-ulan at ang baha na na-experience sa iba't ibang lugar dito sa aming bansa. Panginoon, pinapanalangin po namin ang kaligtasan ng lahat at nawa Panginoon, ang prayer din po namin ay maging sapat po ang lahat ng mga nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na ang mga apektado po ng malawakang pagbaha dito sa aming bayan. Lord, we pray na patuloy kami na maging matatag at maging malakas, lalong-lalo na sa pagbabahagi ng inyong pag-ibig. Lord, we also pray for those who are celebrating their birthday this week. Salamat, Panginoon, sa bagong taon na ibinigay mo sa kanilang buhay. We pray, Lord, for your grace to continue to be with them at nawa, Panginoon, ang inyong espiritu ay patuloy na sumakanila. We also pray, Lord, for those who are sick and unwell at sa lahat, Panginoon, ng may mga pangangailangan ngayon, kung anumang pangangailangan ang kailangan nila sa kanilang buhay ngayong panahon na ito. We pray, Lord, for those needs to be met. And we ask na kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng encouragement sa bawat isang nakikinig ngayong araw na ito. We pray and we ask all of these things in Jesus' name. Amen.
0: Amen!
2: Naku, heto naman tayo sa paalam natin. But don't worry, babalik kami next week.
0: Ayun! At least may aabangan tayo. Huwag niyo kami masyadong mamimiss, mga kiddos!
3: Correct! Pero bago tayo magbabay, pasalamatan muna natin ang ating mga teammates dito sa Okido. Thank you po na marami kay Tita Marvelous Malay Salimbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Piatres Edward Baloha, Ate Cute Hannah Rachel Malazarte, Mami Wonderful Weng Lazo, Kuya Kilachida Pogi, at Mami Lovely Leia Morada.
4: Thank you din kay Ate Joanna Peras at sa World Vision para sa ating script at kwento kid.
1: Thank you muli sa ating program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company 702 DZAS Radio TV at World Vision. I'm Ate Michelle.
0: Ako naman po, si Keisha.
3: Ako po si Rich.
4: I'm Sapas.
2: At TJ.
5: Samahan nyo ulit kami sa susunod sa Okido, the 414 Kids Show. God bless you!
6: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding magtext sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
7: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
1: Pumuli ay nakikinig sa programang Family Matters po sa station po ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po ay isang AM station ng Far East Broadcasting Company of the Philippines at kasapi po tayo sa kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Ayan, magdire-diretso yung mga Tagalog natin na bubulol na tayo. So sa ating pong mga nakikinig at nanonood po sa ating Facebook Live, ay pakilaki and share na po ang ating program for today. Very timely na naman po ang ating topic. Binabasa ko uli itong ating topic. Again, parang lagi kong sinasabi ay parang para sa akin na naman ito. No? May mga points na naman doon sa ating discussion for today na reminder po sa akin. Alam niyo naman po tayo, when we discuss things dito po sa ating program ay hindi po dahil eksperto po kami doon, kundi patuloy po, you know, as we parent our children, wala pong katapusan po ito eh, no? Tuloy-tuloy po, kahit na mga adults ng ating mga anak, may mga apo na tayo sa ating mga anak, eh we continue to be parents to our children, not only to our biological children, but dito po sa ating po ng Family Matters is we talk about mga not just the biological parenting, kundi parenting in every shape and form. Maging ito po ay adoption or foster care in a formal manner or informal manner. Dahil tayo po mga Pilipino ay yung ating kultura ay talagang
2: shame culture.
1: Hindi shame culture. Yung pagpe-parenting, like anak ng iba, inaalagaan natin.
2: Extended family tayo.
1: Sobrang extended, no?
2: Super extended family tayo.
1: So, yun po. So, yung sa ating topic today ay napakaganda po muli. Paki-like and share na po ang tinig ni Ate Isa T. Pastor James.
2: Yes po, Pastor James Litika.
1: Ayan po. So, yung ating topic for today, actually, nung pinag-aaralan ko siya, sabi ko, parang medyo kakaiba to ng konti. Parang first time talaga natin na minsan...
2: Purely scriptural ang ating mga sabi.
1: Well, it's awesome, no? Very, in fact, kanina may mga ninote pa ako na mga kalagdagang passages from the Bible. But ang title po ng ating conversation or ating topic for today is 5 Lies That Keep Parents Stuck. Kung saan daw po tayo ay naiipit or kumbaga hindi tayo makaalis dun sa lugar na yon, no? Because of 5 things na pinapaniwalaan natin na hindi naman daw totoo.
2: Mga maling kapaniwalaan. Dahil sa pinapasa ito to generations, nagiging totoo. Alam, may kasabihan yan sa philosophy and social. Sabi niya, if you tell a lie often enough, you begin to believe it. So marami tayong mga kwento. Actually, sa historical context naman, ang tawag dyan, historical revisionist. Ibig sabihin, mga tao nagkukwento ng hindi naman totoo, not totally true, about our history, sinusulat pa sa mga libro natin. Yung mga bata, pansin niyo pa mga magulang, yung mga anak ninyo, tanungin niyo yung history nila about what their books say about certain events in the Philippine history. Tapos bigla maisip mo, teka, hindi naman ganyan yung panahon namin. Mag-iiba yung kwento. Kasi nga, you tell a lie often enough na culturally speaking, marami po tayong ganyan. No, na hindi lang po ito yung, ano bang tawag doon? Yung pamahiin. Of course, yung mga Pilipino, ganun eh, no? Alala ko dati, yung si apo ni Mang Tasio, yung driver niyo ng mga bata kayo, no? Dinala yung anak nila, nung apo niya. So, yung daughter niya hawak yung bata, no? Sabi ko, ang cute-cute naman na bata nito. Tapos pinisil ko pa yung pisngi. Sabi nun babae, pero usog. Tapos nilagyan ng bulak ba yun? O may sinulid sa noo buong araw. Sabi ko, ano? Ano ibig sabihin? No? Kasi nga, you know, malas or whatever it means, you know. Nung nagpunta kayo sa patay, dati, no? Ang daing-daing pagkain, bawal iuwi. Kasi daw, oo, malas. Susundan ka daw, you know. Pero hindi lang po yun. Even how we believe, sabi nga dito, core beliefs natin have a distinct effect, great effect on how we become parents and how we parent our children. And kaya nga sobrang scriptural po ang ating topic, ang answers natin today. Kasi, you know, all philosophies, all teachings, all cultural practices and norms, I need to bow down to the scriptures and to the Bible. Yun ang final authority natin.
1: Okay, at ang verse natin for today ay very, very familiar verse, but angkop na angkop din po sa ating topic ngayong araw na ito ay matatagpuan po sa aklat ng Roma or Romans at ang 12th chapter po at ang 2 verse po. Basahin ko po ang Tagalog version. Sabi po dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos.
2: Sabi po sa Romans 12:2, do not, from the NLT, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Minsan po, pagka nagbabasa tayo ng principled verses in scripture, yun bang may nagtuturo ng pathway o ng landas, no? Maganda po siyang binabasang paatras. Nagiging mas malinaw. Babasahin ko paatras, no? I reward natin. You will know the will of God, the good, pleasing, and perfect will of God, if you don't copy the behaviors and customs of the world, and you let God transform you into a new person by changing the way you think. Di ba? Yun po kasi lahat ng tao, gusto natin ang kalooban ng Panginoon. Yan po ang ano eh. Number one topic yan, mapalove life, I want God's will, no? In fact, I remember nung mga dalagat binata pa kami ng aking asawa dito, kinorder niya ako. Tapos sabi niya, alam mo, tingin ko ikaw ang God's will sa akin. Sabi ko, pagpe-pray ko muna. But I mean, lahat ng tao gusto ng will of God. And the Bible says in James chapter 1, God will give you wisdom to know the will of God, basically. Diba? Pero bakit hindi natin ito nakikita? No? Itinatago ba ni Lord ang kanyang kalooban sa atin? Yun ang tanong. Does God hide His will from us? And that is not true at all based on sinasabi dito. The reason why hindi natin nakikita ang kalooban at wisdom ng Panginoon para sa ating buhay, na sabi niya sa James, He gives liberally and hindi siya tinatago. No? Kaya ito yung naging parang treasure hunt yung kalooban ng Panginoon. Dahil po hindi natin sinusunod ang formula being mentioned here in Romans 12:2. Na kung gusto po nating malaman ang kalooban ng Panginoon, ay kinakailangan po nating hayaan na baguhin ng Panginoon ang ating isip. No? Ang ginamit po dyan ay changing the way you think. Ang Greek word po ay metamorpho, which means mag-ibang anyo. Para yung caterpillar maging butterfly, ika nga. Paano po natin gagawin yun? Una, sabi niya, don't copy the behavior of the world. Sabihin, kung yung asal ng mundo, huwag natin gayahin. Kasi po may panibagong may ibang asal po at pakikitungo ang Panginoon at ang Biblia na tinuturo sa atin. Pangalawa, don't copy the customs of the world. Ayan po ang ide-deal natin today. Hindi po palibasa ito po ay custom o kulturang Pilipino na ating kinalakhan, ay ito po ay tama. No? Lalo po sa atin na we live in a very Asian culture, even in the most modern time today, very Asian-minded pa rin tayong mga Pilipino. Sabi niya, don't follow the customs of the world. Mm-hmm. Hindi palibasa custom ay naging tama na. No? Dalawa lang yun na don't. But let God transform you. Mm-hmm. No? Ibig sabihin nun, hindi yung mahiga ka, Lord, baguhin mo isip ko. Hindi po. Kailangan bago magkaroon ng pagbabago, meron ka muna kailangan tanggihan. Sa lahat po ng bagay, parating ganun.
1: Mm-hmm.
2: No? Kung may nais kang bagay na bago, no? Eh, kailangan may tatanggihan ka muna.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Hindi po pwedeng sabi nga ng Panginoon hindi ka pwedeng maglingkod sa pera at sa Diyos, sa tao at sa akin. Kailangan po, there has to be a turning away from one in order to embrace the other.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Problema natin po, very few people lang na mga Kristiyano ay tumatalikod sa Panginoon. Hindi na tumatalikod sa Panginoon. Pero ang ginagawa natin, kinukuha natin ng Panginoon at tuturo niya, hinahaluan natin ng kung ano-ano pang mga comfort and preferences natin, no?
1: Mm-hmm.
2: Hinahaluan natin para ano? Para para yung mga dessert ng Pilipino. Hindi naman tataas ang sugar ko dito, hindi naman masyadong matamis.
1: Tamang-tama lang.
2: Tamang-tama lang. Pagtingin mo, blood sugar mo, 500 na. Hindi naman masyado, delikado yung hindi masyado eh. You know? Yung, marami tayong hindi masyado. For example, wag lang sosobra. Diba? Wag lang sosobra. Oh, lahat na yan. Sa paglalasing, sa pagbibisyo, sa pagkano, wag lang sosobra. Diba? How do you know kung sumobra? Pag sumobra na. Wala naman tayong gas gauge sa atin na, oy, tama na. Diba? Ganon din po dito. You know, customs and behaviors are powerful.
1: Mm-mm.
2: Na it actually literally changes yung the way we think of ourselves and the way we behave towards others. And higit sa lahat, the way we parent.
1: Mm.
2: No? The way we parent our kids. Lalo na sa parenting.
1: Mm-mm.
2: Eh, ako'y lumaki ko sa ganito. Eh, parang okay naman ako. Ayan. Yung mga ganun po ba? No? And so today, pag-uusapan natin yun. Ano ba yung, merong limang main na kasinungalingan na atin madalas na sinusunod.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, pagsinunod natin, magkakanda gulo yung buhay natin. Lalo na yung buhay ng mga mahal natin sa buhay. No?
1: Natawa ako sa comment ni Nanay Lita Sabi niya, ang ganda daw ng topic. Babawasan ko na muna ang panonood ng impeachment. Thanks.
2: Alam niyo, totoo po yan eh. Alam niyo, totoo po yan. Ako po, alam mo, nag-aral po ako ng abugas yan. No? Pero hindi ako talaga nag-keep up with the whole thing. Muna sa lahat, kung ano man ang magiging resulta niya, wala naman tayo magagawa dun. Ano po ba magagawa natin din, di ba? Mm-hmm. Pero kung minsan nagde-develop tayong kultura natin, no? Sabi ko nga nung Sunday, marami matatanda dito, galit ka sa anak mo dahil social media ng social media, Facebook ng Facebook, Instagram. Eh meron din pong bisyo matatanda, yung pag-isi sa umaga, bubuksan ang radyo. Di ba? Tapos magtataka ka, bad mood ka agad, pambira. Radyo muna binuksan yun bago salita ng Panginoon. You know? So, I mean, customs yan, culture yan, nakasanayan natin.
1: But you know, nalalaman itong huling trip when we went to Turkey, no? So it was a global meeting. So iba-ibang mga partners ng Lifesong na nagkita-kita po kami sa Turkey. And doon ko talaga nakita yung kung gaano kalakas ang effect ng culture. No, kasi although
2: hinuhubog ka talaga eh.
1: Although ito ay labas sa topic but concerning the effects of culture. See, I remember there was a speaker na was sharing something about marriage, no? And yung nagsishare na to, she was sharing how to keep the marriage stronger, lalo na because it was a group of people who care for the vulnerable children through mainly adoption and foster care. So sinasabi nung speaker how sometimes nga talagang naapektuhan ang marriage ng isang couple when they welcome a child into their family na hindi biologically, no? Pagkatapos, meron siyang mga shinare na mga tips na it's good to do this, it's good to do that, ganyan. And then, after nun, I think it was on the same day na nagkaroon kami ng smaller workshops na kung saan may nagsalita na isang couple na sabi nila parang medyo kinorek nila yung taong nagsasalita sa harapan. Right. Kasi sabi nila, oh well, what you were sharing, that's
2: sa
1: your
2: culture mo yan.
1: Sabi niya, kultura mo yan. Sabi niya kasi sa amin, actually it was more of ano, she said something about
2: parang marital relationship ata yun.
1: Yung mag-asawang na nakaupo beside each other pagdating po sa church service. Uh-oh. Tapos parang she made a comment about na bakit daw kung ang asawa mo ay nasa harapan tapos ikaw ang layo mo, hindi mo man lang daw tabihan. But doon sa culture nila, nung couple, hindi ganon. Walang yung physical proximity ng mag-asawa. In fact, sa kanila, yung kultura, which nagulat ako, wow, oh, ganun pala yun. Sabi ko, ako hindi ko naisip yun eh, na with you pay respect to your spouse na yung lalaki nasa harapan, ang mga babae nasa likuran. Wala palang kinalaman doon sa kanilang relationship, kundi it was part of their culture.
2: For example, sa Japan, no, a long time ago, alam ko doon si, may isang pastor, no, nasa Panginoon na siya nung time na yon ay ang babae bawal lumakad ng katabi ng asawa nasa likod ka parati. At ang babae nagdadala ng bag at saka ano. Eh yung tatay ko naman, the ultimate gentleman, nalakad siya sa Pilipinas, nagpunta. So yung nakita nung father ko na yung asawa ni pastor ay may dalang bag. So nag-offer siya na siya magdala para maliit na maleta ba galing sa airport. Dinala niya, no? Tapos di ganoon. Tapos na pagdating naman nila sa Japan, yung babae lumalakad katabi na ng asawa. Tapos pinahawak sa asawa niya yung maleta. Mm. Sabi nung asawa niya, bakit mo ginagawa yan? Di naman tayo ganyan. Sabi niya, sa Pilipinas pwede to. Kasi nga, yung nahubog ng kultura, kung ano yung ano, na-affect yung ano.
1: Kaya yung sinasabi ng lesson natin today, okay, you can have a different culture, iba-ibang kultura. That's not to say na isa mali, yung isa tama.
2: Right.
1: Kaya always tayo, kasi only one thing is constant naman eh. Yung sa, totoo, yung salita ng Panginoon eh. So talagang we have to go back and see, regardless of what your culture and belief is, yung kinalakhan mo, always tayo, babalik po tayo sa salita ng Panginoon kung ano po yung sinasabi doon.
2: Right.
1: Kahit ano pa ang kinalakhan
2: po natin. Kahit ano
1: pang
2: kultura o tradisyon ng pamilya.
1: Yes. Oo. So, yun po ang ating pag-uusapan sa pagbalik po natin. Ayan.
3: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Pag nangangailang ka, kundi kay Lord lang talaga. Okay, balik po tayo sa ating topic. Ang sabi po natin, ang pag-uusapan po natin ay yung limang hindi katotohanan daw po, 5 lies that keep parents stuck. And then, pag-uusapan po natin, ano po yung 5 biblical truths na makapagpapalaya sa atin doon sa maling kaisipan na yon. Na po? So, Daddy, ikaw na nga magbigay ng, ang ganda ng introduction mo dyan eh. Pakisimulan mo na nga dyan sa intro mo na yan.
2: Ang atin pong topic ay limang kasinungalingan, the 5 lies, no? Usually culture to. Sabi dito, the importance of core beliefs. Ano ba yung core belief? Ito po yung ating mga kaisipan na paniniwala na nahubog sa atin ng culture, ng tradition, country tradition, family tradition, mga kapaniwalaan na maybe hindi natin napapansin, pero it actually shapes the way we parent our children. To the point where sometimes, madalas, no, Yun ang nagiging basihan ng ating action. Pero hindi naman pala biblikal.
1: Mm-hmm.
2: O meron mas tama na principle ang Bible dito. Sabi niya, as humans, we sometimes act unpredictably and irrationally.
1: Mm.
2: Walang sense. But every action has a purpose rooted in the underlying core beliefs. Our core beliefs are what guide our behavior.
1: Mm. In-underlinean ko yan.
2: Oo. If you're a parent who is struggling with shame and confusion about the gap between the parent you want to be and the parent you are day to day, it's probably time to get curious about your core beliefs.
1: Mm.
2: What are core beliefs and how do they affect our parenting?
1: Mm-mm.
2: Sabi dito, core beliefs deeply affect our parenting. For example, magandang example niya eh. If conflict was treated as a problem and swept under the rug, kasi hindi pinansin, kung kayo ay lumalaki, pinapalagpas nyo lang, malamang kayo din po ay ganun din.
1: Mm-mm.
2: So, hindi madalas po nagtatago tayo sa, hindi kasi ako non-confrontational. Ako. Yung iba naman, hindi kasi ako prank ako.
1: Mm-mm.
2: Sinasabi ko nasa isip ko.
1: Mm-mm.
2: Right? Pero, non-confrontational ka ba o kinalakhan mo lang yung ganun?
1: Mm-hmm.
2: Kasi may mga turo tayong ganun eh, na nag-expand. For example, kung wala kang masabing maganda, huwag ka lang magsalita.
1: Mm-hmm.
2: Tama ba yung principle na yun? Tama naman.
1: Mm-hmm.
2: Pero hindi ibig sabihin no, na papanahon na magsalita, kahit
1: hindi ka
2: na hindi
1: magsasabi.
2: Maganda yung dapat sabihin, pero totoo, ay hindi mo sasabihin.
1: Mm-hmm.
2: Diba? How about this one? Ang pagsasama ng tapat ay pagsasama ng maluwag. Maganda po yan. Wala ang dishonesty, ika nga. Pero, hindi po ibig sabihin ng pagsasama ng tapat ay pagsasama na may pananakit ng salita. Kasi marami po nagtatago naman doon sa aspeto na sinasabi ko na yung nasa isip ko.
1: Mm-hmm.
2: Yung ganon. No? So, ang sabi dito, people should be nice and not have conflicts, kapares nun.
1: Mm-hmm.
2: Right? Explore natin, we can invite God to keep transforming our beliefs in order to align with truth.
1: Mm-hmm.
2: We can learn to live by the new grace-filled truth rather than the old lies.
1: Mm-hmm.
2: Yan po ang sinasabi. At meron pong lima from connectedfamilies.org. Sa mga pastor po, gusto nyo makahanap ng magagandang mga topics on family and biblical family setting. Of course, ang favorite ko ay standard na yan, no? focusonthefamily.org.
1: Yes.
2: And then, ayan ang pioneer, eh, no? And then, connectedfamilies.org.
1: Mm-mm. So, madagdag ko lang dun sa introduction mo na tama nga, no? Yung kinalakhan mo.
2: Right.
1: Na, so, are you really like that? Or dahil lang natutunan mo, naisip ko tuloy kasi yung sinasabi mo about confrontation, ano? Tapos iniisip ko kanina, sabi ko, kanino ko nga ba nakuha yun? I guess nanay ko, no?
2: Uh-oh.
1: Kasi ang mami ko, ano siya non-confrontational siya.
2: Ayaw ni mami na.
1: Oo, parang bang, hayaan mo na lang, okay. No? Tapos inisip ko, ganun din yung lola ko na napakatahimik.
2: Yung nanay ko naman po ay Ilocano pero ugaling Waray.
1: Sobrang opposite, ano?
2: Sobrang opposite.
1: So like ako, yun din yung natutunan ko, which sometimes hindi siya good kasi nga in your effort na wag na lang magkaroon ng conflict na sabihin mo hindi ka na nga non-confrontational ka, papabayaan mo na lang, but deep inside hindi ka naman talaga okay kasi
2: right.
1: Talagang nagbo-boil pa rin siya inside.
2: Kinimkim ko pero sasabog ka naman.
1: Lalabas siya in a not good way pag napuno ka na, di ba? And yun nga, sometimes in your avoiding ang confrontation na ayaw mo na sana kasi magulo, pero hindi naman talaga naaayos. Kasi there are things
2: na... Iniimbak mo lang na iniimbak. Okay. No? So, sasabog na lang yun.
1: Yes. So, ano...
2: Ano kasi yan eh. Alam mo, lalo sa lahat. Mamaya, madideal natin ng konti ito eh. Ang Asian culture kasi ay deeply rooted in shame culture.
1: Mm-hmm.
2: Ayaw natin ang kahihiyan. Yun ang number one ano ng Pilipino. And of course, wala namang gusto mapahiya.
1: Mm-mm.
2: Pero ayaw natin ang kahiyan. Ayaw natin. So kung minsan, mas concerned pa tayo dun sa anong tingin ng iba.
1: Yes.
2: Diba? kesa sa ano yung tama.
1: Mm.
2: Ano yung tama. Ang problema po, pag hindi natin itinama ito, papasa natin sa mga anak natin.
1: Mm-hmm.
2: Papasa natin sa kanila. Magiging generational yan. No, I understand the teaching of the generational curse. Naintindihan ko po yun. Pero ako po ay hindi... I try not to over-spiritualize things. No? I don't believe in the generational curse to where pinapasa ito ng magulang. Kasi panahon pa ni Adan, sabi sa Romans chapter 5 already, ang kasalanan nasa atin eh.
1: Mm-hmm.
2: Right? Kaya lang yung kasalanan nagiging generational curse kapag ka inuulit din natin ito tinuturo, pinapasa natin ito sa ating mga anak.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Kaya sabi ng Deuteronomy 6, ang ipasa mo is ano eh, love the Lord your God, the Shema, with all your heart, soul, and might. Kasi pag hindi mo pinasa yun, iba ang mapapasa mo.
1: Mm-hmm.
2: Iba ang mapapasa mo. Yeah.
1: Mm-hmm.
2: So, tingnan natin yung lima.
1: Mm-hmm.
2: The top five. Say yung number one. Ready?
1: Okay. Five common lies that keep parents stuck. So,
2: diba,
1: yung number one, sabi po dito, yung paniniwala na you are most loved when you behave well.
2: Mm. Mahal ka lang kapag ka mabait ka.
1: Now, may mga parents, they will deny na ginagawa nila to.
2: Ay, nako.
1: Walang aamin po na conditional yung ating pagmamahal.
2: Hindi, mahal ko kayo no matter what. Kaya nga nakatago core belief. Eh.
1: Yes, pero when our children do something na hindi tayo natutuwa,
2: right,
1: wini-withdraw pa rin natin ang affection. Ako, sobrang guilty ako dyan. Siyempre, upset kay... Ayan, di mo? Gumagawa na naman ako excuse, di ba? I'm making my own excuse. Kasi nga, pag upset ka...
2: Kinakausap po niya ang kanyang sarili.
1: Apa, yung kinausap ko, tapos sinagot ko po yung sarili ko. Kasi nga, yun nga, pag may ginawang hindi maganda yung ating anak, we na-withdraw natin affection. Minsan, di natin kakausapin, di natin babatiin, hindi natin mag-withdraw din tayo minsan ng mga bagay from them. Not because you want to teach them a lesson, but because upset ka.
2: Oo, galit ka.
1: Galit ka. Hindi, so yung reaction ay nawawala tayo doon sa pagiging objective natin na dapat itama yung mali, but rather we are responding because of how we feel
2: right
1: about nung sa ginawa.
2: Anong bugso ng damdamin? May dalawang talong ang ganda eh.
1: Mm.
2: Doon sa you, do you have a hard time forgiving yourself for mistakes?
1: Mm.
2: Pag nagkamali ka ba? Although ngayon, uso yan sa entitled mind. You have to forgive yourself.
1: Mm-hmm.
2: Teka muna. Ikaw ba nagsastruggle ka? Pag pumalpa ka, how do you look at yourself?
1: No? Mm.
2: Ako, I used to when I was young. Pagka talagang hindi maganda outcome, for example, sa mga bata, hindi gusto yung grade ko, disappointed ako sa sarili ko, I had a hard time. And then my dad changed the way I think. And since then, sa mga estudyante ko, sa mga tao, that's what I teach them. Sabi ko, if you fail, for example, sa pag-aaral, pumalpa ka, bumagsak ka, no? Intindihin mo, ba't ako bumagsak?
1: Mm.
2: Kulang ba ako sa aral? Kulang ba sa ganito? If you fail and you have to take it all over again, uulit ka, huwag mo tingnan yan as a simple just failure. Unless nagpabaya ka talaga, ha? Alam mo na kagad, ba't po sumabit dahil nagpabaya ka eh. And even then. But rather tingnan mo as a fresh chance to do better.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.

0: Iniisip ko lang, okay, like kapag may ginawang hindi tama yung anak ko, I want to make him or her feel, no, pinaparamdam ko sa kanya na mali talaga yung ginawa niya, na kaya hindi ko siya kakausapin or wini-withhold ko yung affection. But come to think of it, ganun din nga ako sa sarili ko. Mm-mm. Pag meron akong maling ginawa, feeling ko wala akong karapatang maging masaya noong araw na yon. Kailangan, meron akong ano, self-punishment, no?
1: May self-flagellation
0: So kaya tuloy yung paniniwala ko nga.
1: That's a religion na culture natin yan. Diba? Sa mga kinagis ng reliyon at sa other religions, pag may atraso ka sa Panginoon, kailangan gumawa ka ng something, parusahan mo sarili mo, magdasal ka ng ganito, even in the evangelical Christian realm, no?
0: Mm-mm.
1: Para makabawi ka kay Lord, damihan mo yung offering mo.
0: Nagiging
1: ganun yung dating natin, hindi lang po ito sa ano, kasi kaya nga core beliefs are rooted in it. I'm sure inisip to yung magulang, ano yung gagawin ko, Pastor? Pag yung anak ko may maling ginawa, hindi ako magpapakita ng displeasure or or galit o something. Hindi po, hindi po 'yon. Pero magkaiba po yung ang tingin mo ay mahal mo lang, mahal ka ng Diyos kapag ka mabuti yung ginagawa mo.
0: Gusto ko sana idugtong kaagad yung itatapat ko siya dun sa scriptural truth eh. Kaya lang magugulo po yung ating ano.
1: Magugulo yung outline na.
0: Yung outline natin. Oh, sige, go. Let's go to the second
1: number
0: one.
1: Number two, pangalawang lie. The way things look is what matters. Naku, yun ang Pilipino. Do you deal more harshly with your kids' misbehavior in public than in private?
0: Yes.
1: Pag nagwala sa mega mall, mas galit ka ba kaysa nag-misbehave sa bahay? So pag ganun, ang ating po kinagagalitan o root ng ating disappointment ay hindi na po ay yung kanyang
0: behavior,
1: misbehavior, kundi anong itsura. Ano? Anong look, it's a bad
0: sa
1: look sa harap ng mga tao.
0: Yes.
1: Right? Mas galit ka ba dun sa maling pag-uugali o dun sa imaheng ipinoproject ng maling ugali?
0: Yes.
1: Oh, wag po kayo sasagot kagad. Isipin nyo mabuti yun. Kasi ang Pilipino, gano'n, nakakaya sa kapitbahay. O, di ba? Nakakaya sa ganito, nakakaya sa ganyan. Mga magulang, guidance counselor po ako, may mga tao kami na ano, umalis sa eskwelahan dahil yung anak lang parati na to trouble. Okay, ikbay kahit ilipad yung po anak sa Mount Everest, matutrouble pa rin yan pag matutrouble yan. Right? So we are addressing the look, the visuals, but not necessarily the misbehavior.
0: Yes.
1: So yung anak mo ngayon, ulit ng maling ginagawa kasi you're only addressing anong itsura nito sa mata ng ibang tao. Ang Filipino culture po, very rooted dyan sa number two na yan.
0: Yeah. Very much rooted. And maganda yung sagot natin dyan mamaya. May dagdag pa nga ako dun sa outline.
1: Number three.
0: Parents are responsible for their children's behavior. Actually, kadugtong to nung
1: number two.
0: Kaya po tayo sobrang concerned about anong tingin ng ibang
1: anong
0: tao.
1: Reflection sa anong reflection
0: sa'yo? Because nga, ang pakiramdam po natin is that yung behavior ng anak po natin, tayo ang
1: nagmumukhang pangit.
0: Oo, no?
1: Walang kwenta magulang to.
0: Sabi po dito, ang tanong ay, do you worry that your children's behavior reflects badly on you? No? O di kaya, sabi dito, another question is that, or another sentence, sabi dito, if I cannot control my child's behavior, I must be failing as a parent.
1: Yes. Very common yan. Very common yan. Lahat tayo, ako dumadaan dyan. Pag yung anak natin pumalpak, na I understand parental responsibility. In fact, may batas yan, di ba? Recently, sa lahat ng violence na nangyayari, sabi, hold the parent accountable. Sa Amerika, sa Western world, ginagawa yan. Pag may krimen na ginawa and the parent ay neglect yung duty niya to, ano, ang mananagot yung magulang. Nagigets po namin yung part na yon. Pero sinasabi natin dito, hindi dapat itong motivator natin na magturo ng tama sa ating anak. Na kasi ayaw nating mag-reflect sa atin na failure tayo bilang magulang. Kung tuturuan po natin siya, turuan natin siya ng tama. Hindi dahil sa pangit ang magiging imahe natin sa ibang tao.
0: Correct. Ano naman yan? Point number three, ako na naman
1: ang Pilipino po may obsession sa visuals. Sa lahat ng bagay, tumingin kayo sa kultura natin and traditions natin, no? Hindi lang sa pagtatama eh. For example,

0: Yung ano, yung ito sa bagay Western world ganito rin. Yung pakikibagay. No? Nauso ganito, kunyari nagkaroon ng kinasal ang anak nyo. Marami kong mga alang mga magulang nagkakanda baon sa utang. No? Nagkakanda baon sa utang, mangungutang para magpakasal ng kanilang anak. Kasi yung mga ibang tao magarbo yung kasal. So dapat sila din tatapatan nila. No? Tatapatan nila.
1: Tapos idagdag mo pa to ha. Idagdag mo pa na kung kayo po sa mga nakikinig po, you are in a position na talagang tinitingnan kayo ng mga tao, and then sa ating pong mga kabaro dyan na nasa ministry, sobrang ingat na ingat tayo sa imahe, image po natin, na minsan talagang na, yung objective,
0: nauuna yung image
1: rather than dealing with kung ano talaga yung dapat mong itama or ayusin. Right. Nauuna po yung anong sasabihin ng ibang tao. Ang hirap po kasi nga, we feel tayo po mga nasa ministry, nasa loob tayo ng ano yun, no? Ng fishbowl where or aquarium na lahat, ano? Lahat ng tao nakatingin, tinitingnan bawat galaw mo. So ingat na ingat tayo dun sa imahe natin na yun.
0: But again, culture tayo. For example, kinasal ang anak nyo. Ginagawa niyong ninong yung mga sikat. Di ba? Si mayor, si vice mayor, si president, si senator, si ganito, si ganito, si ganito. Bakit? Bakit? Bakit yun ang kinukuha niyo? Hindi lang dahil para malaki magbigay na regalo. Pero ba't niyo kinukuha? Hindi niyo na makilala yung mga yun. Naalala ko nung tayo kinasal, di ba? Pinapili tayo ng ano. Sabi namin sa aming mga magulang, kami po ang pipili. At ang pipiliin naming ninong at ninang ay yung mga tao na aming tunay na nakakausap.
1: Yung nakakapag-guide sa ating married
0: life. Ayan, tuloy. Walang sikat sa ano namin. Meron man, pero talaga nakakausap natin. Mm-hmm. No? I remember ninong natin, si Gerald Adjong ng PNP. I mean, sa bahay namin sa Amerika tumitira yun eh, dati, di ba? Pero because of tradition, gusto natin ganon. Di ba? Para yung visuals nga ng, uy, ninong mo si ganito, ninang mo si kapitan, si ganito, si ganito, si ganito. You don't know those people. Pag nagka-problema kayo mag-asawa, hindi nyo naman sila malalapitan, mapupuntahan. Pero ba't natin kasi culture, visuals, maganda yung tingin ng mga tao. Diba?
1: Number four.
0: Nakasinungalingan. God's blessings make life worth work smoothly. Ibig sabihin, kapag ka pinagpapala ka ng Panginoon, ay kasi mas maganda ang takbo ng ating buhay. Do you question God's character when life is hard? No, sabi ko nga nung Sunday sa Rise Up Church, sabi ko, the promises of God is just as faithful in your past victories, even in the dark present. No? Kung ang Panginoon ay nagpakita ng kagalingan sa nakaraan, magaling pa rin siya kahit di mo maintindihan yung present natin. Pero sometimes, yun ang tingin natin, no? Kung pagpapalain lang ako ni Lord, ayan, bakit nagpe-pray po kayo, no? Kung pagpapalain lang ako ni Lord, mas aayos ang buhay natin. Eh kung minsan po, totoo lang po, ay pagpangit yung nangyari sa buhay natin, looking back, mas mabuti pala yun sa atin kesa naging pangit. Diba?
1: Right.
0: Yeah.
1: Right. Okay, and then ang number five po natin ay,
0: naku!
1: Kids should obey the first time every time.
0: Naku. Oo. Dapat daw. And I understand obedience. I understand obedience. Pero kung minsan, masyado tayo nagiging, ako as an authoritative approach as a parent, kung minsan masyado natin nagbibigay diin sa dapat mag-obey ka agad, para military ba? Obey first before you question. No? Tapos di naman natin pinapaliwalag sa mga anak natin. So,
1: nakakapagod kasi.
0: Ha?
1: It takes time. Tapos it takes nakakapagod.
0: It takes time and effort, ipapaliwalag mo pa. Diba? Sundin mo na lang.
1: No?
0: Pero kung minsan kasi, masakit din sa ulo. Kapag nung Sunday, si Angelo, di ko nang itawa kami ang tawa ni Marcus, kumain kami sa ano fast food, tanghalian. No? Dumaan lang kami. Dahil maaga yung biyahe na yun, papunta kay La Bishop Ray. daan kami sa fast food, no? Sabi ko, eh kasi yung meal kasama ay soft drinks. Mm-hmm. Eh hindi sugar free. Bawal po sa akin. Mm-hmm. Sabi ko sa kanya, pag upo namin, binigyan ko siyang pera. Mm-hmm. Sabi ko, bili mo ako nung zero. Mm-hmm. Bili mo ako nung zero. Binigyan ko sa kanya. Tata kami, tagal-tagal.
1: Mm-hmm.
0: Ang tagal niya. Kumakain na kami. Ang tagal dumating ni Angelo. Mm-hmm. Pagbalik niya, nakalata. Sabi ko, bakit nakalata? Hinanap ko pa po yung 7-Eleven. Kaya pala tingin kami, tingin, eh yung counter nung bilihan, meron naman doon sa kainan. Ako, takot, ang layo nung bilihan, ba't doon? Kasi po naalala ko, pag inuutusan niyo ako sa eskwelahan, ito yung binibili niyo, eh nasa loob na tayo ng restaurant. Di ba? Kuminsan ang hirap magpaliwanag. Kasi bilang magulang, yung iisa-isahin mo pa ba sa dami ng ginagawa mo,
1: mm-mm,
0: isa-isahin mo pa, di ba? Mahirap, pero kailangan.
1: Mm-mm.
0: Pero kailangan.
1: Mm-mm.
0: Kailangan po.
1: Okay.
0: Napakalaga po niyan sa atin.
1: So punta tayo ngayon sa 5 scriptural truths to replace yung mga kasinungalingan po na ito.
0: Right. Tulad ng sinabi ko kanina,
1: anumang
0: tradisyon o culture o kaisipan o practice, kailangan po lumuhod sa salita ng Diyos.
1: Mm.
0: Ano ba talaga ang sinasabi ng Panginoon? Siguro maganda, ano, pagbabasahin ko yung unang lie,
1: mm-mm,
0: yung heading lang,
1: yes,
0: tapos sagutin mo yung ano,
1: okay,
0: yung sagot
1: po
0: ng Bible.
1: Okay.
0: Yung unang lie kanina sabi natin.
1: Yung kanina, no? Right.
0: You are most loved when you behave well. Mas love ka pagka ikaw ay nagiging mabait. Anong sagot ng Bible?
1: Pero ang sabi po ng Bible dyan ay, each family member is beloved and treasured by God.
0: Wow.
1: Despite failings or imperfections.
0: Mm.
1: Sabi po yan sa Romans 8:1, ano? Sabi dyan sa verse na yan, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. And
0: right,
1: then another po is, pagdating po sa Romans chapter 8, verses 37 and 38, diba? Walang kahit anuman.
0: Ang
1: sabi
0: pwedeng
1: po dito,
0: magwalay sa iyo sa pag-ibig ng Panginoon.
1: Oo, in English, basahin ko yung buong verse. Ano?
0: Oh,
1: kasi
0: ganda
1: salamat
0: eh
1: po, fina-flash nila dito kung kayo po ay nasa Facebook Live po natin. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.
0: Yan ang pinakapaborito kong verse sa Bible. Dahil po, ang dami kong sabit sa buhay. Pero diba, ang ganda eh, walang pwedeng magwalay sa'yo.
1: Mm.
0: So kung ganun pala, din mali pala yung ano, mas love lang ako pag tama yung ginagawa ko. Wow. Kung isipin po natin yon sa ating sarili at pagtingin ng Panginoon sa atin, mag-iiba din po ang ating pagtrato sa ating mga anak.
1: Right. Uh-huh.
0: At ang maipapahiwatig natin sa kanila ay, anak, oo nga, pumalpa ka.
1: Mm-mm.
0: Anak, ilakad natin to, itama natin ito.
1: Mm.
0: Anak, ito yung tamang daan.
1: Mm-mm.
0: Anak, sobrang pangit yung ginawa mo. Anak, disappointing yung ginawa mo. Anak, masakit yung ginawa, malaking damage yan, pero lalakad tayo ng sabay para itama yan.
1: Right.
0: Right. Hindi natin sa ating effort to correct and teach our children, ay nayayapakan naman natin sila.
1: Mm-mm.
0: You can be very disappointed, of course. I'm sure si Lord, matagal na akong gustong kutusan minsan.
1: Mm-mm.
0: Sa kakulitan, di ba? But sabi, neither, ano, ang daming neither angels, demons, power, wala, pwedeng magwalay sa atin sa Panginoon.
1: Actually, alam mo itong part na to, I try to, ito yung something na medyo natutunan ko na rin over the years, no? Na pag naisip ko po yon na how God is so patient with us and forgiving, no? So lagi ko naisip, kapag merong nadidisappoint po ako sa isang behavior ng isang tao, specifically our children or mga kids who we care for, lagi ko naisip, wait, si Lord nga eh, grabe nga mag-forgive sa akin eh, di ba? Pero minsan may excuse pa rin ako. Pero tao lang ako, nadidisappoint ako. So,
0: favorite na niya, tao lang.
1: So, kailangan, parang bang kailangan dagdagan mo yung negative feeling na nararamdaman ng anak mo.
0: Para may paramdam
1: para
0: mo sa kanya.
1: Para maparamdam mo sa kanya na mali siya. Kasi para mas ma-realize niya na mali siya.
0: Pero wala pong mali. Makita niya na disappointed ka sa kanya. Hindi po yung sinasabi. Pero magkaiba po yung disappointed na kaysa sa may pahiwatig natin na mahal lang kita pag tama ang ginagawa mo.
1: Right. Oo. So, i-remind po natin ang ating mga sarili, no, na si Lord, unconditional talaga eh.
0: Uh-oh.
1: So, dapat tayo din po.
0: And hindi, praise God na unconditional pagmahal ng Panginoon,
1: yes,
0: sa atin.
1: Yes. No? Otherwise.
0: Yeah. Yan tayo. Line number two.
1: Yan.
0: The way things look is what matters. Anong itsura ng lahat ng bagay? Yun ang mahalaga. Ang sagot ng Bible ay,
1: sabi po ng Bible, is what matters is what is real. Ano ba yung katotohanan? Hindi po kung ano yung nakikita ng tao.
0: Hindi ano yung
1: itsura. The things rooted in faith and love and not pretense. Ang gaganda po ng mga verses na shinare po dito sa ating point number two. Ano? Pero meron pa ako nahanap na idadagdag ko rin. Ang sabi po dun sa unang verse po natin, Galatians chapter 5, verse 6, "For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love." No? So, hindi yung basta kung ano lang yung nakikita ng tao. And then another verse po is Psalm 51 verse 6, "Yet you desired faithfulness even in the womb. You taught me wisdom in that secret place." Pero may dinagdag pa akong dalawa dito. So, kaya lang wala na siya sa
0: kasi kanina.
1: Ni-note ko na lang dito eh. Kasi again po, no, ito reminder ko din to. Kasi people pleaser ako eh. Gusto ko po ako po yung guilty doon
0: sa kanya.
1: Oo, gusto ko masaya yung mga tao, iniingatan ko yung imahe ng pamilya ko, no. Ayoko syempre makita nila yung hindi sino ba naman ang gusto makita ng pangit sa labas. Pero ni-remind ko rin yung sarili ko kasi in Galatians 1:10, sabi dito, "I am not trying to win the approval of men." So, you know, we don't do things because we want people to be pleased with us or gusto right. natin ang approval ng ibang tao. And then also in 1 Thessalonians 2:4, sabi dito, our purpose is to please God and not people.
0: Right.
1: So,
0: when... Huwag magpakaabala sa tingin ng ibang tao.
1: Oo. Siyempre... in a way, ito na naman ako gumagawa ng excuse. Hindi, kasi
0: asa ako po, ganito yan. Minsan papasok siya sa kwarto o sa office ko, sasabihin niya, "Alam mo, babe." Tapos titigil siyang ganyan. "Oo nga, tama." Sabay aalis. Sabi ko, kinausap to naman niya yung sarili niya.
1: Kasi nagsiself-reflect ako eh. Nagsiself-reflect ako kasi nga, yun nga, you know, a lot of times I am... very, very conscious about ano yung tingin ng tao sa atin,
0: right.
1: no? But, yung excuse ko kasi, ang mga tao kasi, hindi naman nila nakikita kung ano yung totoo.
0: Oo.
1: Kundi kung ano lang yung nasa labas.
0: Right.
1: So, kailangan mong ingatan yon. But again, balik po tayo dun sa ano ba talaga yung totoo.
0: Like what is real?
1: What is real? Like, yung example natin kanina, nung inisa-isa natin yung five lies, di ba? Sabi natin, when our children misbehave and then the public is aware of it, mas medyo mas stringent ang correction natin.
0: Uh-oh.
1: Kasi gusto natin makita ng ibang tao, hindi to katanggap-tanggap sa akin. Talagang kailangan ko i-correct na kahit sa harapan ng ibang tao. I remember... sadly, we really don't agree with it. Inisip ko nga, kung may nakakita siguro ng iba nito, pwedeng matrouble yung parent eh. But I remember one parent who, like, sinocial media niya yung pagkukorek doon sa anak niya. Kasi, di ba, pinag-push up niya kasi
0: Uh-oh.
1: Late umuwi.
0: Pinost
1: sa Facebook because he wanted to show everyone na hindi
0: strict
1: acceptable
0: siya.
1: To sa kanya.
0: Uh-oh.
1: Na hindi niya tatanggapin na to. So are we really wanting to correct the behavior or are we wanting people to see?
0: Right.
1: Na
0: ano motivation mo diyan?
1: Magaling akong parent.
0: Uh-oh.
1: Na
0: strict ako.
1: Strict ako. So ayan, may idadagdag ka pa ba diyan sa
0: na,
1: ano na yan?
0: Na. Let's go to line number 3. Parents are responsible for their children's behavior. Related yan doon sa ano. Anong sagot ng Bible dyan sa number 3 na yan?
1: Okay, ang sagot po ng Bible dito is, my children are responsible for their own behavior. I am responsible for my own behavior.
0: Right.
1: Although tayong mga magulang, dito pumapasok yung nature versus nurture, eh, no? We have the responsibility to guide our children. Tayo po ay may mandato na itama natin ang ways ng ating mga anak. But their decision, ang kanilang mga actions, ay hindi naman po tayo ang sasagot dyan. Because the Bible says, sabi po dito, lalo na po yung sabi sa Matthew chapter 16 verse 27, for the Son of Man is going to come in His Father's glory with the angels, and then He will reward each person according to what they have done. Bawat tao will be answerable doon sa kanilang mga actions.
0: Every man, sabi nga, will give an account of himself to God.
1: Yes. Oo. And then another verse po is found in Galatians 5:22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Mm. So tayo pong lahat ay mananagot po tayo. Although, tama din naman. I mean, okay din naman na as a parent na talagang we take malaking accountability.
0: Mm.
1: Ayan. Malaki accountability po talaga natin doon sa pagpapalaki po ng ating mga anak. Pero,
0: and yes, it does reflect your parenting.
1: It does reflect your parenting. Pero eventually, I remember again, grabe talagang blessing yung trip namin to Turkey. No? Mm. Remember, I was sharing with you yung couple, si doctor, ang hirap ng kanyang pangalan eh, but it's a couple na very, very well known in their, not just in their ministry, but in the country. No, kasi itong taong ito, yung the man of the home, he is also involved in the government.
0: Right.
1: And then suddenly, one of their children made a wrong decision in life na talaga napariwara po talaga. And kailangan po nilang harapin po ito. Pero yun nga, bumalik na naman doon sa yung nanay talagang, syempre, very, very torn siya and broken siya, right? Pero ang iniisip niya, kasi nga, mas napapangunahan siya again, uli, doon sa sinisisi niya yung sarili niya, doon sa mga ano. So nahihiya siya ngayon na malaman ng ibang tao kung ano yung nangyaring
0: mas
1: decision.
0: Mas affected pa siya dun sa...
1: Sobrang, kasi but she was more affected not because, sabi niya, am I really broken because of the decision of my child or am I broken because of what people are thinking about us?
0: Right. So, ang nangyari yung focus mo, instead of raising your child properly, you are raising yourself.
1: Mm-mm.
0: And it doesn't address the problem.
1: Mm-mm.
0: And pag ganun po ang gagawin natin, lalaki ating mga anak without a proper context of the way they should live their life, diba? Kasi masyado tayong concern primarily dun mismo sa mga bagay na hindi dapat sila ang primary concern.
1: Mm-mm.
0: No, pag nagka-problema tayo sa ating anak, ang number one duty natin yung ating anak.
1: Mm-mm. Right.
0: Sa kanila yung visuals ng iba.
1: Mm-mm.
0: But also understand that our own child, you know, sila po ay mananagot sa Panginoon in their blessings and in their mistakes on their own.
1: Mm-mm.
0: With God.
1: Ayan, meron tayong mga ibang nag-comments dito, basahin ko lang ano. Madaming nag-amen. Praise God po, no? Dami po nating mga reminders muli ngayong araw ito. Sabi ni Sir Eduardo Magudayaw, I appreciate the topic. Thank you po. Ako din po kasi again po, reminder po ito talaga sa aking parenting po. Sabi ni Ate Thelma Manjaris, mas gusto ko po yung simpleng kasal, yung sa mga kasal. Oo nga, no? Kasi nga yun nga yung imahe ng iniisip po natin. Pero maraming po salamat sa mga, kay Sir Epifanio, sabi niya, share na po. Yes po, if you are being blessed sa ating topic for today, after po, i-share niyo po sa ating mga, sa inyong mga kamag-anakan, mga kaibigan po na you think will benefit from our topic for today. Number four po, Dad. Go
0: number
1: ahead.
0: Four, number four lies, God's blessings make life worth smoothly.
1: Mm-mm.
0: Kumbaga, natutuwa lang tayo kapag ka maganda yung takbo ng ating buhay. Pero ano ba sabi ng Bible doon?
1: Okay. Ang sabi po ng Bible dito is, God is present and working even in our worst situations and
0: in
1: will
0: fact,
1: guide and counsel
0: fact,
1: us.
0: He works, and the way I see it, no? God works even greater in our worst situation.
1: Mm.
0: Kasi madalas pag okay lahat ng bagay, hindi naman tinaisip si Lord.
1: Nakakalimutan natin siya.
0: Oo. Diretso tayo sa mall. Pagka maganda yung sweldo, maganda yung kita, takbo dun, right?
1: Mm-hmm.
0: Pero sabi ko nga sa church, pag may problema ka, may sakit o anuman, nung unang panahon, nung COVID, no? Wag na wag kang ahatching eh. Halalagot. Lord! Mm-hmm. Ganun tayo, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Sabi nga dito, teka.
0: Ayan. Philippians 2:13.
1: Okay, Philippians 2:13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose.
0: Wow.
1: And then another one in 1 Corinthians 3, chapter 3, verses 6 and 7. I planted the seed. Apollos watered it. But God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything but only God who makes things grow.
0: Ang
1: you know,
0: verse na yan. Sige,
1: go ahead. Palawakin
0: mo pa kaya. Yeah, kasi ang sinasabi po dito ay una, hindi natin makokontrol ang dami o konti ng blessing.
1: Mm-hmm.
0: Sinasabi ni Paul dito ay ang Panginoon lang. In His wisdom, in His omniscience, alam niya yung timing ng lahat ng bagay.
1: Mm-mm.
0: No? At siya, sabi nga dito ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang Panginoon ang ano. So pagka po hindi masyadong maganda yung nangyari sa buhay nyo, hindi po ibig sabihin galit sa'yo si Lord.
1: Mm-mm.
0: Unless meron kang alam mo na pinapakita ng Panginoon na anak, parang hindi okay ito, huwag mong gawin ito.
1: Mm-mm.
0: No? Ganon din, pag isip po natin ay ganito, ang ating turo sa ating mga anak ay magiging ganon din.
1: Mm-mm.
0: Kasi sometimes our children feel na pagka okay sila, then siguro magbe-bless si Lord pag okay sila. And I understand, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. But the faithfulness of God is not only in the good times.
1: Mm-mm.
0: In fact, most especially seen in the bad times.
1: Mm-mm.
0: Pag pumalpak right. tayo, ang biyaya niya ay mas higit. Ang sabi, when we need grace, He gives us even greater grace no, na binibigay ng Panginoon sa atin. So, intindihin po natin yung concept na yon.
1: Eh, kasi nga, yun nga yung paniniwala ng mga panahon na to di ba? If things are, na si Lord talaga ang gusto, lahat, ay maging masaya tayo, which is not true.
0: Not true.
1: Not true. Kala po natin kapag merong trouble sa ating family, kapag napapariwara yung ating mga anak, parusa yun sa atin ni Lord, or negative agad ang tinitingnan natin. But you're right, God is present nga, even in dun sa pangit na mga pangyayari, much more pa nga kasi nga yung biyaya po niya talaga ay nandoon para tulungan po tayo. Sabi ni Ate Luz Aguilar, nice topic, so encouraging listening from Katanduanes po ito. Thank you po. God bless you po. Sabi ni Ate Marivic Dechoso, ang ganda ng topic. Wake up call sa mga parents like me. Same po. Same po with me. It is not really a wake up call but a reminder sa akin po ito personally. And then the last one, Dad.
0: Last lie po is ulit, kids obey the first time, every time.
1: Mm-mm.
0: Anong sabi ng Bible doon?
1: Learning obedience is a process
0: yun.
1: For us and our kids.
0: Yes.
1: Quickly obeying God out of love and talking about the blessing of that is our best way to teach our kids to do the same. Ikaw nga, Dad, ang magbasa ng mga verses
0: na yan. Sabi po sa Ephesians 6:4, fathers, do not exasperate your children. Instead, ito yung key doon eh. Bring them up in the training and instruction of the Lord.
1: Mm-mm.
0: Ibig sabihin, kung minsan may pinapagawa ang Panginoon sa atin, minsan hindi natin makita yung sense. Mm-mm. No? O parang bakit, ba't ganito? Pero the more we obey God, the more we trust God, the more mas lumilinaw sa atin na pagkakatiwalaan natin. Di ba? Sabi sa Philippians chapter 4, verse 9, "Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice and the God of peace will be with you."
1: Mm-mm.
0: Ibig sabihin, ang pagsunod po natin sa Panginoon is based on the process.
1: Mm-hmm.
0: No? The more you follow, the more you obey, the more you begin to learn na dependable pala ang Panginoon.
1: Mm-mm.
0: Na pwede mo pala siyang pagkatiwalaan.
1: Mm-mm.
0: No? And sa ating mga anak, yes, we want our children to obey. But take time to explain why.
1: Yes.
0: Bakit?
1: And walang masama pag nagtanong sila.
0: Oo, anong wisdom nito?
1: Uh-uh.
0: Bakit ganito? And even in yourself, you have to say that, okay, anak, ako nga eh. Di ba? Mm-hmm. Anak, ako nga, ganito yung inisip ko. Anak, ganito, ganito yung inisip ko.
1: Mm-hmm.
0: You know? And pag na, ang sabi doon, modeling obedience. When our children see that we model obedience, minamodel natin obedience, then they'll say na parang, ah, okay. You know, I remember my own father and mother, di ba? They walked in obedience with God. Not perfect, pero I saw kung paano silang mabuhay. And so, all of those things. And when I was a child, a lot of things didn't make sense. No? For example, sabi ang daddy ko, anak, yun bang si Marisa ay gusto mo? Sabi ko, opo dad. Ah. And throughout my life, even lalo mami ko, always, naipag-pray mo na ba yan? Ano sabi ng Panginoon dyan? No? Ano sabi ng Panginoon dyan? And you know, as a young child, teenager, sabi ng Panginoon, eh, parang wala man ako nakikitang mali. Di ba? But every time, as a child, ano sabi ng Panginoon? And then I look at their life and how they are, and I see that's how they followed.
1: Mm.
0: Now, what did the Lord say? What did the Lord say? What did the... Kung minsan yung decision nila, I don't like, and did not agree at that time, then looking back, I was like, that was the right decision to make.
1: Mm.
0: So, when it came time for me as a young man to start making right choices, nakikita ko eh na, you know, and though I wasn't perfect, I understood na tama yung ginawa nila, and I could do the same thing. I will, you know, I'll follow the same way.
1: Mm-mm.
0: It was modeled for us.
1: Wow, grabe. Sobrang dami pong naming learnings for today. I hope po, maraming po salamat din po sa mga sumama po sa aming I pray na naging blessing po ang aming topic for today. So ngayon, talagang kailangan po natin ng prayers bilang mga magulang, no? So Pastor James, go ahead and pray for our
0: yes
1: listeners.
0: Yes po, manalangin po tayo ngayong umaga. Panginoon, kami po ay natutuwa at nagagalak. Nakasama namin ikaw ngayong umaga na may bad weather incoming, classes are suspended, at kung ano-ano pa. Lord, we understand and we are reminded that you are in control of everything. Ngayong umaga, Lord, we pray for the parents, Lord, na nakikinig. Some of them, Lord, are listening, Lord, with a heavy heart. Meron siyang pinagdaraanan, Panginoon, na hindi maganda, pangit, Lord, sa kanilang pamilya. Give them wisdom, Lord, sa kanila pong pamumuhay. Give them wisdom na sa paggabay sa kanilang mga anak, Lord. Help them, Lord, to have a heart na sumusunod sa iyo so that our children will also have a heart to follow you kasi nakita po nila na iminomodel namin to bilang mga magulang. Ngayong umaga, Panginoon, ikaw po ang manguna sa amin. Salamat po, Ama, napakabuti mo po sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen.
1: Amen. Maraming salamat po mga kagapay for joining us today. Ngayong papaalam sa inyo, Ate Isa Tika.
0: Pastor James Litika po, ito po ang Family Matters. Kagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
1: God bless you all po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
3: Sana anak, nagpaliwanag ka sa daddy mo.
4: At kailan naman tumanggap ng paliwanag ang daddy?
3: Makikinig yun. Daanin mo lang sa magandang pagpapaliwanag.
4: Eh, mami, sa bahay na ito, kailan naman ang marunong umunawa eh. Hindi siya.
3: Anak, hindi totoo yun. Mahal ka ng daddy mo. At kaya ka lang napagalitan eh dahil gusto niya, umuwi ka ng maaga at mag-ayos ng malinis. Hindi ka tulad niyan, mahikaw ka pa.
4: Eh, mami, hindi naman nangangahulugan na mahihikaw ako eh. Masama na ako.
3: Alam ko, anak. Alam ko. Pero habang bata ka pa, sumunod ka muna sa daddy mo. Makikita mo, anak. Pag marunong ka ng sumunod, magiging close na kayo at parang magkabarkada lang.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Sumaating lahat ang mga pagpapala ng Diyos para sa mga sandaling ito. Ang kanyang kalakasan, ang kanyang kagalakan, ang kanyang kabutihan, nawa ay patuloy nating nararanasan araw-araw. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Ito ang ating global cast ng Life is Beautiful. Meron tayong mga awitin at ilang mga paalaala para lalong ma-enrich ang atin pong buhay espiritual, ang ating mga kalooban. Kaya samahan niyo po ako.

Ang Panginoong Jesus ay hindi lamang nangaral kung hindi namuhay na nagtuturo sa pamamagitan ng kanyang mga actions, ng kanyang mga gawa. At isa po sa kitang-kita ng mga alagad, mga tagasunod, ng mga tao patungkol sa Panginoong Jesus ay ang kaniyang naging pagmamalasakit sa mga vulnerable o doon sa mga nanghihina para sila ay mapalakas. So ito pong mga vulnerable na ito o mga tinatawag nating disadvantaged ay yung mga bata, yung mga may sakit, yun pong mga may kapansanan, yung mga mababa ang antas sa lipunan o kaya naman yung mga discriminated. Nandiyan na rin yung mga depressed at mayroon pong mga pinagdadaanan na sa panahon natin ngayon ang tawag ay mental health issue. Ang Panginoong Jesus ay maaari pong malapitan ng sino mang nasa kategory na ito, mga disadvantaged o mga may kahinaan. Hindi po sinasabi na dapat tayong manatiling may kahinaan para tayo maging malapit sa Panginoong Jesus. Sapagkat lahat naman po tayo ay nakakaranas ng iba't ibang mga uri ng kahinaan o kaya naman pangangailangan. In fact, lahat tayo ay nagkasala at kinakailangan po natin ng kapatawaran. Kaya lahat tayo ay kinakailangang lumapit sa Panginoong Jesus para sa kanyang kapatawaran, kagalingan, at kalakasan. Ang sabi nga sa Biblia, ang Panginoong Diyos ay close o malapit sa mga broken-hearted. Tayo po ay pinapagaling ng Panginoon upang maging kasangkapan sa pagpapagaling sa iba. Tayo ay pinalalakas ng Panginoon upang maging daluyan ng kalakasan ng ibang tao. Tayo po ay binibigyan ng Diyos ng iba't ibang mga pagkakataon para makatulong sa ating kapwa-tao. At kung ikaw ay binibigyan ngayon ng pagkakataon para maabot ang iba sa kalakasan, kabutihan ng Panginoon, sana ay huwag mong palagpasin ang pagkakataon na maipasa sa iba yung blessing ng Lord sa iyo, kalakasan, kagalingan, kagalakan. Sa panahon po ngayon, alam natin na kailangan ng mga kapwa-tao natin hindi lamang pag-asa, kung hindi kagalakan at gabay ng Panginoong Diyos. Bagaman, marami tayong makabagong technology, marami tayong mga bagong imbensyon para ang buhay ay maging mas maginhawa, pero marami ring mga challenges na nakikita po natin patuloy na nangyayari at marami nagiging broken-hearted. Marami ay nagkakaroon ng kaligaligan at lahat po tayo kailangan natin ng Panginoon. Ilapit natin ang ating sarili sa Diyos kung tayo ay maituturing na disadvantaged. Mga bata, mga may sakit, mga mahihina, mga makasalanan, mga nakatatanda o mga elderly, o kaya naman mga discriminated o yung mababa ang antas ng lipunan. At kapag po tayo ay nakaranas na ng kapangyarihan, himala, kagalingan, kalakasan, pagpapalaya ng Panginoon, ibahagi din naman natin ito sa iba. Siguro maitatanong nyo, paano yung mga malalakas, paano yung mga walang sakit, paano yung mga mayayaman, paano yung mga mahuhusay at mga magagaling? Hindi ba nila kailangan ng Panginoon? Kailangan din ng Panginoon ng mga taong mahuhusay, malalakas, magagaling, mayayaman. Sabi ko nga po, lahat tayo kailangan natin ng Panginoon dahil tayo ay mga makasalanan at maituturing na may sakit. Kaya anuman ang atin pong sitwasyon, huwag na huwag po nating sasabihin na hindi ko kailangan ng Panginoon sapagkat ako'y matatag at malakas. Lahat po tayo, magpakumbaba na aminin na kailangan natin ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus sa ating buhay. And the moment that we experience Him in our lives, ipasa naman natin sa iba ang ganong klaseng mabuting balita na nagpapalakas, nagpapalaya, nagpapagaling, nagbabagong buhay sapagkat bawat isa kailangan ang ating Panginoong Jesus.

0: Alalahanin na ang buhay ay hindi nagiging mas madali ngayon kaysa kahapon, kung hindi mas nagiging challenging. Kaya ituro sa iyong mga anak, mga pamangkin, mga kapatid o mga apo kung papaano tunay na magiging matatag at pagyayamanin ang resilience. Ipakita mo sa kanila kung papaano magtagumpay sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Ang Diyos ay may mabuting plano para sa iyo at para sa akin. Binibigyan niya tayo ng pag-asa para sa isang mabuting kinabukasan. Ako ang iyong Resilience Coach, Eric C. Maliwat. Thank God for life is beautiful.
1: Siyang nakahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapag-

sa mainam mong pastulan.

0: sa mga may takot sa Kanya. Awit 103:13.
1: Hatid ay inspirasyon at gabay. Yan po ang mga awitin dito sa Life is Beautiful. Itong ating global cast. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Kasama ninyo mula dito sa Sydney, Australia. Ganun din si Reggie, si Nat, si Benjo, at si Jonathan Benaya. Ang atin naman pong mga engineers dyan sa Manila, Philippines. Magbabalik po tayo. Sandali lamang.
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.

Life is beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful.

Ito po ang Globalcast ng Life is Beautiful. Globalcast kasi napapakinggan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Maraming salamat sa ating mga composers, ha? Mga composers ng mga awitin. Kasi kung walang mga compositions, walang aawitin ng mga singers. Maraming salamat din sa mga musicians, sa mga tumutugtog, sa mga engineers, sa mga nagmi-mix, at sa lahat ng mga nagbibigay ng panahon para meron tayong mapakinggan at awitin sa ating mga simbahan. Sa panahon ng AI, alam po ninyo, madaling gawin ang mga bagay na ito, pero nandun pa rin tayo sa panig ng mga totoong tao na aktual na gumagawa, nagko-compose, tumutugtog, kumakanta, kasi mas ramdam mo yung kaluluwa nila, ano, yung kanilang soul and effort and heart sa mga awiting ito. Kaya maraming salamat sa ating mga composers sa pamamagitan po ng music. Life is beautiful.

Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa atin pong mga pangangailangan. Iyan ang sinabi ni San Pablo. Kahit na sa atin pong kahinaan, ang mga biyaya ng Diyos ay sapat, lalo nating nararamdaman, nararanasan ang kanyang lakas. At sa mga sandaling ito, sama-sama po tayong manalangin, magpasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Hallelujah! Purihin po kayo, Panginoong Diyos. Maraming salamat sapagkat kayo ay may biyayang sapat sa aming mga pangangailangan. Maraming salamat sa kagalingan sa aming pong mga sakit. Salamat sa kagalingan sa aming mga sakit ng damdamin. Maraming salamat dahil kahit po umuulan ng malakas, bumabaha, ay tumitigil din naman at humuhupa ang tubig. Tulungan po ninyo ang aming mga tagapanguna na maayos ang amin pong kapaligiran upang maibsan ang problema ng pagbaha, maibsan ang iba't ibang mga problemang dulot ng mga natural calamities. Marami pong salamat, Panginoong Diyos, sapagkat kayo ay kasama namin sa lahat ng karanasan sa buhay. Dalangin namin ang mga nasa ospital, dalangin namin ang mga nagpapagaling ng sakit, yung mga nag-aalaga sa kanila. Palakasin, patatagin po ninyo ang bawat isa. At kayo po ang mag-provide sa kanilang mga pangangailangan. Kayo po ang magbigay ng peace of mind. Kayo po ang magbigay ng joy sa gitna ng mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. At nawa, sa kanilang pagbangong muli, maluwalhati ang inyong pangalan at kami ay tulong-tulong na itaguyod ang bawat isa sa amin pong pamayanan, sa aming community, sa aming church. I-bless po ninyo ang bawat isa na nakikipagtulungan, nakikipagbalikatan sa pagtataguyod sa bawat kapatiran sa aming kapwa at tao. I-bless po ninyo ang bawat isa. And we receive your blessing sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin dito sa ating global cast ng Life is Beautiful. Sa mga nakasama po natin sa Seniors Special sa Marikina IRM Church, Tanyong Marikina recently, maraming maraming salamat po sa inyong pagdalo at sa inyo pong naging mga participation. Ay marami tayong napasayang mga seniors at natutuwa rin naman po ako na nakasama po ninyo ako via Zoomcast mula sa Sydney, Australia. Ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, silip-silip lamang po sa ating Facebook page na Maging Ubas at sa ating YouTube channel na The Grape City Media. I am glad you are with me. Stay safe and the Lord bless you.

0: Pare.
1: Oh.
0: Halika. Nasubukan mo na ba tong speed?
1: Ha?
0: Oy, good trip daw to, pare. Halika. Punta sa kwarto.
1: Pare, siguro maglaro na lang tayo ng basketball dyan sa kapitbahay.
0: Pare, basketball na naman.
1: Pare, nandyan si Mike. Di ba matagal mo nang gustong makalaro yun? Di ba?
0: Si Mike?
1: Oo. Oh.
0: Kailan pa dumating yun?
1: Eh, kadarating niya lang galing probinsya kahapon, eh, mag-e-enroll daw. So, tsak hat na hat maglaro yun. Sige na, pare.
0: Eh, paano to?
1: Eh, pare, wag mo nang pansinin yan. Mahirap yung papasukin natin na yan, eh. Laro na lang tayong basket, lika.
0: Bagay. Sige na nga.
2: Sa pagtangi mo sa drugs at pagmungkahi ng ibang gagawin, ipinapakita mo na walang kabuluhan sa buhay mo ang bawal na droga. Ito'y hindi tama at nakasisira sa sariling katawan. Isang paalaala mula sa Foundation for Drug Information and Communication at ng 702-DZAS.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Let's go for the Philippines!
6: James for three!
7: Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.
8: Mayong hapon sa ato nga pamati, diri sa Puso at Lakas, sports sa Pinas, mga abyan. Mayong hapon, this is your host, Coach Tata Belanghel. Kapang abi-abi sa inyong hapon, sini nga Domingo, alas dos ang hapon. Again, mga abyan, no? Kamusta ka mo? I hope you're in good hands, no? Everything is okay, no? Sa inyo, kag siyempre sa pagbuot, kag sa grasya sa Ginoo. No, kag pasalamat kita sa subong hapon na may bisita kita. Kag of course, may pag-astoryahan kita nga very, very important nga para sa akon do ka nigid dapat istoryahan. So, mga abyan na sa subong hapon, no, kapasalamat kita nga may avenue kita, no, nga sa part sang sports sang pag-alaga natin kay Lord, no, may ara kita bla kun baga bla ambag or accountable kita sa kakinatabo sa subong, no, pero before kita mag sugod, no, akon ipakilala sa inyong aton guest, no, nga akon nga long time partner, long time nga assistant coach, no, from sa pihak ng eskwelahan until sa current ng eskwelahan, no, no, so na-meet ni siya kahit experienciado man ini, so hindi ta na pagpadugayon na ipakilala ko na si Coach Angelito Teodoro Makayan sa subong hapon ng ating guest. Coach Maki, good afternoon and welcome sa Puso at Lakas Sports sa Pinas.
9: Thank you, Coach.
8: Alright, so mga mayong hapon, no, sa aton nga mga avid listeners, kaga of course, ako na ipakilala ang akon nga partner in crime sa kadugay na sa coaching, no, si Coach Angelito Teodoro Makayan. Coach, mayong hapon, kag-welcome sa Puso at Lakas Sports sa Pinas.
9: Mayong hapon, Coach Tata, at mayong hapon sa mga nagpamati sa Puso at Lakas Sports sa Pinas diri sa DYBS. So, privilege namin man ako, ako naman ang naging bisita ni Coach Tata sa ining amon na topic karon nga hapon, ah. So excited naman ko mag-share sa mga thoughts.
8: Yes, Coach, no? Coach, before ta mag-continue, no? Ginakwanta lang, no? Ginaabi-abi nato ng aton nga mga utod sa DXKI sa Marbel South Cotabato nga mga listeners, no, nga gina-air ang Puso at Lakas Sports sa Pinas every Wednesday alas 3 man, no. So mga utod naton nga Ilunggo kag mga taga South Cotabato dira man, no. So mayong hapon sa mga avid listeners dira nato, no. So nami ni Coach kay from Visayas, no, from Panay, NIR, some parts of Cebu, Coach Labot, patay ako sa South Cotabato, no. So nami ni nga opportunity nga makabati sila sa aton nga pagastoryahan this afternoon, no. So coach, hindi ta na pagpadugay-dugayon pa, no. Kung sa Tagalog pa, hindi na ta magpatumpik-tumpik pa. Actually coach, I really feel nga accountable kita sa gakinatabo sa subong, no. Especially sa gakinatabo ni sa nagligad nga mga estudyante sa Tacloban nga nagapaniro, no, sa sulod sa eskwelahan. And of course ang lately nga natabo ni sa Sambuanga, no, sa isa ka eskwelahan man dira, no. So masakit sa aton nga mga mag mga utod, especially ang mga estudyante ni nga nagapaniro sang ilang mga teachers and students, no. Coach, siyempre kita being servant of the Lord Jesus Christ, kaga siyempre kita nga mga Kristohanon, no, siyempre feel natin nga ti kasakit, no, nga may may ginakuha nga kabuhi paagi sa mga amo ni Bla. So kita gakaigo kita, and ako coach, I really feel accountable, no, nga tani na kwani na prevent ini, no, na kwan ini, no, na iwasan ini, no, sa mga bagay-bagay, no. Coach, ang una tani nga question na ano ang mahambal mo sa mga gakinatabo subong nga mga kabataan involved sa school shooting, suicides, bullying kag iban pa?
9: Yes coach, muna nga ikasubuwi coach ngay very alarming na nakatabo subong sa mga generasyon subong ngay supposed to be mga munipangidaro niya, mga pangampang pa na or mga sa unot yung achimpo tiya lain ato niya nga nilampang nagin niya mo isubong niya doon ka subo blakag mako mo mabang bata mo yan malisinsya yasimot ka way kabalo nga mong tuling last yung istoryahan na iso mo ng daw kasubo yung na parts at batas ginikanan kag hingga katabo sang lately ni coach nag mga previous pag yun very alarming nagin niya coach kay ang mga kabataan subong is really prone to anxiety and depression mo that leads to suicide. Kaya mo na black coach, lokapos, loka, hindi naging ibla normal. Hindi naging yan normal ang katabo. So, very alarming. So, mo na gulo ang mamba, gulo is the influence of the social media man. Siyempre, subong prone, ang mga kabataan, subong, miskan din ka man, no, mga apps na bla. So, ang control na sila nga mind. Kaya, hindi kaya mayo ko, hindi kaya subong daw, hindi kaya normal ka mako mo daw hatag kaya cause kaya chaos kag fear especially sa mga parents eh nga safe din ba lang bata ko sa magano sa eskwelahan or nga subong ang katabo subong yung naging normal ko coach eh. So very alarming naging. So dama mako mo pila lang ka months lang ang nagtabo sa may dito sa Tacloban to. So yes. After pila ka month mo naman eh. So muna do ka traumatic especially sa mga parents kid.
8: Yeah, so I know coach, ikaw may bata ka man nga eskwela, ako the same man.
9: Yes.
8: Nga magani. Kita nga kininikanan ka paminsa kita nga ang eskwelahan is the safest place nga mabilin sila naton kagadamo sila may ma-learn. Pero ini pang kakatabo, no, nga may bullying, no, kay pagpuli sa balay hindi na magbalik sa eskwela, no, hindi na maghampang balik sa ila team, no, makibot ka lang nga aman ti kun ikaw man yang parent nga wala kagidyag paminsar maayo kag ginapabayaan mo lang, then mahulog ini sa depression kag anxiety kag ang bata mo dugay kibot ka lang may ginobra na nga hindi amo, no. So umuna bala, I mean it's really sad, no? Kaga coach, naghambal diri sa Bible, no? About comfort, no? Ang verses ngani and about anxiety, no? In Philippians chapter 4 verse 6 to 7, no? Ang hambal diri, no? Tells us not to worry, but to pray with thanks, promising God's peace with guard our hearts, no? Kag-ara man sa 1 Peter chapter 5 verse 7, no, it says nga to give your worries to God because He cares for you. No? Yeah. So, ang akong coach advice sa mga kabataan, usually, ikaw coach, maka-test ka man sina, nga, ako disciplinarian ko, ako grabe, gi ko mag-impose ang disiplina, pero coach, paglabot, dira nga bagay, coach, amo na ginamba ko sila, nga laingit nga depende katama kay Lord. No? Yes. Aside from our godly parents, aton parents, nga diri sa earthly parents, ang aton Diyos, di ba, ginamba ko, ginaperming, at kung kapati ka mo, kay Lord Jesus Christ gasimba ka mo, dapat sa iyagit tayo makadto in the first place. No? So, naghambal man diri ang Diyos nga nagpromisa siya sang peace. Pero naghambal siya nga guard our heart. So, in short, we'll do our part also. No? Nga hindi man pwede nga kita nga ginikanan nga wala na ta responsibilidad nga itugyan ta lang na kay Lord, no? Itugyan, wala na problemang pagtugyan, pero namigit nga kita responsibilidad taman nga alalayan ang kabataan, no?
9: Yes.
8: No, hindi ginaya coach pwede coach nga for example nang masakit o okay man nagapangamuyo ta nga ginahealing sila nato na prayer healing, pero ti ano ang ginaubra naton nga kung mga severe na na dapat layo pa lang niya, ginadalata na sa doktor, ginapatap na sang timprano, para agod nga mag-heal gidyang bata totally. Nabla, so amun ako, tsang akong coach, nga tani ang ginikanan, no, nga tinapromisa man ang Diyos sang peace, nagpromisa man siya kang naghamba siya nga He cares for you. So dapat coach ang compassion, ara coach mo, so dapat kita nga ginikanan, dako gid nga impluwensya naton sa kabataan. So dapat kay istoryahon na sila naton nga ang tanan ta nga problema, no, hindi lang man ang kabataan ang problema, mong ginikanan nga problema man. So dapat ginahambalan sila naton nga ang Dios ara, no, ga care sa imo. Nga kita tanan ga struggles. No, wala sang exempted sa struggles kiti kabaluman kita nga sa ini nga pagpangabuhi ang Diyos ara gid permi sa aton kaga wala gid gapabaya. No, sa depression naman nagambal diri in Psalms chapter 34 verse 18 reminds us that God is close to those whose hearts are broken hearted and saves those who feel crushed. No, so tapos ari man sa Matthew chapter 11 verse 28 invites the worry and burden to find rest in Jesus. So nung buot silingon sini nga again nga kita the more kita nga magdamo ang problema, the more kita nga magpalapit sa Ginoo kay ang Dios ginapadala sa aton ang mga insakto nga tawo, no? Kagasay sa aton nga mga ginikanan, no, may mga Kristohanon kita dira nga mga teachers kag classmates nga makabulig. Di ba, coach?
9: Yeah. Yes, coach. Agree ko na, coach. Importante yung ang spiritual life sa kabataan. Iinutigid sila ya. I-draw sila closer sa Ginoo. Kaya kagpangamuyuan tayo natin kabataan, adlaw-adlaw. I-share tayo ng faith sa atin kabataan. Kaya, amuna siya, bila sa coach, may mga, alam ba, coach, sa Proverbs, bila, 22-6 bala basic na sa coach kung saan pa kung sa basketball pa daw fundamental sa coach. So amun bala train up a child in the way he should go and when he is old he will not depart from it. So okay. Amun siya bumbot yung sini-guidance to do atang kabataan to teach our children good values, wisdom, and the right path from an early age. Early age pa lang coach siya, bata pa lang kabataan, kaya piano ta na inoto na sila sa in a way bala nga gusto ta nga godly bala guidance din sila ya sa wisdom values kag sa ilang disiplina man coach kag ang habits nila coach importante man habits ang habits sila nga nag-shape sila sa long term character bala coach that's na magatinir hasta sila mag-adult madalayan sa bata pa to sa adult So, lasting impact of good early training. So, early pa lang, coach, disiplinado ito lang kabataan. Nga, hasta magtigulang sila, madala, ginila, yabla. So, muna siya, guidance, habit, kita muna importante, coach.
8: Ayun. O, coach, agree ko si mo, coach, no? Kasi ikaw po, parent ka, tatay ka, no? Kasakit man sa aton, magdisiplina sa kabataan, no? Kasi yes. Kung case, masakit-sakit ang disiplina. Pero, coach, mas lala daya sa una natin. Sorry ha. Kung mabalik ka lang sa una. Pwede ko gusto pag i-compare. Pero, nga daw ka, budlay, mablakos nga, hindi gin magwa sa bakbata na because kita, hindi man ta exempted sa masakit-sakit nga disiplina. Oo. Dapat coach, may chibihan gin sa kabataan nga ang disiplina. No? Hindi man all the time nga swabe lang or hindi masakit. May masakit-sakit gid, why kita may memo, no? Kay ti coach ang disiplina na it will give us grit, no? Toughness. Mm. 'Di ba sa pangabuhi coach, ha? We're talking of life, ha. So we're not just talking about sports here. We're just talking about life nga di wala man coach tapos sa pangabuhi coach. Hindi man magambal ang Diyos nga manaog ko da ako mahungit si mo sa pagkaon ako mahungit si mo hatagaan ta kwarta. Hindi ang kwarta ginapangita, ang kwarta ginatrabaho ay ginakawat, di ba? Ang pagkaon yes. Ginapangabudlayan para may kanon ka. Hindi iya nga pati sa paghungit ang Diyos pa mahungit. Sobra naman na hindi man na pwede, di ba? Amo na gay ko sinasyerta sa basketball or sa sports nga oo nami man gapangadi. No, pero ang Diyos hindi manaog di kag siya ma-shoot sa imo kay para magtanda ka. Hindi man na pwede coach nga saniban ka sa maayo nga espiritu nga magtanda ka. Way na yang amo nang Diyos. Dapat ya i-practice mo na, i-earn mo na iya. Kay ang Diyos ya kabalo na iya kung nami ang imo yang heart kag gi-prepare mo gid maayo. Siyempre i-grant yang imo prayers. Amo na ko sinasulit-sulit ta gina sa kabataan nga kita no being the father man sa sulod sang team amo na gani coach kumbaga ako ang disciplinarian ikaw naman ya coach ang balanse sa akon nga personalidad nga gakanay-kanay sa pagkadisciplinarian nga may tindihan nila coach di ba
9: yeah
8: okay kung kisa coach ka question coach ang mga ginikanan nga coach dapat si coach Maki madisiplina gitudo sa kabataan. Tiyan ba ko si Kuti Kundua da karon ka disiplinarian karon nga ngwa na karon nga do controlled na gitanan. Sing Kuti hindi balanse ang bangka. Sing ko man ba ko gani sila sing ko through the years nga I hope nakilala nyo ko nga ako balanse perming akon nga ano nga assistant. Kun ako disiplinarian kagugot ang akon assistant, amo na siya ang mabalanse sang akon nga personalidad. Nga makita mo, hindi na siya yung hugot-hugot, ginada siya katama. Siya na daya ang mabalansi sa bangka. Kahit tikay ko ako hugot, kag siya hugot, di paano na lang ng kabataan? Di ba? So, muna ko, ginapay-chindi ko sa ila, nga dapat, nga kung magkapyot ang ako na assistant, kabalo na ko na iya, sang kakatabo, kag hindi na na iya bago sa ako, nga kung kisa, nga dugalusin up man ang kabataan, na bla, kahit siyempre, kakuan man sila nga tiyo ay si Coach Tata tiyo o si Coach Maki okay ni I mean you know tiyo, part na iyas ang growing up nila hindi man pwede nga bakulon muna sila nga bakulon kaya dugay-dugay ma-rebuild din ha kagang ila coach gusto nga dapat ko no nga kunara kita iya sa sports dapat ko niya ang disiplina mahalin sa akon o sa ato nang bako hindi na iya pwede sa balay na iya.
9: Sugod na sa balay. Among balay na pwede.
8: No, amo na coach nga, may seminar ta coach dason sa mga ginikanan. Kito ito amo na ng kulang subong. Nga, kita pa yung ginasugo nga magdisiplina sa ila kabataan. Kag sila yung mapahuway-huway sa ila balay, maglantaw lang rails, magtulo-tambay-tambay, magkape-kape. Kita yung kaluluo isang disiplina. Pati ang disiplina sa balay, kita pa yung ginapatawag. Pati sa sulod kwarto, coach, ang bata mo, coach, wala ga pakabuot sulod kwarto, siko dali lang, di, siko sino na. Niya bata mo, abi ko bata ko, kay galit player ko, makulang, hindi naman akong tatay, kag nanay sina.
9: Diba? Dumakibot ka man ko sa
8: Oo, kay ti, coach, bata mo. Coach mo, ti, siyempre, ang bago, bata ko. Kaya gali, bata nila. O muna, bala, coach. Ito kasakit lang, coach, no? Pero anyways, coach, going forward, coach, being a coach and being a father man, coach, ano ang mabulig sang sport sa mga bata? Sa imo ya, coach, ng opinion.
9: Kusa, kung kusin ako, ganyan mabulig sang sports sa kabataan, labi na din sa buong generasyon, kaya active sila, they became active, so they divert ila attention, ila mind. Imbis nga mag-adjust sila, so ma-minimize ang ila idol mind sila. Kung siya ma-shifting sa ilang focus. So, either outdoor or indoor activities na. So, ang sports na nagabulig sa kabataan, build sa ilang, well, labot sa ilang mental, build mo sa ilang lawas, build strong bones, muscles, keep their heart healthy. So, ako nang benefits ka, prevent pa sa weight problems ko. So, kung kisa, kung wala ka sports, kung guwa sa kabataan mo, kung pungko lang na kag, ano na sa cellphone, obese ang guwa, weight problems, overweight. So, ano na siya, isa pag isang ang minds, importante, kung sa ang minds, kag feelings eh. So, ang sports nagabulig, niya mahalus, maless ang stress, through exercise, kaya release na sa happy chemical sa brain, coach mo. Amo na sa ang makapuling sa sports, so release happy chemicals in the brain, though so nga build confidence, high confidence. So subong da niya kung dako niya factor kisa kung ang kung ginaano ka bala doway ka bala ginaano sa grupo kung may ara kisa nga yung feeling unwanted kisa nga isa ka sa mga circle of friends mo doway kina sa pack, so nga luga low moral esteem ka, so amo nang create magid coach isang depression or anxiety wala ka doon feeling mo daw unwanted ka, so wala ka pala value. So ang sports ay gahatag na high confidence, labi naging ga-learn ka sang makabalo ka sa mga inang sports daw proud ka pala, may achievement ka something, miskan small or big da, may achievement ka, so nag-build confidence mo, so nag-dula ang low self-esteem, ga-refocus, ga-shift from low self-esteem to confidence, kag nag-play na sa vital role sa in dealing sa mga bata. Subong labi naging gabi sa mga bata, yung gluten lang criticism niya, ma-post din sa Facebook, feeling depressed or anxiety. So, amo na bala, inumunumundo, lain niya subong, labi naging may bullying pag it. So, kisa hindi nila ma-handle stress, amo nag-create kisa factors niya makahimo sa isang diya mo. Baka i-find nilang find sila ano na sa attention sa mga gaming apps da, so amo na lang control sa mind nila, so amo na leads to anxiety kag depression kag way ta kabalo, so li amo na nagakontrol sa ilang brain, so amo na delikado, amo na ano subong, amo na alarming gid subong, so amo na dako ilang factor sa sports sa kabataan, iga ano sila ga ang ilang mind ga ship bala sang sawa wala lang isla ubrahon, so umun na siya tako ilang factor ng sports, coach.
8: Alright, no, so coach, agree gid ako sa imo, no, kay even diri sa akon gin research nami gid sang imo gin mention nga no nga word no ang build, no, it build vital life skills, no. So for example, coach, kung magpangabuhi sila, ang teamwork gasugod na sa sulod sa nga no pamilya. Diba, kung ikaw bata, you do your part, no? Nga maging isa ka maayo nga bata, cooperative ikaw, no? Gatuon ikaw, kaya mo nang imo, ano gani, responsibilidad sa balay. Since hindi ka pa income generating, kay ginapatuon ka pa ni tatay, kag ni nanay mo, so dapat ya good teammate ka, no? Dapat kabalo ka nga mag-coopera kay tatay, kag kay nanay mo. Diba? Disiplina. So disiplina, coach, kaya kulog takilid ya, need ginaya, because syempre kung wala disiplina, coach, magsugod dalin sa balay, lugi kita tanan, no? Kaya syempre ang bata mo paglabot na iya sa sagwa, makita gid ya, coach, no, halin si iya gamit, wala disiplina sa paghambal niya, no, ang wasay binangon do normal lang, di ba, do hindi manami, no, gasimba kung Domingo, pagka Lunes ang wasay binangon, tamba ko gasimba man, ito yung may guro ginadisiplina sang tatay. Nga dapat ang disiplina ginakabuhi na yaw ay niya ginambal, way niya sa bakul. No, ang ginakabuhi na yang disiplina. So in short, you discipline your mind and your heart, yeah, kambal ginaya. Resilience, no? Ang resilience, siyempre kabalo man kita nga sa pangabuhi may rejection. No, coach hindi ko coach malipat sa nga bali coach BJ Manalo nga coach Kristohanon ka, di ba? Cinco yes coach. Ti ready ka na taltalon? So una coach wala gi ko kay chindi nga taltalon. Ya gitaltal nila gani si Lord Jesus Christ ang una nga ikaw pa sa modern times. Ya taltalon ka man nila. Nya, abi mo wala sa may mahisa sa imo, wala sang may makuti sang ano, sang ibanto nga i-critic ka, suyaan ka, ipakanubo ka, tanan mong achievement, ibirahon ka na nila, tanan na lang na nga pamagi sang yawa, nga para magsuli ka kay Lord. No, ngay, Lord, abi ko, promisa mo, maayot, yung nga puro man yung tanan may experiencean ko malain. Diba? Pero wala ka kabalo nga ginatudloan ka ni Lord nga maging resilient. Kahit siya gani, mismo nga gapangadig yung kuhit pas ni sataneng kaging tistingan. Natikon, anak kabisang Diyos be, kwanani be. I mean, you know, tigambal man na si Coach BJ nga, Coach, prepara ka kay kuhiton ka man. Hindi ikaw exempted, no? Kag dapat kita, no, mag-communicate gid kay Lord, no? Amuginang hambal diri. No, hindi lang niya sa aton ginikanan, dapat ang kabataan tatudloan tagid mag-pray. Diba? So nanamian, gi ko na sa una nga ang basic prayer naton nga ginatudlo sa aton sang tatay nanay naton or sa eskwelahan, dapat i-pass on ni sa kabataan, no? Nga dapat kiti may ara man da may gin model prayer man si Lord Jesus Christ, ara man sa Biblia, no? Ang Our Father, diba? Who art in heaven, no? Gin nagsugod na sa worship, no? Ginhambal niya nga o Diyos nga amay, no? Gina-worship, taka gina-adore, taka gina-palangga, taka, no? Tapos anong next, no? Tugitagaan kita pattern ni Lord Jesus Christ, how to pray, dapat

0: okay, sige, kabalo naman ko na before mo ihambal, pero tisis ginambal mo na, ilang taon tanay ang imo motive, di ba? Kahit by the end of the day, ang motibo na da mo, ang munang ginambal ni Lord nga, I will look or I will search your heart. Kung ang imo motive sa imo ginapangayo o maayo, kay kung malain, then I will not grant it. Pero kung maayo, I will grant it. Di ba? So, amuna coach, no? Kanami, git. Di ba, coach?
1: Coach, may idugan ako sa party sa sports, coach. Ano mabulig sa sports, wala coach, mataan ka. Ang sports din, gabulig man, coach, it helps mental toughness sa kabataan. So, yes. Learning to lose at hindi naman kaperdihan, hindi natin get to do niya sa atong kabataan, how to bounce back mo. So, overcome adversity starts in the mind, the positive and the negative. As well, kay it's all in the mind. Yakon siya mabato, the mind. Yakon siya kung pigaw lang yung mental, like mental toughness. Coach, ma-overcome din. So, amun na yung iban na lead to anxiety, depression, kagang pinakasubugin ng suicide. It, amun na siya, kung pigaw yung mind mo. Amun na, ang bato, alas sa mind, coach, di pa, di ka, coach. Kaya dala, yeah, ang kung ano, feeding of the mind, words, may encouraging or discouraging. That's all ga-apektuhan din siyang aton mind. So, ang sports ga-budlig, mental toughness, and then, amun ako sa pamagin na, it helps build them discipline. Importante, kaya coach ang disiplina, coach. Nag-teamwork, number mo man. So, they learn how to listen and help others to win. So, in life man niya, they learn how to help others. Kag mamati man kay isa sa mga way, coach, is communication. Misa, coach mo, wala takabalo, gali, may ang imo nga mga mig, bata. Wala kinanglan sa financial or ano ang kinanglan nila niya imo nga presensya. So, muna sa buong gulong kong isa ka factor, picture, coach, ang presence ng kinikanan, kag-communication ni coach, sa kinikanan sa ila kabataan, importante gin, hindi mabailuan sa material nga bagay da or possession. So importante gin ang presensya ta kag ang communication ta as parents sa atong kabataan, importante gin na.
0: All right. All right, coach, ang aton nga next question is amuni coach, ang since na mention ta na kaina about discipline or a while ago, ang disiplina bala magasugod sa diin? Sa sports, sa school, or sa balay?
1: So, sa akong coach, yung importante niya coach, ang primary niya coach sa balay niya, ang foundation dito sa balay din. Secondary na lang gina ang as kita as coaches kay dirak niya sugod kasi mo dirak kay siyempre ang oras niya spend time sa sports niya is the most is 3 hours kid, pero ang mostly hours kid spend sa kabataan niya sa balay gid mo coach, pero may mga situation mga kisa coach nga may mga amuning sad ang ano coach kay kisa mas may mga coaches pa nga mas gusto sa kabataan nga daw mas ano pa sila sa mga coaches nila compare sila sa sila parents. Pero ang nakita ko dahil lagi siguro is lack of communication lang sa parents guro sa ila kabataan guro mo na siya nga kung siya nakita nga ka problema. So sa ako niya it starts with the home niya coach.
0: Alright, no? So, it's up to get, no? Honestly, coach, no? Wala gitay, kumbaga, wala may ikalain, no? Sa aton nga, ano, nga pag-disiplina, no? Sa aton kabataan, which is it really starts sa balay. Kay tungod na sa balay naton, dragid ka sugod bi ang aton nga pagka-parent or parenting. Oo. So again, so, ang sabalay, so dapat so, kita dira kasugod nga ginapaitsindi nato na kabataan nga akilan na natin pagdisiplina, i-disiplina sila, kung ano ang mga makuha nila sa pagdisiplina. Amo na coach mo, kahit kung kiss a coach, kung hindi nila maitsindihan, gina-reject nila ang ano, disiplina. Tungod nga why sila kay Chindi, abi nila po sa disiplina is malain para sa ila. So, amo na coach nga. Yes.

0: dapat
1: Direct pa lang ko sa balay, masugod gib.
0: Hindi
1: ya sa
0: support.
1: sport.
0: Hindi ya sa support.
1: Okay. So, amo na coach ang pinakasakit,
0: pinakasakit,
1: kay ari coach, to be honest,
0: coach, to be
1: halos
0: honest,
1: 50%.
0: halos 50%.
1: Like, for example, subong
0: Like,
1: sa
0: for
1: aton
0: example, subong sa ato
1: nga team, kasubo, no?
0: Kasubo,
1: Na
0: no?
1: ang nanay, mambase mo nga coach, ikaw na nabala disiplina sa bata ko. Bakuha la. Suling ko nga, kuya bala. Diba?
2: Nintong
1: so,
2: yes.
1: Oo, so, oh, ginaisip ko na pala, coach, ang gahambal sila sa akon. Eh, hadlok man ko, coach, na maging guilty man ko, na ang akon bata, why ko ginadisiplina? Kaya coach, may bata man ko mo. So, the sportsman siya. So, dapat, coach, no, why na ko na i-gambal sa coach? Napamangkot ko na sa coach kung kamusta bata ko na, coach. Hindi ita coach pag i ano pag i-exam sa disiplina mo. Kaya kung need i-disiplinahon, i-disiplinahon mo eh. Wala man problema. Diba? Kaya hindi na niya pwede sa ako na kung mo coach ang tata eh. Hindi niya pwede yung pag-disiplinahon ng bata. Diba? So, again coach, no, being model man sa ano sa kabataan, ako bata hindi get accepted, pero sa balay ginadisiplina ako na. Kaya tige siyempre sa tanan nga bagay, for example coach, sa disiplina pagpainom ko sa vitamins, o gambal ko na before magpunog drink your vitamins para buwas condition ka. Na isa pa na coach, ang tubig,
0: ang tubig
1: pag-abot sa balay, naisip ko na ang water bottle sa eskwilahan, kasi ang sa balibol niya lain man na water bottle. Na, tigong kisa, coach, pag masakit siya, nga dehydrated siya, inahambal ko sa iya. O, nga, ano masakit. Na, karon, ang hambal sa doktor, finding, kulang katubig. Tika, sino nasala?
0: Tika, sino nasala?
1: Oh, that means wala mo ginom imo tubig. So either ginaula mo sa eskwelahan, o kung ginapainom mo sa classmates mo or teammates mo. Na.
0: Na.
1: So, amo na, coach, ang disiplina na nagasugod. Di ba, coach?
0: Di ba, coach?
2: From small things to ano, kay sa gamay lang ang disiplina, kung hindi ila ma sa gamay disiplina, hindi ila ma note. Much more kung sa dako pa nga bagay bla. So, may point, tsakto, ginay mo yung coach nga in every ano, sa ilang aspects nila kabuhin, it starts with discipline. Gid, kag ka start niya sa panimalay, wala niya siya. Among gina ang, ano, gid, kita yas, coaches siya, ano lang tayo daw, kung saan daw, follow up lang sila, bla, daw, secondary lang ta. Pero ang primary, gid, is ang home, gid, sa disiplina.
1: Alright, chaktogi coach, right. No?
0: Chaktogi coach,
1: oo.
0: No?
1: Coach, next question. Ano next sa matyag mo ang mga factors nga, mga bata subog? Daw ka mahina, black coach, daw ka weak. Daw soft, nga coach, ikaw po.
2: Yung sa akin is, lack of, ano coach, lack of activity. Para sa akin, coach, lack of indoor or outdoor activity. Why ga exercise? Wala ga builds ilang bad muscles nila, wala kagiyo. So, pungko lang ba eh. Wala sa ubrahon. So, kakapiktagin na siya. Kaya ko siya nga inner being. So, ang especially, ano pag ilang ano, ko siya ang ano, gusto pong rampant, ilang influence sa social media. Gabi, gid. Lack influence ka sa social media. Kahit ko na nung ilang, ano ko siya ba ko, is on the mind, kung ano, ma-feed sa mind nila, down to their inner being, amunang outcome, coach mo. Di, kung tanong nila, ako ng force mga, ang na-control sa nila ng mind, di, amunang resulta. Dutay lang, daw influensya, ako siya, may mga kita ka sa mga, ano, may mga feeling, ma-post na feeling depressed or feeling anxiety, man daw ikaw, may mga kabataan, makarelate na, di, syempre, drama sila makling. So man siya, amo lang coach, importante kaya coach, ako ang kulang ang communication sa parents. So kanam lang kaya as parents, every day kaya every, ano kaya, i-check tagig kabataan, tas truya akong tagig kabataan. Kaya kay, wait yung kabalo sa mga kabataan, sa mga gambal ang okay lang, may abit ka, may, ano sila, may hakal sila ng cellphone or ano, something. Wait yung kabalo, hindi na galing, hindi na galing ilay, amo hindi na nila galing, need. ilagi hinalo ng imuya, ang ano, yung kinala nila ng imuya sa imuya is imo communication, ang imo communication, imo presensya kag ang imo gya ko siya, amo na ko siyang kailan lang yung storya ko tayo kabataan, tayo may communication ito sa kabataan, tayo hindi ito sila pagpabayan. So, amo na siya, kisa, kay kung anong ka-influence sila mo ng result coach mo na the weeks lab la coach, so wala, wala sila sa outlet eh. So mo isa ka factor kag wala sports amo na coach.
1: Sakto ka gid coach, no? Amo na coach ang mabulig sang sport.
2: Yeah.
1: Kay maski sang una coach, wala sports.
0: Wala sport
1: sa iban nga kabataan, wala ka strong man.
0: Strong man,
1: no? Kay tungod nga sa wala gadget, kuntri ka lang sanay sa buwa. No? I mean outdoor ba lang biking?
2: Dan niyo yung lawak.
1: Oo. Kag talagsa sa malaka, coach, maski coach, gatambay lang na sila. Pero ang lakat, bala coach, galakat sa gwa, gadagan sa gwa. Wala lang sila involved sa sport. Pero makita mo yung helping kabataan. Ang active.
2: Communication. Just yun yan, na coach, may connection, may communication. So, amo na siya.
1: Tapos ang una, coach, close siya ang neighbors. Close ang neighbors, yeah. Kaya kami kagwa mo paglabot niya sa ako, last patro, tapos siya, ano, tapos klase, makita mo sa sagwa, ya, balaya, oh, gali nagsanay, gali nabuyana, isang lata, do, tanan-tanan, ito, bitis, makita mo.
2: Gastoryana, coach, isa storya, swang lang isang gabi, ito daw sa Java, bla.
1: Oh, wala, yes. Dyan,
2: oh, ang ano, ginang influensya, isang gadget, kag social media, ko, sa mong ginasubo. Amo ginang...
1: Amo na, coach, no, nga, aga-week sila, no? Gawik gid sila, yeah. Tungod sina, no? Again, no? Te kita, ara kita sa sporting world. Amo na gani, coach, nga sa aton subong karet nga eskwelahan, gina-invite sila na aton nga mag-join sa aton nga programa nga sa aton Lasal Greenies, coach, ang aton team training pool. Oo. Kay tigira, coach, ang mga wala na dala sa varsity, ginagaan na aton chance na may sport sila.
0: Na may sport sila.
2: Oh, puta, di may sports siya, coach. Dako kinabagay. So, dako kinabulig sa mga kabataan nga gusto mag-join nga wala sila lala. So, amo na ang opportunity kagabulig sila, coach.
1: Alright. Sakto kagit, coach.
0: Sakto kagit, coach.
1: Coach, last question na ito, no? Sa kung hapon. So, coach, yes, coach, may mabulig bala? Kung ang parents nila i-share sa ila ang mga mayong balita halin sa Biblia para sa kabataan.
2: Yes, coach. Agree ko din ako siya kay biblical din siya, coach mo. Mayari di verse coach. Biblical din siya, coach, ang ano niya, coach, kay ang si Lord ya kabalo niya sang makakatabo bala sa mga sitwasyon. So may i-share lang kung verse, coach, sa Deuteronomy 6 chapter 6 verse 6 to 7, basta ako ko lang, coach. And you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home and when you are on the road, when you are going to bed and when you are getting up. So grabe niya in klaro niya si Lord yang command niya kaya nga inutigin siya sa atong kabataan kung anong inambal niya sa imo, inutigin siya kung anong iambal sa Ginoo sa imo about faith, about mga biblical words, i-share mo kaya sa kabataan niya mo. So, amun na siya nga hindi na-internalize kaya ang core meaning sinisang ano, hindi na-internalize kaya ang word, i-share mo ganyang word sa kabataan, ta? Amun lang ka-importante. So, God's commands must first be cherished and keep in your own heart. I-click ka mo kang asaton kabuhit. Kag-ining, ito doon sa kabataan, ta? Teach the next to the next generation. Doon ipasa, ta? Kaya ko sa kabataan, ta? Ko siya, ang aton faith should be actively and constantly passed down to our children. Amun lang, command na sa Ginoo. So, biblical, ganyan, si kabalo yung Ginoo, yung, importante kaya ang communication kagang ang faith malugi sa kabataan, ta. So everyday kaya ang bagay daw, everyday integration yung mga spiritual teaching happens naturally through daily daily routines, not just formal or isolated moments. Daily, ganyan ba? So, ginambagi din ka, alam, sa Biblia ko, sitting at home for sa family meals and rest time. So, sabong sa family meals, sabong mayala pa nga mga gakaon na. Istorya sa kape rin, gakaon na, ganyan gadget pa. So, hindi na na yan normal. So, yeah, coach. Gakaon pa, si ano, basi na picturean pag urong pagkaon, guro. Dinner time, mga mula, may mga hashtag dinner time. So, hindi naging normal. So, gatino para itubod sa buong taon, pero wala nang gastrana, kay gadget ang inatupag. So, hindi ka dyan normal, coach. Alagin dyan sa ginalugin ni Lord, dyan na sitting at yung family meals and rest time should be an hour of communication, kag installing sa imong faith, kag sharing the word of God sa imong kabataan. So, araman, walk along the road, lakat ka mo sa imong kabataan mo, travel, kag daily walks, tutorialan mo about share the word of God sa imong bata. Biskan ano lang, mga basic lang lang ko siya, mga one verse lang. So, biskan gigda ka, rana, bedtime reflections before going to bed, mapray ka mo sa kabataan mo together, praying for your children every day, para mamayuan, prayan mo mga kabataan mo, biskan katulog sila, para mamayuan, biskan adlaw-adlaw. Kaya kabalog si Lord, yung ang kabataan is prone to attacks siya sa enemy mo. The lies of the enemy, ang anong isubong ang gina-attack isubong sa enemy is ang kabataan, takay prone sila, and that is through the social media. Ang way ang social media, ways ang enemy para attack yun natong kabataan. So kung hindi guarded, hindi grounded sa word of God natong kabataan, so anong problema, rin niya dako, coach. So muna siya. So sa anyway, last is rising up. Sa nabugtaw atong kabataan, morning routines and starting the day. It must be start with the word of God, start with prayer, good. And a moment kung gabi, it ends with prayer kag devotional. So ang muna importante, good. Alagin ko sa ano eh, gid ko mangita ni Lord nga atong i-install lagi ng word of God sa kabataan ta. Ang muna na importante, coach, ang word of God sa atong kabataan. So we must act as parents, isundon tayo, ipatihon tayo ng kumanda sa Ginoo. Ginoo, wala na lang kumanda. Wala na yung excuses sa ato.
1: Coach, no? Nahigit ang share mo, coach. And I believe na dako ina nga bagay nga mabatian sa aton mga avid listeners na ang pag-share gali isang mayong balita halin kay Lord Jesus Christ. No, hindi lang yung one time, big time, coach. Hindi lang taga-Domingo. Coach, ubra na sa pastor ko na, coach. Ubra na ako na sa pastor.
2: Wala man lang ba sa Bible nga pastor lang ni Mamba? Ara na gito. Kumaan na gina niya sa ano eh. Basahan nila nila sa Deuteronomy 6, chapter 6, 6 to 7. Ah. Klaro-klaro, ginambas ang Ginoo sa aton.
1: Diba si parents. Coach, basi ang pastor naman na may sala. Basi si Father naman na may sala. Father, imo na iabala ubra, hindi na iaamon ubra. Muna, coach, ang problema, coach, no, kung ang imo ginakanan, no, kulang sa paghibalo sang balaan na kasulatan. Ako, coach, no, so sorry gid, pero kung may maigo, tatiway kita may memo kay ti amo nang kamatuoran, kay ti subong ang ginascroll, coach, hindi ang Biblia eh. Lain ang ginascroll. Tiyaw mo na, coach, nga dapat, no, being kita, being a parent, no, again, no, ang teaching ni Lord nga ang pagpangabuhi isang Kristiyano, ginakabuhi, hindi yang iyan ay ubras ang pare, iyan ubras ang pastor, no. Ang teachings ni Lord ginakabuhi. Tapos kita, ginakabuhi naton, sakto na, coach, again, no, gamiton ko ang word nga ginagamit ni Coach Maki, ginapaso naton sa kabataan. Pero coach, sa ginmention mo nga verse sa Deuteronomy, no, nga ging command ni Lord, dugangan ko, coach, sa modern times. Yeah. If you notice, coach, do kon i-general mo pahapuson mo nga mas maitindihan sa kabataan, ang gwa, coach, do good habit siya. I know mag-agree kagi coach akon. Kaysa ini nga henerasyon sa sports, sa eskwelahan, maging habit dapat eh. needs ang kabataan naton, good habits. So ini coach, no? Ibutang ta na lang sa modern times. Dapat i-teach sila naton sang good habits, which is ini, no? Sang pagbugtaw nila dapat they will start the day with a prayer. Now along the way, amo nang ginambal ko sa akon man anak, anak, hindi ka mga muyo riya sa panyaga lang kag sa panyapon. Kung gatubang ka lang sang pagkaon kag sang grasya, mga muyo ka, kung wala, ti disgrasya, way kaya ka pa nga di, hindi na iya pwede. Kada ko sa iya, singko anak, ang pagpangamuyo, constant. Constant git. So, in short, sa tanan nga bagay, pangamuyo ka, hindi lang yan nga pag-abot mo sa klase, mga muyo ka, kaya tiga pangamuyo ka mo, pero pagpuli mo si imo balay, wala na, nalipatan na naman. At isa skwilahan lang man kuno kami ma-pray, kay before and after sa klase, mga muyo git, kay ara kami sa Catholic school, hindi na iya pwede, yung munang inamba ko sa iya, nga once wala ka na sa eskwilahan, ang habit sa pagpangamuyo sa eskwilahan, dalon mo na, no? Pagpangamuyo ka pero, wala malain, dira. No, kagang nami na, because ang kaistorya mo, kagang kakommunicate mo, si Lord Jesus Christ. So, you start the day with a prayer, no? And then, ang munang inambal mo, coach, nga kunara, nasa bedtime, mga di ka man, and then being a parent, pagkakatulog ang bata mo, ginalay hands mo na, pangadian mo, kagang imo asawa, hindi lang aton bata, coach. Kaya kung kisa, pati asawa, tangin atake man. Di ba, coach?
2: Tanga pamilya. Pero...
1: Yes. Amo na, coach. Amo na ganyan, bal ni Coach BJ, taltalon kita mayad. So dapat, hugot kita as a unit and it really starts ang teamwork sa balay. No? Sa pagpangadi, gidya, coach, grabe, gid. Kaya by the end of the day, makibot ka lang, coach, nga ginsalbar ka ni Lord Jesus Christ. No, makibot, ikaw mo, grabe ka man, Lord ba? Abi ko, masudla na kami kakawatan, may lang kakawatan, ang nakadakop, ang tupad namon nga security guard. O tiwa siya naglabot sa imo, kaya ang security guard na nakalabot sa iya. So in short, ginproteksyonan ka ni Lord. Gingamit niya ang security guard, kay ilamang ginaubra mo, nga mag-secure. O te karon kay masulod siya sa balay mo, nadakpan sa isang security guard. O kunti ginggamit ni Lord nga kamuya nga pamilya, hindi kamuya, tulog ka muna yung mayo kay may security guard kita. Diba? So may gamiton ko yung mga tao nga amo ng ila ubra to secure the premises. No? So amo na cause nga kung kisa, bala mo nang inamba ko si mo, lay down your worries kay Lord, kay si Lord kabalo niya mangita sa tao nga mabulig sa imo. To prevent ang malain nilang intention. Sakto, coach?
2: Yes. Amun na ang prayer of the pag isang word of God pagid. Amun na nga ito yung weapon eh. Amun na nga ito yung armas. Sa mo, amun kumana ni Lord is, ang ano mo na si Lord yung makakomunik. Lagabi na ganyang privilege na makapray ta ka sa Ginoo. Hey Lord, it's a great blessing at privilege na makapray ta siya kay mapwede yan ang ginugo pa matikin na siya. So, amun na i-impart na din sa atong kabataan kag madala nila as amun naman mo habit kag routine na nila sa adlaw-adlaw malakos ng mga muyo. Malakos, hindi, mga atong kabataan, hindi kompleto yung adlaw kundi sila mga muyo. So, amun na dapat i-install lagi, i-impart lagi sa kabataan ta ang good habits and that is praying every morning kag before bedtime. So, amun na siya ko sa amun na.
1: Coach, last na lang, coach, no? I-share ko lang ni Angari sa Bible. In Ephesians 6:11, no? The six pieces of armor, no? Kahit ginataking atong kabataan. So, may ari din, no? No? Ang six pieces of armor. The belt of truth. Knowing God's truth helps you see past lies and keeps your life stable, no? So, ang mga sanguna ng mga binutig, wala na naya because, no? Naitindihan mo kag well knowledge ikaw nga ang mga pasto ging patawad na to ni Lord. No, that is why si Lord nagpataltal sa ano gani? Sang una because para ma-save kita. So na-save na kita. No, tag-ari pagidi. The breastplate of righteousness. God's goodness protects your heart from guilt and shame. No, insakto na, no? Kay kaklaro gid, no? Shoes of peace. Sharing the good news gives you steady footing and calm in a storm. Which is, I agree. Amo na kayo kung samban mo bla ishare ta sa aton kabataan. Ara na sa tupad. No, tulokbon na na na. No, gahulid na si mo magtulog. Hindi mo pa mahambalan. Sobra-sobra naman na ya, coach. No? Di ba? I mean, ara, naging sa tupad mo, ginahimas mo na nadadlaw bata mo. Hindi mo siya masiran. Yung doon ka budlay naman na ya, coach. No? Kaya nagambal, pag hindi the shield of faith. Trust in God blocks doubts and fears. This is correct, no? Ang pagsalig sa Diyos, wala tayo pang duwa-duwa, permi, wala tayo may ginakadlukan. Kaya nga, kabalo kita, ra kita sa side ni Lord. Di ba? Helmet of salvation. Knowing you belong to God protects your mind from confusion. So, hindi na tama confuse. Wala na sang Diyos ngayon. Si Lord Jesus Christ lang. Di ba?
2: Yes.
1: Oo, amo lang din na yan. Kaglass is the sword of the Spirit. The word of God is your tool to fight back against wrong. This is true, no? And I agree. Wala na takilanlan niya. Muna bla, wala na takilanlan niya pang duwa-duwa pa. Kahit ara na sa balaan niya kasulatan nga wala ta may dampigan, wala ta may iban nga kantuan, kundi dira lang git permi kay ang Dios may sabat sa tanan nga bagay sa aton pagpangabuhi.
2: Gabriel, coach, di ba, sa saging terms si Jesus, ang yato yung ang counter kay Satan, ang word of God, kaya mo, gambas, it is written, kung may mga, ano yan, alam yan, ang word of God, kung, ano, kung rooted kayo sa word of God, yan, may ka na yan, may counter kayo sa atake sa enemy, sa imo. So, mo lang ginano ni Lord, ni Lord Jesus sa ato, ni God the Father, nga impart na sa kabataan ta, ang word of God, i-share na sa ila. Para sila rooted man sa word kang hindi sila maging mabakod sila bla. Kaya mo na lang yung amo na kabaga wall armor of God. So amo na amo ginang isla na sa kabataan subong is the word of God did sa iningan ni Rasyon, coach.
1: Okay. Coach, no, coach, maki, salamat gid sang imong thoughts, salamat sang imong pag-share sang imo na balaan about sa Bible, and of course, being a tatay, being a coach, no? Kag, amo na coach, no? Kasubo lang sang panahon nga mabatian mo, nga may gapaniro, may gapangbuli. Pero coach, amo na coach sa aton nga mga avid listeners, dako gid nga bagay, no? Hindi lang yang nga kilalan mo gidyang sports, no? May partly ang sports, may ara gidya, kunbaga, blaya, way of helping your kids. But nami, gid, kun mas lapit kita kay Lord Jesus Christ, no, sa tanan nga bagay. Oo, so muna lang din na mga abyan ang aton ma-share, no. So coach, before kita magatakop sa subong hapon, any message coach sa mga nagapamati nga ginikanan kag coaches?
2: Well, ang so muna na importante gid as parents and as coaches, we must impart gid good values sa kabataan and communication, get open communication, get 24/7 sa kabataan. Kaya subong nowadays, way takabalo ng katabo sa kabataan, ta ano ginabattle, ginagoon nila, with battle sila kabuhi. So we must open lang yung communication sa kabataan. Kumusta kung tingin sila? Kay, kag, amo na, inutigin sila, i-impart tingin ang pulong sa Ginoo, kag inutigin ang prayer. Prayer, kag devotional gid sa word of God gid sa kabataan at sa mga henerasyon. Amo lang na open line communication, share the word of God sa ila, kag teach gid them good values gid. Kag amo na adlaw gid kumusta ang kabataan, tay dili sila pagpabayan. I-check ta gid ang kuno ang ginano nila, ang ila ginano sa social media, so amo gid na subong very alarming gid subong katabo subong. So amo na ko siya. Guide tigid ng kabataan naton.
1: Oo. Coach Maki, salamat gid, no? Kag again, no, mga abyan, kita na kita sa sunod na Domingo, alas 2 ang hapon diri sa Pusot Lakas Sports sa Pinas. Sa mga taga DYBS sa mga utod, salamat gid sang inyong pag-manage, no, sang amon nga episode, no, sa Pusot Lakas Sports sa Pinas. Kag salamat gid, no, sa DXKI sa pag-air every Wednesday alas 3 ang hapon. Sa sunod, kitanay na naman kita, ini ang inyo host, si Coach Tata Bilanghel. Maayong hapon ka. God bless you everyone.
3: Puso at lakas. Sports sa Pinas. Sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes. Athletes in Action. At ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takogid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: pare.
1: Mm.
0: 'Di ba magandang style sa pagpapamilya ay yung magkakaibigan kayong mag-anak.
1: Naku pare, hindi ako sang-ayon dyan dahil mawawala ng galang sa'yo ang mga anak mo.
0: Hindi naman pare, lalagyan lang natin ang hangganan. Yung bang kahit magkakaibigan kayo, alam pa rin nila kung sino ang ama.
1: Ang mga kabataan ngayon, iba na pare. Gusto nila masusunod sila.
0: Nasa pagdadala yan pare. Maging kaibigan kanila at magiging matapat sila. Kailangan lang may

0: conectado.
1: Mga kapatid, magandang linggo. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo. Ngayon pong Sunday, tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at miyembro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. At sa atin pong pagsiserve, we have to give our best. At tatandaan po ang working principle, ang atin pong paglago sa pananampalataya can lead sa development ng ating conduct and character at mag-i-improve din ang atin hong mga relationships. Yan po ang ating friendly and loving reminder pagka-araw po ng Linggo. Idagdag na po natin na ang atin hong panahon ay ating babantayan dahil nga po ang pabalita ay medyo may sama ng panahon na namumuo. At kung kayo po may mga activities, tiyakin po ninyo yun pong pagkaalam sa kung ito po ay indoor or outdoor, o kaya ho pagka kayo ay pwedeng mabasa ng ulan o pwedeng bahain dahil itong nakaraang mga araw in this past week, talagang medyo challenging ang atin hong naging weekend. Pero I do hope na kayo po ay maging safe at patuloy na makarecover sa mga challenges na inyo pong kinakaharap sa tulong ng Panginoon. Well, ang atin hong pag-discuss para po sa buwan ng September is in relation to hope. Kaya ang sabi natin, God, the God of hope. And God is our hope. Ang konsepto ay nanggaling po sa Romans chapter 15 verse 13. Ito po ay sinulat ni Apostle Paul at ang sabi niya, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Now, we have to remember na nung sinulat po ito, of course, ito po ay may kinalaman para sa mga mananampalataya doon po sa Roman City. No? At alam naman natin na sila po ay nakaranas ng maraming iba't ibang uri ng mga challenges for living the faith, serving God, at of course, yung standing for their convictions. No? So, dulot niyan, sila po ay nakaranas ng criticism, rejection, confiscation of property, of course, brutality, and eventually death. No? So, iba-ibang mga challenges. At alam naman natin, napakahirap po ng ganong kondisyong pangbuhay. Pero napansin po natin na yun pong sinasabi ni Apostle Paul ay hindi lamang po mga bagay na kanyang nire-recommend, but he also used them. No? Kasi just like the Christians of the New Testament Church, siya rin po ay nakaranas ng matinding mga pasakit. At alam naman natin na siya ay nagkaroon din ng pagkakataon na yung kanyang buhay, hindi lang nanganib. Alam naman natin yung ending, siya rin po ay hinatulan unfairly, unjustly. Pero sa kanyang huling mga panahon dito sa lupa, nagawa pa rin niya ang kalooban ng Panginoon. So may mga pagkakataon. Ang ibibigay sa ating pagkakataon is to be able to escape the problems o kaya overcome them. May mga times we have to face the problems confronting us. At yun nga, yung pagkakasulat ng mga talatang ito ay sa mga tao na talagang kinakailangan kaharapin yung bigat ng hamon ng buhay sa pananampalataya. At yung kanilang kinakailangan ay pag-asa para hindi po sila umatras sa paninindigan sa Panginoon. Hindi nila talikuran yung kanila pong pananampalataya at yung naisin ng Panginoong ipatugunan sa kanila hanggang sa huling sandali ng buhay ay kanila pong matupad. No? So, sabi nga natin, serious yung kanilang life situation. Kaya, pero hindi naman po ito pagalingan ng kung tawagin natin mga troubles ng buhay. Ang ating mga buhay may maliliit at malalaking mga hamon, pero napakahalaga po na makakita tayo ng sasandigan at mga pangahawakan para makapagpatuloy pa rin tayo, no, sa kabila po ng mga naiisip natin minsan na parang mas mainam pang tigilan na lang, o kaya minsan parang ayaw na nating mag-move on or mag-move forward. Pero by God's grace, no, tayo po ay pwedeng sumulong pa sa buhay kahit mabigat, kahit po mataas o malakas ang kung tawagin nating opposition for our moving forward. Pag ito po yung kalooban ng Diyos, maayos, maganda, at sabi nga ay walang kompromiso sa kasalanan o paggawa ng mali, tugunan po natin sapagkat yan po ay, sabi nga, bibigyan tayo ng kakayahan.

0: Feeling gutom? Kahit rice naman ang kinain? Feeling bloated? Na parang hindi ka natunawan?
1: Subukan ang masustansyang brown rice. Mas nakakabusog kumpara sa white rice. Kaya kontrolado ang pagtaas ng timbang.
0: Ang brown rice ay sagana sa fiber, vitamins, minerals, at antioxidants.
2: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
3: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hope 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tubtob ang tanan makabati.
5: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

Minsan ay napasok po rin ang pagninegosyo. Damit at iba pang pangangailangang araw-araw ang aming ibinebenta. Noon ay malaki ding puhunan ang kailangan upang umpisan ito. Subalit sa kabila nito ay malaki rin ang kinikita ng negosyong iyon. Dahil mismo sa pag-awaan namin kinukuha ang mga ibinebenta, bakit nga ba naman hindi namin ito magagawa? E malapit na kamag-anak namin ang isa sa mga matataas na opisyal ng kumpanyang iyon. Katunayan, marami ang lumalapit sa kanya at humihingi ng tulong upang makapag-umpisa din ng negosyo. Subalit, ang kahilingan ganito ay hindi niya basta-basta pinagbibigyan. Minsan ay nasabi niya sa akin na mas magandang tulungan ang kamag-anak dahil

0: kapatid at si Hananeas na pinuno ng mga bantay. Itong muli ay may takot sa Diyos at subok na ang katapatan. Muli na naman po nating tutunghayan ang mensahe ng Diyos sa oras na ito sa mga talata na matatagpuan sa Nehemias Kabanatang 7, unang talata hanggang 73. Ito ay ihatid sa ating Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Sa aklat ni Nehemias, ikapitong kabanata, simulan po natin sa unang talata. Ang kaaway ay merong iba't ibang mukha. Ito ay batay sa karanasan ni Nehemias at ng mga Hudyo habang itinatayo nila ang pader ng Jerusalem. Hindi lamang sa anyo kumikilos ang kaaway, subalit sa iba't ibang pamamaraan. Si Sanballat, kasama ng kaniyang mga kaibigan at kasamahan, ay gumamit ng iba't ibang pamamaraan upang masiraan ng loob si Nehemias sa kanyang mga ginagawa. Nakita natin na isa sa mga pamamaraan ng kaaway ay ang pakikipagkasundo. Natunghayan din natin na ang pakikipagkasundong ito ay hindi para sa ikabubuti ng mga Hudyo, subalit ng mga kaaway. Ito ang isang gawaing hindi natin dapat gawin bilang mga anak ng Diyos. Nasaksihan din natin sa nakaraang pag-aaral ang pagtatapos ng gawain sa Jerusalem. 52 araw silang nakipagbaka at nagbata upang matapos ang gawain iyon. Nasabi din natin na tanging sa pamamagitan lamang ng lakas at kapangyarihan ng Panginoong Diyos, kaya nila nagawa ang mga bagay na kanilang dapat gawin. Kung sa kanilang sariling kakayahan lamang naitayo ang pader ng Jerusalem, marahil ay hindi ito matatapos ng ganoon kabilis, lalo na kung merong mga nag-aabang na panganib. At ito rin ang malimit na makalimutan ng ating mga kapatiran sa ating panahon. Sa ating pagsisimula sa ikapitong kabanata sa aklat ng Nehemias, muli po nating makikita ang pagtatapos ng pader sa Jerusalem. Ngayon ay sinimulan ng ipagtanggol ng mga tao ang lungsod ng Jerusalem, sapagkat ang kanilang kaaway na minsan nang hinadlangan ang pagpapagawa ng pader ng Jerusalem ay nagnanais sirain ang lungsod. Alamin po natin ang mga susunod na pangyayari sa aklat ng Nehemias sa kabanatang 7. Sa unang talata na ganito po ang sinabi, "Nang ang pader ay naitayo na at nailagay ko na ang mga pinto, mga bantay pinto, mga mangaawit at ang mga Lebita ay nahirang na. Nang matapos na ang pader ng Jerusalem, naayos na ni Nehemias ang lahat ng pinto at nahirang na niya ang mga tagapagbantay sa mga pintuan. Ang mga tagapaglingkod sa mga pintuang ito ay sila na rin ang nagbantay. At ang mga nangangalaga ng pader ay naging maingat sa kanilang mga ginagawa at pagbabantay. Ipinaalam nila sa mga tao sa loob ang lahat ng mga nangyayari sa labas ng pader. Kung merong mga kaaway o merong mga panganib sa labas ng pader, ang mga nagbabantay ay agad na hinihipan ang trumpeta upang ipaalam sa lahat na merong panganib. Nagbabantay ang mga taong ito araw at gabi. Merong mataas na pamantayan ang gawain ito. Subalit makikita po natin na hindi lahat ng mga tuntunin sa kanilang gawain ay naipatutupad. Hindi dapat na nagwawalang bahala ang mga nagbabantay sa mga taong nasa loob at nasa labas ng pader. Sa pagkakataong ito, meron akong mga bagay na nais linawin. Meron tayong mga naririnig ngayon na hindi dapat ipagwalang bahala ang tungkol sa mga taong pumapasok sa ating mga pagtitipon, sapagkat hindi tayo dapat na makihalubilo sa lahat ng mga taong nagsasabing mga kapananampalatay at kapanalig. Pansinin po ninyo ang sinabi ni Pablo sa aklat ng Unang Korinto sa kabanatang 5, sa talatang 11 ang ganito, "Kung ngayon ay sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kaninumang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid o sakim o sumasamba sa Diyos-Diyosan o nagmumura o maglalasing o magnanakaw, ni huwag man lamang kayong kumain kasalo ng ganyan."

0: pagpupuri ng tao. Bagamat binigyan natin ng diin ang doktrina sa ating panahon, hindi natin maaring tawaging kapatid ang mga taong itinatanggi na walang kamalian ang Biblia, ni hindi tayo maaring makipaghalubilo sa kanila. Nang banggitin ni Pablo ang mga bagay na ito ay hindi niya tinutukoy ang tungkol sa doktrina. Tinutukoy niya ang tao sa loob ng isang simbahan na ayaw harapin ang suliranin tungkol sa kasalanan sa kaniyang buhay. Ang batayan ng pakikisalo sa isang kapatiran ay ang tungkol sa inyong mga paniniwala at doktrina. Kailangang ihiwalay natin ang ating sarili sa mga taong hindi naniniwala sa pagkadiyos ng Panginoong Hesukristo at sa lahat ng doktrina na tumatanggi sa kaniyang kaluwalhatian. Gayunpaman, ay kailangan natin ang tamang pag-uugali sa ating pakikipaghiwalay sa kanila. Maraming simbahan ngayon ang nagbabangayan sanhin ang kanilang mga iba't ibang mga paniniwala at doktrina. Madalas nating tignan ang tungkol sa doktrina, subalit hindi naman natin nakikita ang tungkol sa mga maling gawa ng mga tao. Nang mabanggit ni Pablo ang tungkol sa hindi natin dapat pakikihalubilo sa mga taong nakikiapid o sa mga sakim, hindi niya binanggit dito ang tungkol sa doktrina. Hindi lamang dapat ihiwalay ang ating sarili sa mga taong tumatanggi sa pagkadiyos ng Panginoong Hesukristo, gayon din sa mga taong lisya ang kanilang mga pamumuhay. Kailangan din nating maunawaan na sa ating pakikipaghiwalay sa mga taong iba sa ating mga pananampalataya at paniniwala tungkol sa ating Panginoon ay hindi dapat na hatulan. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo sa batang pastor na si Timoteo. Mababasa po natin ito sa ikalawang Timoteo sa ikalawang kabanata, talatang 19. Ngunit ang matibay na saliga ng Diyos ay nananatiling matatag na may tatak na ganito. Kilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Hindi natin alam kung sino ang tunay na mga anak ng Diyos, subalit alam niya kung sino ang kanyang mga anak. Wala tayong karapatan na tumawag ng lupunupang labanan ng mga taong ito sapagkat ang Diyos ang gagawa ng paghatol. Kailangan lamang nating ihiwalay ang ating sarili sa kanila at hindi ang hatulan sila. Ang kailangan lamang nating gawin ay ang magbantay sa mga taong maaring sumira ng ating pananampalataya sa Panginoon. At karagdagan pa sa mga hinirang na mga tagapagbantay ay humirang din si Nehemias ng mga awit. Makikita natin sa susunod na kabanata na sinabi ni Nehemias na ang kagalakan ng Panginoon ang inyong kalakasan. Ang espiritong merong pagpupuri ay espiritong merong kapangyarihan. Ang ibig pong sabihin, tayo ay mga taong merong pagpupuri sa ating puso. Subalit kagalakan ang madalas na wala sa ating mga simbahan ngayon. Sa aklat ng Efeso, sa 5, talatang 18-19, ay inilarawan ni Apostol Pablo ang tanda ng isang taong puspos ng Espiritu. Ang sabi niya, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Kayo'y magsalita sa isa't isa ng mga awit at mga himno at mga awiting espiritual na sa inyo mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Anong sarap magbigay ng pagpupuri sa ating Diyos? Merong mga tao na nagiging hadlang ang musika upang magbigay puri sa Diyos. Maaring hindi tayo makaawit sa pamamagitan ng ating mga tinig, subalit ang tunay na pagpupuri ay nagmumula po sa ating puso. Kung ikaw ay tunay na sumusunod sa Panginoon, mayroon ka ring hangarin na laging magpuri sa Diyos. Sangayon sa ating nabasa, hindi lamang sila humirang ng mga tagapagbantay at ng mga awit, humirang din sila ng mga Levita. Ang mga Levita ay mga tagapaglingkod. Sa aklat ng Kawikaan sa 18, Makikita po natin sa 16 na talata ang ganito. Ang kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kanya at dinadala siya sa harapan ng mga taong dakila. Kung tayo ay tunay na tinawag ng Diyos, magbubukas tayo ng mga pintuan upang makapaglingkod sa Panginoon. Sa 2 talata ng Kabanatang 7 sa Aklat ng Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Aking ibinigay kay Hanani na aking kapatid at kay Hananias na tagapamahala ng Kuta ang pamamahala sa Jerusalem, sapagkat siya'y isang higit na tapat na lalaki at natatakot sa Diyos kaysa marami. Si Hanani ay hindi kapatid ni Nehemias sa dugo. Kung inyong naalala sa simula ng aklat na ito, nang dumating ang isang tao at nagbigay ng ulat tungkol sa kalagayan ng mga taong bumabalik sa Jerusalem. Siya'y isang kababayan ni Nehemias at hindi kapatid. Si Hanani ay isang pinuno sa Jerusalem at siya rin ang nagbigay ng ulat kay Nehemias tungkol sa kalagayan ng Jerusalem. Kung kaya't kilala ni Nehemias ang taong ito, ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Nehemias na aking ibinigay kay Hanani na aking kapatid at kay Hananias na tagapamahala ng Kuta ang pamamahala sa Jerusalem. Natanggap ba ni Hanani ang ganitong karangalan dahil sa mataas ang kanyang pinag-aralan? O siya ay galing sa isang seminaryo? Hindi natin mababasa ang mga ganitong bagay sa ating pag-aaral ngayon. Isa siya sa mga katiwala sa lungsod na ito sapagkat siya ay isang matapat na tao at meron siyang takot sa Diyos nang higit sa lahat. Siya ay isang matapat na tao, hindi isang taong mataas ang pinag-aralan. Huwag niyo sanang dadamdamin ang aking mga sasabihin. Kailangan natin ng mga nakapag-aral na mga manggagawa. Subalit maraming mga nakapag-aral ang nasa gawain ng Diyos, subalit kulang naman sila ng mabuting katangian. Sinabi ni Pablo sa 4 na kabanata sa talatang 2 ng aklat ng 1 Korinto. Bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpo ang tapat. Maasahan ka ba ng iyong pastor? Maasahan ka ba ng iyong kapatiran? Tapat ka pa sa iyong simbahan? Ang katalinuhan ay kapakinabangan kung ikaw ay tapat. Wala namang saysay ang katalinuhan kung wala kang katapatan. Sa 3 talata, ganito po ang sinasabi. Sinabi ko sa kanila, huwag bubuksan ang mga pintuan ng Jerusalem hanggang sa ang araw ay uminit at samantalang sila'y nagbabantay, isara nila at ikandado ang mga pinto. Humirang kayo ng mga bantay mula sa mga mamamayan ng Jerusalem, bawat isa'y sa kanyang binabantayan at ang bawat isa'y sa tapat ng kanyang bahay. Ang lahat ng lagusan sa lungsod ay kailangang bantayan sa buong maghapon at sa buong magdamag. Sapagkat maraming mangyayari, kailangan nilang manatili sa pagbabantay. At ang bawat isa ay kailangang magbantay, kahit na ang kanilang tahanan lamang. At gayon din naman, binigyan tayo ng Diyos ng pananagutan sa ating mga tahanan. Makikita natin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sangayon kay Marcos sa Kabanatang 13, talatang 37 ang ganito. At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Ito ang dapat na gawin ng bawat mananampalataya. Ang 4 na talata, si 7 kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po ang sinabi. Ang lungsod ay maluwang at malaki, ngunit ang mga tao sa loob nito ay kakaunti at wala pang mga bahay na naitayo. Hindi lahat ng gusali sa loob ng lungsod ay tapos na sa pagkakataong iyon, at maaring malimutan nila ang pagbabantay habang nagtatayo sila ng kanilang mga tahanan. Kapansin-pansin na sa kanilang paggawa ay binibigyan nilang palagi ng kahalagahan ang pagtatrabaho at pagbabantay. Ganito rin sana ang ginagawa natin sa ating mga simbahan sa kasalukuyan. Basahin naman po natin ang 5 hanggang 7 talata. Inilagay ng Diyos sa aking puso na tipunin ang mga maharlika, mga pinuno at ang mga taong bayan upang magpatala ayon sa talaan ng lahi. Aking matnatagpuan ang aklat ng talaan ng lahi ng mga nagsiaho noong una at aking natagpuan ang nakasulat doon. Ang mga ito ang mga tao ng lalawigan na nagsiahon mula sa pagkakabihag na dinala ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Sila'y nagsibalik sa Jerusalem at sa Juda, bawat isa'y sa kanyang bayan. Sila'y dumating nakasama ni Zerubbabel, Yeshua, Nehemias, Azarias, Raamis, Nahamani, Mordecai, Belsan, Mesperet, Bigbay, Nahum at Baana. Ang bilang ng mga lalaki ng Israel ay ito. Ganito rin ang makikita natin sa aklat ng Isra sa ikalawang kabanata. Sangayon sa sinabi ng Diyos sa aklat ng mga awit, sa kabanatang 112, sa talatang 6, ang matuwid ay maalala magpakailanman. Kaya inulit ang talaan ng mga taong ito, sapagkat sila ay tapat sa kanilang pananampalataya. Kilala ng Diyos ang mga taong tapat sa Kanya, at balang araw ay isusulat niya ang pangalan mo at ang pangalan ng lahat na naging tapat sa Kanya. Sa kabanatang 7, talatang 17, sa aklat ng Nehemias ay ganito pa po ang idinugtong ni Nehemias. Ang mga anak ni Asgad, 2,322. Sino si Asgad? Siya ang isa sa mga bihag na dinala sa Babylonia. At sa loob ng 70 taon ng kanilang pagkakabihag, dumami ang kanyang lipi. Merong 2,322 tao ang makapagsasabing sila ay galing sa lipi ni Asgad. At kung merong taong hahamon sa kanilang pagiging Israelita, kailangan lamang nilang sabihin na sila ay galing sa kanilang lipi. Kilala nila ang bawat lipi. Kapatid, nais mo bang malaman kung ikaw ay anak ng Diyos? Kung ikaw ay nagtitiwalang si Jesus ang iyong tagapagligtas, siya ay sumasayo at ikaw ay may buhay. Kaibigan, kailangan ay ngayon pa lamang ay malaman mo na kung ikaw ba ay anak ng Diyos upang maitala rin ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, unang kabanata, 12 talata ay ganito po ang sinasabi. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Basahin naman po natin ang talatang 61 na ganito po ang nasusulat. At sumusunod ay iyong umahon mula sa Telmila, Tilharsa, Kerub, Addon at Imer, ngunit hindi nilan mapatunayan ang mga sambahayan ng kanilang mga ninuno kung sila ba ay kabilang sa Israel. Meron din namang mga tao na hindi nila mapatunayan ang kanilang pagiging Israelita. Ang sabi nila, sa aking palagay ay ako ay isang Israelita. Uumaasa kami na kami ay mga Israelita. Ang kanilang palagay at haka-haka ay hindi nakatulong sa kanila. Kailangang tiyakin nila kung sila ay kasama sa lahing ito upang makapasok sa lungsod. Gayon din naman ay hindi tayo maaring makapasok sa kaharian ng langit kung hindi natin tiyak kung ano at sino tayo sa harapan ng Diyos. Sa talatang 64 ay ganito po ang sinasabi. Hinanap ng mga ito ang kanilang talaan ng lahi doon sa mga nakatala sa talaan ng lahi, ngunit iyon ay hindi natagpuan doon, kaya sila'y ibinilang na marurumi at inalis sa pagkapari. Hindi nila alam kung kaninong lipi sila galing. Hindi lang natin kailangang maligtas, kailangan din nating malaman na tayo ay ligtas at napatawad na sa ating mga kasalanan. Sa talatang 65 ay patuloy pa ang sinabi ni Nehemias. Sinabi sa kanila ng tagapamahala na huwag kakain ng kabanal-banalang pagkain hanggang sa tumayo ang isang pari na may urim at may tumim. Ang pagkilala sa mga pari noong panahong iyon ay sa pamamagitan ng kanilang mga kasuotan at mga bagay na nakalagay sa kanilang mga dibdib. Dito makikita na sila ay tinawag ng Diyos sa paglilingkod. Subalit sa ating panahon, makikita at malalaman natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita at ng ating pamumuhay. Basahin po natin ang huling talata sa ating pag-aaral ngayon, sa talatang 73. Kaya't ang mga pari, mga libita, mga bantay-pinto, mga mangaawit, mga ilan sa mga mamamayan at ang mga lingkod sa templo at buong Israel ay naninirahan sa kanilang mga bayan. Nang dumating ang 7th buwan, ang mga anak ni Israel ay nasa kanilang mga bayan. Ito na po ang huling talata sa 7th kabanatang Nehemias. Ang mga Israelita ay nasa kanilang bayan at tahanan. Sa ilalim ng pangungunan ni Nehemias, isang malaking gawain ang natapos, subalit hindi pa dito natatapos ang lahat. Meron pang ibang kailangang gawin. Ilang mahalagang aral ang ating makikita sa kabanatang ito. Una, nakita natin ang pagtatalaga ng mga tagapagbantay at ang kanilang mga gawain. Tayong mga anak ng Diyos ay hindi lamang tinawag mula sa kasalanan, subalit tinawag din tayo upang bantayan natin ang ating kaligtasan na tinanggap mula sa Diyos. Gayon din naman, kailangan nating bantayan ang ating masamahan at ang mga tao na ating pakikisamahan. Isa pa sa ating mga natunghayan ay ang pagkakatapos ng pader sa tulong ng Diyos at sa kanilang pagkakaisa. At dahil sa mabuting pamumuno ni Nehemias, natapos ang pader na matagal na nilang inaasam. At ang pinakamahalagang aral na makikita natin ay ang pangangailangang malaman natin na tayo ay bahagi sa pamilya ng Diyos. Tulad ng mga Israelita, kailangang malaman nila at patunayan na sila ay mga Israelita. At tayo man ay mahalagang malaman at patunayan natin na tayo ay anak ng Diyos upang maging karapat dapat sa kaniyang kaharian. Kung hindi mo pa nalalaman na ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay nag-aalinlangan tungkol sa iyong kaligtasan, ngayon ay tanggapin mo na siya na iyong tagapagligtas. Subalit kailangan nating tandaan at malaman na tanging sa ating Panginoong Hesus lamang makakamtan ang kaligtasan, sapagkat sinasabi sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 4, talatang 12 ang ganito, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa kaligtasan ng tao. Idagdag po ng Panginoon ang kanyang biyaya at pagpapala sa ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, kami po'y dumudulog sa iyo, pinupuri ka namin pinasasalamatan, sapagkat kami ay patuloy mong ginagabayan sa aming mga pag-aaral ng iyong salita. Salamat Panginoong Diyos sa mga nasusulat na mga kasaysayan. Mga kasaysayang merong kahulugan sa buhay espiritual ng bawat isa sa amin. Panginoon, ang lahat ng mga ito'y meron pong ibig sabihin sa aming mga buhay sa oras na ito. Tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, na maging tagapagbantay sa aming kapaligiran, na hindi kami sasang-ayon sa gawain ng mga kaaway o ng sanglibutan ito. Kami, Panginoong Diyos, ay gawin mong maging matatag at malakas sa aming mga pananampalataya upang makapanindigan sa katotohanan. Bigyan mo po kami ng kaalaman at karunungan upang malaman namin kung ano ang mali sa mga katuroan na ipinangaral ng marami ngayon. Panginoong Diyos, kami po ay gabayan mo sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. At gayon din, Panginoong Diyos, tulungan mo po kami na magkaroon ng katiyakan na kami nga ay kasama sa iyong pamilya, kami nga ay iyong mga anak upang maging kalugod-lugod at karapat dapat. Pagpalain mong mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Ikaw ay mangusap sa bawat isa. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang mga himpilan ng radyo na ginagamit sa paghahayag ng iyong salita. Kami po umaasa at nagtitiwala na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat hinihiling po namin at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
1: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
2: The biblical doctrine of salvation can be summed up in three words. Regeneration precedes faith. Samahan niyo po ako sa pag-aaral ng kanyang salita. Basahin po natin ang ating text in Ezekiel chapter 11, verse 19 to 20. Bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayan nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin, upang lumakad sila ayon sa aking mga tuntunin at sumunod sa aking mga utos. Sa gayon, magiging bayang ko sila at ako ang magiging Diyos nila. Tignan natin po yung pag-uusap ng ating Panginoon Diyos at ni Ezekiel na recorded po dito sa Ezekiel 11 and also sa chapter 6. Nakita natin na si Ezekiel ay alam niya na meron pong darating na parusa sa bayan ng Israel. At ito ay parang sa kanya, agree siya dahil deserving ang bayan ng Israel. Hindi po nagprotesta si Ezekiel that the nation had earned its punishment. Pero parang nalulungkot siya na ang Panginoon Diyos ba ay totally i-destroy ang bayan ng Israel, na itong bayan na ito ay kagagaling lang sa exile, gutom at galing po sa gera sa Ezekiel 11:13. Para kay Ezekiel, ang hirap naman pong balansihin yung dalawang katotohanan. That God could by no means clear the guilty, and then He would not break His covenant sa bayan ng Israel na magpe-preserve siya ng kanyang people para sa kanyang sarili. Dahil si Ezekiel, alam niya na ang Israel ay deserve only death. Paano niya makikita na ang Panginoon Diyos ay magpe-preserve ng kanyang bayan para sa kanyang sarili kung ito'y kanyang uhusgahan? God answered the predicament by saying that He would preserve a remnant by sovereign intervention to change their hearts. Magdadala siya ng kanyang tao, yung exile into foreign lands back to Canaan. At gagawin niya, maglalagay siya ng bagong espiritu. Papalitan niya yung pusong matigas at papalitan niya ito ng living hearts of flesh that fit with true faith and love for Him in verse 14 to 21 ng Ezekiel 11. The Lord would purify His people so that they would escape His wrath. Nang ipinadala ng Panginoon Diyos ang ating Panginoon Jesucristo, nakita natin ng comprehensively na ang Panginoon Diyos ay kaya niya mag-judge at mag-preserve ng kanyang people. At the same time, only in Christ. Because He bore the judgment we deserve for our sins, and we are preserved in Him because we are declared righteous in the Son. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa magitan niya. For justification to occur, ang Panginoon Diyos must take the initiative at i-transform ng ating mga puso, because without this transformation, we cannot see the kingdom of God, let alone enter it by faith in John 3:3. The Lord must regenerate us so that we can believe and be justified, and consequently, receive yung indwelling spirit and be sanctified. We cannot trust Christ and be united to Him. If we are not united to Christ, we cannot be justified, sanctified, and glorified. We cannot deserve regeneration. Dahil doon, we must finally attribute our salvations to God alone. Tayo po'y magpasalamat na ang Panginoon Diyos ay hindi po tayo pinabayaan, but He has transformed us to believe in Him. Magpasalamat tayo sa kabutihan ng Diyos at sa Kanyang pagkilos sa ating mga buhay. Ito po si Pastor Mel Borlongan. Sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.

0: ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
1: Sa ating nakaraang episode, tinutulan natin ang mga nagtuturo na hindi daw applicable o hindi para sa ating mga mananampalataya sa ngayon ang mga katuruan na nilalaman ng Gospel of Matthew. Para sa kanila, ito daw ay para sa mga Hudyo lamang. Isa sa kanilang mga ginagamit na talata bilang patunay sa kanilang paliwanag ay ang Matthew chapter 15 verse 24. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Sumagot si Jesus sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Ikinakatwiran nila na isinugo lang ang Panginoon para sa Israel noong siya ay andito sa daigdig. Kaya nga raw ang mga katuruan ng Gospel of Matthew ay hindi para sa mga Hintil o mga hindi Hudyo na katulad nating mga Filipino. Tama ba ang ganitong pagpapakahulugan? May lumapit kasi sa Panginoon na isang Kananeya. Siya ay mula sa lahi ng mga pinalayas ng mga Israelita sa lupang pangako ng panahon ni Joshua. Sa madaling salita, siya ay isang Hintil o hindi Hudyo. Humingi siya ng tulong sa kanya. Sabi sa verse 22, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito. Nung una, hindi siya pinapansin ng Panginoon. Ngunit nang mangulit pa siya, sumagot na nga si Jesus na sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang, ako isinugo. Ngunit patuloy na nagmakaawa ang babaeng hindi Hudyo. Kaya sumagot muli ang Panginoon sa verses 26 to 27. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Sumagot ang Kananeya. Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong na lalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Lumalabas na sinusubok lang siya ng Panginoon sapagkat ipinahayag niya sa verse 28, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. At pinagaling nga ng Panginoon ang kanyang anak. Gaya nga ng aking ipiniliwanag noong nakarang episode, binigyang prioridad lamang ang mga Hudyo, subalit hindi nangangahulugan na babaliwalain na ang mga hindi Hudyo. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, He had come to offer to His own people the kingdom promised through David centuries before. Thus, it was inappropriate for him to bring blessings on Gentiles before blessings fell on Israel. Matatandaan na bago naganap ang pangyayaring ito, pinagalitan ng Panginoon ang mga religious leaders ng Israel. Ayon sa Matthew chapter 15 verses 7 to 9, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Tumitindi na ng panahong iyon ang pagsalungat ng mga Hudyo sa kanya. At dahil tinanggihan ng mga Hudyo ang pagpapala ng mga katuruan ng Panginoon sa kanila, hindi niya ito ipinagkait sa mga hindi Hudyo. At matapos na pagalingin niya ang anak ng Kananeya, pansinin natin ang sumunod na ginawa ng Panginoon sa Matthew chapter 15 verses 29 to 31. Pag-alis doon, naglakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupo roon. Nagdatingan naman ang napakaraming taong may dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi at marami pang ibang may sakit. Dinala nila ang mga ito sa paanan ni Jesus at sila'y pinagaling niya. Kaya't namangha ang mga tao nang makita nilang nakapagsasalita na ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, nakakalakad na ang mga pilay at nakakakita na ang mga bulag. Kaya't pinuri nila ang Diyos ng Israel. E lumalabas na hindi sila mga Hudyo. Kapansin-pansin kasi ang sabi, kaya't pinuri nila ang Diyos ng Israel. Ito ay nagpapatunay na hindi sila talaga mga Hudyo. Matapos pa nga nito, sa verses 32 to 39, ay mahimalang pinakain sila ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpaparami ng tinapay at isda. Mga 4,000 mga lalaki na hindi Hudyo ang kanyang pinakain. Hindi pa kasama sa bilang ang mga babae at mga bata. Naganap ang mahimalang pagpapakain sa 4,000 mga lalaki sa lugar ng mga hindi Hudyo. Ayon sa The Message of Matthew, The Kingdom of Heaven, mula sa The Bible Speaks Today Commentary Series, the feeding of the 4,000 took place in Decapolis, that is to say, a group of 10 independently governed Greek cities in Transjordan. And the wonderful thing about this miracle is that Jesus is making available to non-Jews the same blessing as he had offered to Jews. And the wonderful thing about this miracle is that Jesus is making available to non-Jews the same blessings as he had offered to Jews. Kaya hindi dahil sinabi ng Panginoon sa Kananeya, sa mga naliligaw na tupa ng sambayan ng Israel lamang ako isinugo, na hindi na para sa ating mga hindi Hudyo ang mga nilalaman ng Gospel of Matthew. Ayon pa sa The Bible Knowledge Commentary, ginawa ng Panginoon ang mga himalang ito dahil Jesus was thus demonstrating what he will do for Gentiles as well as for Jews when his rightful millennial rule will be established on earth. Ang magandang balita ay para sa lahat. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanan ng pamalaya, katotohanan isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Proverbs chapter 24, verse 16. For though the righteous fall 7 times, they rise again. But the wicked stumble when calamity strikes. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay failing forward. Failing forward. Lessons from our failures. Alam niyo po, ang failure ay isang realidad ng buhay. Siguro po kayo mga giliw na tagapakinig ay dumating na rin sa inyong punto ng inyong buhay na kayo po ay nag-fail o kayo ay nagkamali o kayo ay nabigo. So, ang bawat isa po sa atin ay nakakaranas ng pagkadapa. Bawat isa po sa atin ay nakaranas na makagawa ng mga maling desisyon sa buhay. At marami po sa atin, no, ang naka-experience ng mga disappointments in life. Totoo po yan. Kaya nga po natin tinatawag na failure is a reality of life. Pero alam niyo po ang kaibahan doon sa mga tao na walang Panginoon at doon sa mga tao na pinipili po nila na magpa-ibabaw o magpa-ilalim sa failure, no? So the difference between those who are destroyed by failure and those who grow from it lies in the lessons they choose to learn. So being a winner, even though we fail, is upon our choice. No? Choice po natin yan kung tayo po ba ay matututo sa ating paghamali o yayakapin na lang natin ang ating mga failures at hayaan lang natin na kung ano ang mangyari sa atin, at kung hindi man, ay hayaan natin na sumuko o sukuan lang natin yung atin pong ginagawa. Kaya mga kapatid, sabi po natin, failure is a reality of life. Kasama po talaga sa buhay na tayo ay minsang mabigo. Sabi nga po ni Thomas Edison, alam na alam po natin, kilala po natin kung sino si Thomas Edison, no? Ang sabi po niya, I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. So, hindi po siya daw nabigo, kundi natutunan pa niya kung ano yung maraming mga pagkakataon na hindi na kailangan o hindi naman ito gumagana. So, ngayon po tingnan natin, no? Paano nga po ba natin na magagawa na sa mga failures ay maraming matutunan? At paano nga po ba tayo mag-failing forward? Ano po? So, yan po yung ating magiging pagkubulay ngayon na makakatulong po sa atin towards our spiritual growth, deeper faith, and greater purpose. Number one, failure teaches us humility. Ganda. So, ang mga pagkabigo daw po ay nagtuturo sa atin upang tayo ay magpakumbaba. Tama naman po, no? So, sabi nga po doon sa ating pong verse, sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in it. So dito po ay pinapakita yung ating mga weaknesses. Dito po, paano natin kukuha ng lesson yung mga weaknesses po natin, no? So tandaan po natin na sa mga panahon na tayo po ay nanghihina, eh yun po nagpapaalala sa atin na hindi natin kaya ng sarili natin lakas. Kailangan po natin ng Diyos. No po? So yun po yung unang reminder po sa atin, no? So alam po natin mga kapatid na ang failure ay nagpapaalala sa atin na tayo ay tao din, limited and in need of God's grace. Sabihin niyo po yan sa sarili ninyo, no? Na kung kayo man ay mag-fail, okay lang. Kasama yan eh. So kasama po yan sa pagiging tao po natin, limited and in need of God's grace. Yan nga po yung sinasabi ko kanina, no? Masasampungan po tayo na tayo po ay nagiging tapat sa kung ano man yung mga pinapagawa sa atin. Okay po? So, example na lang po, si Peter. Ilang beses po niyang dininay si Jesus? 3 times, di ba? Alam niyo, yung failure po na yon sa tingin ko, yung pinakamababang point ng buhay ni Peter. Pero nagpahinto po ba siya? Tumigil po ba siya? Ginaya po ba niya si Judas na tumakbo pa palayo, no? So hindi po. Ang ginawa po nito pong si Peter, no? Bumalik sa Panginoon at tinanggap po siyang buo ng ating Panginoon. Okay po? So sabi nga po ni C.S. Lewis, failures are finger posts on the road to achievement. So parang ito daw po ay nagtuturo patungo sa tagumpay yung mga failures po natin, no? So number one, failure teaches us humility. Number two, failure builds our character. So yung mga kabiguan po pala ay nakakapag-build o nakakapagpatatag ng atin pong character. Okay po? Ang sabi po sa James chapter 1 verse 2 to 4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. So mga kapatid, ano man yung mga ma-experience nating mga betrayal, disappointments, no? Kagaya ni Joseph, alam po natin na si Joseph, no, yung kanya pong story. Ang story po ni Joseph, sinanla po siya as slave ng kanyang mga kapatid. Take note, sarili po niyang mga kapatid ang nagbenta po sa kanya, no? So kaya po ang ganda ng verse eh. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. So mahirap po yun. Kung magating na lang may kagalakan, kung ikaw naman ay nasa kalagitnaan ng trials. Pero kagaya po ni Joseph, yung mga failures na kanya pong na-experience, yun po yung nag-shape ng kanyang patience, ng kanyang faith, lalo na nga po ang kanyang leadership skill, no? So, kumbaga yun po pala yung preparation ni Joseph sapagkat darating po palang araw na siya ay magiging governor of Egypt. Sabi nga po ni Helen Keller, character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened. So, mga kapatid, huwag po tayong malungkot kung tayo may nag-fail, no? So, isipin natin na ito pong failure na ito, ang siya pong magbibuild ng ating character, na ito naman pong character po natin ay magbibuild ng positivity sa ating mga buhay. And number three, failure points us back to God's grace and purpose. Alam niyo po yung Greek word ng grace is charis, di ba? Nang ibig sabihin po ay unmerited favor, kindness freely given. So, pag sinabi po natin unmerited favor, hindi po tayo karapat-dapat pero pinaburan po tayo ng Diyos. Hindi po tayo karapat-dapat sapagkat tayo makasalanan. Pero, dahil nga po, tayo po ay binigyan ng pagkakataon na maligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ito pong kindness na ito ay libre pong ibinigay sa atin. So mga kapatid, tandaan po natin na failures reminds us that success does not depend on us but on God's mercy and purpose. Wala po tayong magagawa, mga kapatid, no? Kailangan talaga po natin ipagkatiwala sa Panginoon. At ito pa po maganda. God can turn out worst mistakes into testimonies of His redeeming power. So alam nyo, minsan yung akala nyo ay parang curse sa inyo o sobrang hirap na hirap kayo, pero yun po pala ay pwedeng gamitin din ng Diyos para po magkaroon ng transformation sa ating mga buhay. Po, sabi nga po sa Romans chapter 8 verse 28, and we know that in all things God works for the good of those who have loved Him, who have been called according to His purpose, no? So sabi nga po dyan sa verse na yan eh, lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip sa mga taong nagmamahal sa kanya. So kung ngayon ang situation mo kapatid ay hindi kagandahan o kundi man ang situation mo ay may pinoproblema ka, alam mo kapatid, kayang baguhin ng Diyos yan, no? So kailangan lang po natin ay magtiwala. Alam niyo po ba ang greatest glory ay hindi po, no, it is not in never failing but in rising every time we fall. So yun po pala yung ano, ang tunay na glory, no, ay hindi po yung mabigo tayo, kundi yung pong bumangon tayo pagkatapos ng pagkabigo. So our greatest glory is not in never failing, but in rising every time we fall. Yun po yung sabi ng isang quotation. So mga kapatid, ang failures po ay nagtuturo sa ating maging mapagpakumbaba, mabuild ang ating character, at makatulong din po sa atin sa patuloy na pagtingin, pagbalik na ang Diyos lamang nakapagbibigay ng biyaya sa atin. Muli ito ang inyo pong Kuya Pastor na lagi po nagpapaalala sa bawat isa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Welcome to Sweet Voice Prayercast, your space for praises and prayer requests.
1: Sweet hour of prayer, sweet hour.
2: Hello, mayong gabi sa atin mga mapisan nga tagpalamati sa sining nga istasyon 1233 Radio DYVS. Kag again, welcome sa sining nga another new naman episode sa aton programa Sweet Voice Prayercast. Kag kamusta ka mo mga kaabyanan? Kabay pa nga padayon niyo lang gid nga na eksperyensyahan ang kaayo kag katutom sang Ginoo sa inyo o kon sa aton tagsa ka mga

years gin ano man sa Ginoo, gin design man sa Ginoo, kung ginhatag man sa Ginoo, agod nga tudluan kita. So amo na nga dapat gin, kita mamati sa tunod man mga maestra, maestro, or i-honor man naton sila, kilalahon man naton sila. Kaya mga teachers man ina sila, parehas bi sa mga education teacher, no? Like sa ALS, sa DepEd, or even ganit sa mga churches man, no? Mga nagatudlo sa Sunday school, nagatudlo sa mga, no? Mga teachers ina sila. Even ganit ang pastors, no? Teachers, teachers man sila, kaya nagatudlo man sila sa aton, sa pulong sang Ginoo. And you know what, bisan diri sa DYVS, no, damo man di sa mga teachers man, ni mga education teachers nga nag-volunteer, o kun sa ALS man, no, nga nag-volunteer diri nga magtudlo online, no, dira sa radio. So amo na sila, no, kilalahon man naton sila, kagdumdumon man naton ang ilang contribution sa aton o kun sa syudad, no? Like na lang sa kaya ang aton isa di sa mga teachers, no, sa ALS teachers, si Teacher Yola Sale, Yuli Salem, no, Education Program Specialist na siya sa ALS and broadcast partner of 1233 DYVS, no, diri sa, syempre diri sa Bacolod. And si Mom Teacher Eileen Ki Holano, missionary of child evangelism. Mga missionary teachers man sila. Missionary of child evangelism fellowship and broadcast partner man sang 1062 DXKI Coronadal. So even gali ang mga missionary o no, mga teachers man ina sila. Bisan gali sa mga Sunday school na bala sa mga kabataan, no, mga teachers man sila. Diba sa mga ano, no, sa mga local church naton, may mga Sunday school na sa kabataan, no, so may mga teachers ginaya dayon sa VBS amuman, no, Vacation Bible School amuman, no, may mga teachers damo man kita da mga maestra kag bisan ako gani personally, no, nagdako man ko sa Sunday school and sa VBS, so damo naman ko na encounter ng mga teachers, mga spiritual teachers naton. Paagi sa ila, nakilala naton ang Ginoo. So, education, no, now reaches beyond classrooms and into the airwaves, bringing lessons to learners who face challenges in access and opportunity. So, pasalamat gid kita ya kay Lord nga ang education, no, ang pagtudlo o kung ang ihibalo, hindi lang ini na limit sa four walls of classroom, kundi nag-go pagid ini siya beyond or reaches beyond pag sa nga bisan sa kahanginan, mabatian na naton nga bisan ara lang kita sa aton mga balay or bisan diin kita makabati kita sa may mga pagpanudlo, no, bringing lesson to learners nga bisan pa sa mga learners bala nga nag-atubang sa mga challenges or budlayan bala sila mag-access sa education, no? So, kag sa mga opportunity nga ma-educate, makatuon sila or ma-educate sila, no? Maayo gid nga, we thank God gid nga ari ang airwaves o kung may radio o kung may online na, no? So amo na siya, education now reaches beyond classrooms and into the airwaves, bringing lessons to learners who face challenges in access and opportunity. So mga kabiyanan, balik kita sa ikaduhang abahin sa aton programa.

Mga kabiyanan, ari na kita sa ikaduhang abahin sang aton programa Sweet Voice Prayercast. Kag ginaistoryahan nato na about sa mga manunudlo. Sa South Cotabato, Teacher Eileen Kilohano of Child Evangelism Fellowship partners with the XKI Coronadal through Good News Club on air and online and paaralang lingguhan, no? Diri ato, diri gani sa ato niya, Alskwela. Diri dito naman sa Ilaya, paaralang lingguhan. So, hambal niya, I continued paaralang lingguhan as a volunteer, no? Hambal niya. So, this partnership also, nangintunaan man, no, nga mag-produce sila sang programa nga Hiligay Noon Bible Class, no? So kanami Hiligay Noon Bible Class sa Coronadal sa South Cotabato, no, sa DXKI nga istasyon naton, no, station sang FEBC. So it's a wonderful platform suno sa iya to reach the youth. So ang iya gidya target or ang ila gidya target, no, sa ilang partnership agud nga malabot kung madulong ang edukasyon sa pamatanon, no? So, nami, gid na yung goal ni mo. So, ni ma'am, nami, gid na yung handom ni ma'am Eileen Kelohano sa Child Evangelism Fellowship, no? So, many of our listeners, sambal niya, are now teachers man, pastors, and even mothers, no? So, ang mga mother, teacher man ina. So, ang teacher, ang ginatudluan niya sina manging teacher man pila ka adlaw. So, diri naman sa Bacolod, si Ma'am, akon si Teacher Yuli Salem, no, carries the same heart for learning man through Radio Alskwela on diri sa DYBS. Online man na siya. May araman online, syempre, eh, no? Kaya nag-streaming man kita sa Facebook. So, in Bacolod, Teacher Yola Salem carries the same heart, no? Grabe, gina ang heart sa mga teachers, bala, passion, gina nila kag-desire, gina nila sa ila heart. Nga ang ila mga estudyante nga ginatudluan, makabalugid, no? So, amo na ka dedicated sa aton yung mga teacher. So, ang ining program nato, no, diri sa Alskwela, diri sa DYVS, it helps students like Christine and Michael, magluluto din sila nga wala sang ginikanan nga natapos nila ang ilang junior high school education paagi sa aton nga Alskwela. So, do sa ano na bala kalipay sang tagipusoon sang isa ka maestra, no, kung ang ilang mga estudyante nag-graduate o kung nakatapos na kag nakahibalugid sang ilang mga ginatudlo like sini kay Christine and Michael nga magulutod nga wala na sang ginikanan. So nakatapos sila sa ilang junior high school education. Kay nga ano, bangod ang kabataan, no, ang pag-asa ng bayan. Amo nang hambal ni Gat Jose Rizal, isa sa aton mga heroes. So amo na siya. This month, we honor teachers whose dedication paired with the power of broadcasting, no, reaches hearts and minds far beyond the classroom walls, no. So amo na siya ang dedikasyon sa mga manunudlo naton kag of course, no, paagi pagid ginaparisan pagid sang power sang broadcasting like diri sa DYVS, no. So nagalabot pagidini sa mga nagadulong pagidini sa mga tagipusoon kag panghuna-huna, no, nga makahibalo pagid ang aton nga mga estudyante, no, or mga learners beyond the classroom walls nga hindi lang yan sa classroom kundi of course, no, beyond pagid. So question ang pamangkot diri, how can we help young people know God's truth early in life? Of course, our teachers. And, of course, hindi lang mga education teachers, mga spiritual teachers man. And, no, so, ginoong Hesukristo, amugid ang
great teacher naton, si Jesus Christ. And mga kabiyanan, sa Siningation, mag-proceed na kita sa aton mga palangamuyuan o kung sa aton mga prayer request or mga prayer items naton nga ginsend sa aton nga mga ano na, mga listeners dira sa Facebook page naton. Ginoo, salamat gid sa Siningation nga ginhatag mo sa amon. Salamat gid sang dako mo gid nga kaayo kagatutom sa amon tagsa ka mga kabuhi, bisan damo kami sang kakulangan sa imo. We are unfaithful, we are unrighteous man Ginoo, may mga shortcomings kami dira sa imo, pero padayon ka nga nagatipan, nagahigugma, nagapakita sang imo nga kaluoy sa amon. Ang imong Lord nga bugay, ang imong kaluoy sa amon, nagapadayon kid because you are a God of mercy. You are a merciful God and a loving God. Lord, we nagapray kami Lord sa Siningation, healing for Ma'am Leia Solenap, kasubong man kay Ma'am, kay Nanay Nineta Guadalquivir, kay Ninette Pasaga, and we also pray for Nanay Virgie Salgado, Corazon Estelioso, and Lily Lufranco. Lord, nag-aayo gid sila sang healing and your sustaining grace man sa ila, Lord. We also pray for Red Letch. Gapray gid siya, Lord, for ang iyang mga loved ones. They will come to know Jesus, Lord, as their Lord and Savior. And we also pray for LV Boris Salvador. Gapapangamuyo gid siya, Lord. We also pray for your healing and God's provision for medication sa iyang brother, Lord, nga si John or si Joanne, Lord. And we are praying also for Arlene, Ma'am Arlene Di Kenya or Di Kena, Deno Wanao. We pray, Lord, for sa iyang daughter sa chess competition for division nga kabay pa ang favor ni mo nga magdaog man siya sa sininga game. Lord, nag-pray man kami sa anong amon pong sud Pilipinas. Lord, just recently lang, Lord, nga mga inadlaw na naka-experience kami Ginoo sa ginatawag nga haze. Oh Lord, inang acutely unhealthy nga hangin, air quality sa bilog nga pungsod, and even mandiri ganit sa Negros, naka-experyensya man ang madamo sa amon. Thank you Lord for your protection gid sa tanan-tanan nga wala man sang may nahalitan bisan paano. Kaga inibangod sa wildfire nga natabo dito Lord sa Indonesia. And padayon mga kami Lord, nag-pray sang imo protection sa mga families and communities Ginoo san sa amon tanan sa habagat Ginoo nga nagapadayon nga nagagulpi lang ulan, gulpi lang tudo hangin, kag pagbubuos ang ulan, gulpi man Lord mabaha ha mga some parts of Bacolod or even bisan sa bilog nga pungsod Ginoo. Ga pray gid kami Lord for your protection man Ginoo sa mga flooding, landslide nga gagulpi lang Ginoo, ga nagakatabo. Lord, we also pray for our pungsod Pilipinas nga ikaw gid sa gihapon maghatag kaalam sa amon nga presidente, kagbisan pa ang mga leaders man nga under sa iya sang kaalam and mga program Lord nga makapaayo sa amon pungsod, and tagaay man sila sang conviction or discernment bisan pa Lord sang kahadlok gid sa imo nga mangin patas sila, kag mangin masaligan sila nga mga official namon nga ara dira nagapungko sa no, kung nagaserve Ginoo, you know, sa government. And we also pray Lord God for stable prices sang fuel kag sang pagkaon,
We, Lord, we pray for your provision, labi na gid sa mga pigado, mga imol, nga pamilya, nga kabay pa sa piyak sa mga unstable prices. Makapadayon lang sila bakal sa ilang pagkaon sa gihapon. And Lord, thank you. Nga wa ay kagidya patumbaya sa amon kalanon, sa amon babaw lames sa Ginoo. Kisa subra pa, kagisaga kausikan pagani Ginoo. So we continually pray for stable prices of fuel man and ang amon man nga food, ang mga kinanglanon, LPG, Lord God, tanan gid Lord nga basic nga kinanglanon gid okay na amon nga basic commodities Ginoo. Ikaw gid Lord maga provide. And we also pray, Lord, for protection from calamities, disaster or natural hazard Ginoo. Lord, ang ari kami nagapuyo sa sininga kalibutan nga puno sa mga gumuntang pagpanghangkat kag mga uncertainties Ginoo. And kag indi mapaktan ang tagsa kakabuhi namon Ginoo. Kis adamo man kakabiktima sa mga nagakatabo nga kalamidad Ginoo sa amon palibot. We also pray, Lord, for leptospirosis nga nangin epidemic level na, Lord, sa National Capital Region na pila na to mga sobra na to, Lord, libo ang ara na gani, Lord, sa epidemic level. We pray, good Lord, nga masarangan gid sa mga DOH hospital ang pag-accommodate sa mga pasyente, you know, nag-aalalawas na, Lord. We pray, good Lord, nga maiban-ibanan ang ining mga kaso paagi sa amon paghalong sa amon nga kaugalingon. Kag nagapray man kami, Lord, sang dengue cases man nga damo man bisan gani sa Albay, Lord, manuga nagmanug declare sila sang or basic naka declare na sang state of calamity bangod sobra na to pulo ang nagkalamatay kag bisan pa damo-damo ni Ginoo ang cases dito. And we also pray, Lord, sa mga infestation man sang RSSI sa amon sugarcane plantation. Bisan pa, Lord, ang nagahana man, Lord, nga drought sa amon nga humayan o kon rice field nga isa man sa ginapaandam subong sang amon nga DA Ginoo ang posible Ginoo nga kapirdihan kung mag-abot na ang El Nino, Lord. And we also pray, Lords, nga kabay pa nga matap na or mahagan-hagan. Nag-pray man kami, Lord, sa opening Ginoo nga milling season nga sa gihapon mangin bugana ang tubo agudamo ang magaling at tubo kang mahimo kalamay kag mangin na mabaskog naman ang among economy. Lord, we pray also our cases man nga sang ASF kadamo naman, Lord, kaso sang African swine fever o kun ASF kagiban pagid nga mga abalatian sa baboy and different regions. We also pray, Lord, nga makombat man ini or matap na ini paagi man sa paghatag ni mo kaalam sa amon mga authorities kung paano ini Ginoo ma-mitigate or paano ini matap na, Lord, o kung mahagan-hagan. And we also pray for damo pagid sa mga kalag ang mga kilala kay Jesus as their Lord. And we pray, Lord, that may more souls come to know Jesus and accept Him as their Lord and Savior, Ginoo, personal Savior. Bangod ang kaluwasan, Ginoo, hindi sakupay, personal Ginoo, Ginoo. And we also, Lord, pray for our around the world. We also, Lord, pray for sa Middle East. In Middle East, we continue to pray for peace and katapusan, Ginoo, kag pagtapos naman, Lord, kabay pa sang ongoing a conflict sa Middle East nga hindi gidya, Lord, magsawanay ang Amerika kag Iran, Ginoo. And kabay pa ang mga peace talk, ang ceasefire matigayon kag magbuksan na gid, Lord,
full blast na gid ang pagbukas sang Strait of Hormuz. Lord, we greatly appreciated you, Ginoo, nga sa pihak lang gid sang kadamo nga problema sa amon palibot, sa amo bisan pa gani sa amon pamilya, sa pungsod, bisan sa around the world, damo sang problema kon pensaron. Pero Lord, here we are, nagapadayon sa gihapon, buhi, kag nagaalagad sa imo, kag naga-enjoy sa imo grasya, imo bugay, kag imo katutom sa amon kabuhi. Gani Lord, na ginapasalamatan kag gidya namon Lord sa amon bugos nga tagipusoon. And we also pray in Indonesia, we pray for Kalimantan fires in Indonesia, Ginoo, nga padayon man nga nagapamaho, nagabutang sa delikado mga kaboy dito nila because of this wildfire. Kabay pa Lord nga mahagan-hagan, buligi man Lord ang mga authorities dito, paano ini Ginoo matapna, paano ini masulbar nga problema. The wildfire, Ginoo, has already burned nagsunog sang 95,000 hectares, Ginoo, due to bangod sa drought, Ginoo. Amo naman ni ang problema, Lord, kung mag-drought or dry spell, madulot sang El Nino, ari naman ang mga grass fire, wildfire, kung ano-ano na lang, Lord, ng mga sunog. Lord, we pray for your protection and guidance sa amon tanan. And even ang Philippines, hindi man gani, Lord, spared sa mga sininga mga kalamidad, Ginoo, and disaster. We also pray for Myanmar. Ang dito man sila, Lord, may mga chaos man do sila nga ginaagyan, kag mga sufferings, Ginoo, mga kantusan, thousands have left their cities and homes to escape military attacks, mga terror or military attacks naman dito, Lord. We pray for FEBC's team nga hindi gid, Lord, grow weary, magkakapoy, magkataka in sharing the good news so that many would come to know Jesus as their Lord and Savior. As what you have said, Ginoo, sa Galatians 6:9, don't be weary in doing good because if we don't give up, we will reap a harvest in due time. Salamat gid, Ginoo, sa sina nga promesa nimo. Bas may ara ikaw, Lord, sang ginapahimo sa amon, bat sa punta may promesa. Pag nahimo na namon ina, Lord, ginatuman mo man ang imo promesa sa amon. Indeed, you are a faithful God. And Lord, we also pray for Japan. We pray for people in Japan who desire the salvation of Jesus but hesitate, Ginoo, due to opposition, Lord, from their Buddhist families. Kabay pa, Ginoo, nga damo man sa mga kalag dito sa Japan, makakilala kay Ginoong Hesus Kristo as their Lord and Savior. Lord, we pray that you will guide FEBC as continue nga magpadayon sa ilang ministry in Christian radio and media broadcast of the gospel and build relationships with listeners. Lord, bisan kami Kristuhanon, hindi man kami, Lord, Ginoo, likaw, conspired, or Ginoo, gaabot man sa amin ang we grow weary. Nagakapoy kami, nagakataka kami, Ginoo, pero salamat kids ang constant reminders of your word that let us not grow weary in doing good. Because if we don't give up, we will in due time, we will reap a harvest. Ginoo, kung wala ang imo mga promesa, tamaran gid kami, Ginoo, ang mga tao. Salamat gid, Lord, sa imo bugay sa amon. Katutom, tanan gid nga pagdaya, pagpasalamat, paghimaya. Ginabalik gid namon sa imo sa sinigati on. Sa ngala ni Jesus, our Lord and personal Savior. Amen.

0: Mga kabiyanan, ari na kita sa katapusan nga bahin sa aton programa. Kag mga kabiyanan, magkakita na naman kita sa masunod nga Domingo sa parehos manggyapon nga takna kag sa parehos nga estasyon. Kag remember, no? Mga kabiyanan, prayer should be a habit and a vital part of our lives because a godly person is a person of prayer. And salamat gid sa inyong pag-upod kag pagpamati ini sa gihapon. Salamat man sa aton nga dere sa technical side naton kay Madam Julie. Salamat and sa pag-edit sa aton nga program and maga ini sa gihapon ang inyong abiyan sa kahanginan Ruth Glaor nga nagasiling kabay pa ang Ginoo magapakamaayo gid sa aton tanan.
1: You've been listening to Sweet Voice Prayercast. Send us your prayer requests through 0998-842-2130 or Facebook page at 1233 Radyo DYBS. And together, let's lift every need to the Lord. This is Sweet Voice Prayercast, only here at DYVS, serving Christ until all have heard.
2: My wants and wishes
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Gabi sa tanan, Brother Ali here. Kaya nagkakalipan niya ako ang Rock the Light kita niwat sa sining na programa Musik. Kamusta ka mo? Kamusta ang aton mga tanan ng mga tagpalamati sa sining particular program kag sa DYVS. Kabay pa, ang ining adlaw is blessed by the Lord because I know that some of you, not all probably, may mga blessing na nabaton from the Word of God this morning na naghatag sa inyo sang encouragement sa inyo pag padayon sa pagsunod sa aton Ginoo, pagsunod kay Kristo Jesus nga aton Diyos kag manluluwas. Kabay pa, tagaan ka mo sang enlightenment because amo nang purpose sa pulong sa Ginoo, naghatag sa aton sang enlightenment, gahatag sa aton sang perspective sa pangabuhi. Hindi lang perspective, but right perspective so that we can rise above the situation, especially sa mga budlay ng mga situations. O, ginatambyaw na ito ng aton ng mga kaupdanan sa aton church family dira sa TCM. Kumusta ka mo? Para sa inyo nga wala kabalo, ano ang TCM? Trinity Church Ministries. Ang amon panimbahon ginaiwat na mon dira sa Trinity Chapel sa Villa Angela. Kung lapit ka mo dira, may chance ka mo nga maka-swing dira. Ang panimbahon dira is 4 p.m. So, gina-welcome gid ka mo. Kung ara lang ka mo dira, mas lapit sa inyo, kabay pa. One day makakita na man kita dira. Okay, so subong magapadayon kita sa aton nga series naton on paano maayara sang gainful life. Okay, amo nang aton nga ginsuguran nga bag-o nga series diri sa musika buhi. So are you ready as magapadayon kita? Okay, so kung nag-take ka mo notes, inyong mga notebook dre, pagwa na kay magpadayon naman kita sa sini nga gabi. Sa sini nga series, aton gintalakay ang question, ano ang meaning sang kabuhi? And ang aton anchor verse, makita naton dira sa Book of Ecclesiastes. Ang thesis bala sang Ecclesiastes is meaningless. Meaningless, everything is meaningless. Meaning, why sing pulos ang tanan sa sini nga kalibutan? Although daw ka-depressing sa iya kung pamatihan mo, but we ginlantaw naton ang context na nga in a time si King Solomon sa iya pagsulat sina hindi siya kayo close, layo siya, palayo sa Ginoo, ang iya gin-observe
6: diri sa kalibutan amo na ang iya conclusion ang kabuhi kun wala ang Ginoo sa picture ti wala gid sang pulos. He's saying that ang life under the sun pointless, okay, wala sang pulos. But later on sa iyang kabuhi, because kabalo kita ang Ecclesiastes, hindi na siya ang complete message sang Bible. We'll take the message sa below kid nga Bible, because kinahanglan ang other Bible. May ginasaling gani sa Bible interpretation that scripture interprets scripture. So kinahanglan naton para makuha naton ang bilog nga message. So amo na siya. So ang meaning and purpose ara kung makita naton ang Ginoo. So kung di ka padayon pa nagasik sa imo purpose kabay pa nga ini nga journey makabulig sa imo. So siling naton ang gainful life is when God is in the picture na sa imong kabuhi. That's why si Apostle Paul, na-discover niya ina ang mga saints in the Old Testament, na-discover man na nila. Amuna later on, na ang mga libro, aragid ang sentrogid ang pagtuod ra sa Ginoo, pagsalig sa Ginoo. Ang Old Testament nga isa ka tema na aton mabasa, malabyan sa Bible is about the righteous shall live by faith. Okay? Ang mga giluwas bala sa Ginoo, ginpakamatarong sa Ginoo, they are to live by faith. Or by faith, the righteous also will live. So, makita natin dira nga importante kayo. And that's a gainful life. And sa New Testament, mas clearer because ano na nga di na sentro ina nga faith. Yes, we have faith in God, but through Christ naman. That's why si Paul nag-humble siya. Nagkabuhi, siling niya, for me, to live is Christ. Nagkabuhi ako para kay Kristo. Even to die is gain. Kamatayon is gain na. Ito ungit man hindi gain ang kamatayon kung wala kita dira kay Kristo. Kasi si Kristo ang naghahatag sang promise of a life that is full here and even in the next life. Meaningful life, live here on earth. Not perfect life, but life that is full because ina nga full nakabuhi is where the presence of Christ is in our lives that we are to live. Makalive kita above the waves, above sa mga trials, testings, troubles, difficulties in life. That's why ginatawag siya abundant. Because ang ina nga gainful life speaks about life nga wala natin sa una maangkon. Like for example, peace. That's a blessing because it's a holistic blessing. Life that is full talks about holistic na siyang blessing. Hindi lang siya material, but holistic, kabilugan. Spiritual, emotional, intellectual. At nagkakaapektuhan tanan nga area sa kabuhi kung makilala naton ang Ginoo paagi kay Kristo. So magkapadayon kita sa aton nga series and aton ginlantaw ang acronym nga GAIN. Okay, so that madubduman naton. Ang una naton natunan is that G is grace. Ang aton nga pagtuo na base na sa grasya lang sa Ginoo. Ma-receive naton through faith sa aton pagtuo kay Kristo. And then after that, then maka-live kita a grace-filled life. Maka-learn kita mangin grasyoso sa aton mga palibot, sa isang kaparehas naton, grace-filled life ina siya. And then A is access. And we have gained access to God. Muna nga ang prayer, very powerful na. No? Kung nag-pray kita, sure kita na ginasabat ina sa Ginoo, kaya may access kita sa Ginoo through Christ sa gihapon. And sa subong, letter I na ta. Duha na lang, no? I, so next is N. So I is for identity. Anong aton identity? Here, ang aton focus is about identity in Christ. Here's a song by Charity Gale sa aton pagsugod, aton inipamatian, because this also speaks about our identity in Christ.

So ang muinang song naton, a new name written in glory, which is we are now new creation in Christ Jesus. O kanami nga bahano no, amuin na ang aton nga new identity in Christ. We are sons and daughters. We are children of God. Kanami no, can you imagine ina nga title our phrase children of God? Please don't misunderstand ha, kay mayara iba niya ang anak sa Ginoo, lain ang ila pag-interpret. Iniya, it's about new relationship, restored relationship. Ina, hindi kay para sa iban daw ka kuno siya daw negative no, nga na ang Ginoo natawag kita children of God. Ano siya, may asawa siya? Daw muna bala nga pag-insindi, hindi. Ang children of God simply means may ara kita relasyon sa Ginoo. Kay naguba ang atong relasyon sa Ginoo. And then later on in Christ, pagbutang natin sa atong bugos nga pagsalig sa iya bilang atong manuluwas, dira siya na-restore ang atong relationship with God. Kasubong niya, ginatawag kita children of God. And so may arad reverse nga gusto ko i-share sa Galatians. Galatians 4:7, gani nagambal diri, gani karon indi na kita mga ulipon kundi mga anak, kagtungod nga kita mga anak sang Dios, magapanubli kita sang iya mga ginpromesa nga palanublion. Wow, kagrabe no. So kung gusto mo na i-memorize, uyatan mo kay kanami sini nga identity. Now, anami kay ang identity bala nag-matter ni sa aton. Gainful life ka ba yung aton nga series, no? Ng aton nga focus, aton tema. Nga in the end, in this life, paano ito nabalaan nga we live a gainful life? Both here. So sini nga, pagpangabuhi natin dari sa kalibutan, kagsapyak nga kabuhi. So aton lang taon ang gainful life sa aton identity diri. You see, sa sini nga kalibutan, kung may ara ka, ang imo identity is bakod, naghatag sa imo sang ang confidence level mo taas, no? Maskin gani sa apelyido lang, gahatag sa imo sang grabe nga confidence. Kung sa diin ka na na-attach ang imo nga name, di ba? Bata ka ni Sino, kung Sino dira nga mga grabe nga mga identity, no? Mga names bala nga ginarespeto sa susyudad. So naghatag man sa imo sang confidence. Kung diin ka nag-eskwela, anong bayo mo ginasuksok, naghatag sa imo sang confidence. Now, I'm not saying labuton tanatanano nga kaya amunang gahatag sa aton sang confidence level gali. Pero naghamba lang ako nga may effect nga kung ang imo identity bakod bala. You know? And sometimes we put our identity sa mga sa sina. Well, ining identity lain iniya, kay amo ni siya ang ultimate gid nga source of confidence, and that is your identity in Christ. Kay nga aman ultimate bangod kay baskin hindi naton malabot ang aton nga mga ginahandom gid kun kisa nga mag after 20 years maamo na ko ni damo na ang success malabot ko, ang mga achievements malabot ko. Well, yes, naghahatag sa aton sang confidence, but even if wala kita sina pa, naghahatag na sa aton ang confidence kung may ara kita personal relationship sa Ginoo through Christ. Ang tawa bala diri, siling diri, sa una gali kita mga ulipon ang tawag sa aton. Hindi na kita ulipon kundi mga anak. Wow, kanami sina. Ulipon, anong especially ang ulipon? Slaves, no? Idea of slaves, wala kasi may imo. No? May master kang nagasugo-sugo lang sa imo. Kag ini nga master, slave master among natawag nga sala. Kita na ulipon sang sala. Kasubo nga pangabuhi. Di ba? Slaves,
under the power of sin. So hindi kina happy nga pangabuhi, no? Hindi na siya meaningful nga pangabuhi kay ulipon sang sala mo. Pero sang ara na kita kay Kristo, ano na kita? Mga anak sang Diyos, kag grabe, manubli kita sang mga promesa sang Ginoo. Di pila ka promesa na balaan mo sa Bible, dumudamo, no? So, kabay pa nga ikabuhi na itong ina. May abahan nung diri nga ato lang tawon gani pa matian na ito ni. Ang ini naman niya, idugang lang ni sa inyong playlist, no? Ang title niya, Who You Say I Am. So, nami naman sa sine, ang sa atong pagpangabuhi na mag-aatag sa atong confidence, hindi bangod kay ang aton ginalantaw kung ano ang ginahambal sang tao sa aton, kung ano man ang mahambal naton sa aton kaugalingon nga ina ba lang mga physical material level lang, ini naman who you say I am, kung ano gid ang paglantaw sang Ginoo sa aton. Can you imagine kung magkabuhi kita subong sina nga aton confidence level matingala sila nga daw daw sa standard sa kalibutan, daw hindi man siya dapat mangin confident, pero nga daw ka-confident na sa iya. Kay gali ang iya sekreto, ginabase niya kung ano ang paglantaw sa iya sa Ginoo. That's why may ara siya confidence. Ano pa rin lang na isang joke ba lang, na ang bata kuno galalain siya kay daw hindi man siya kayo gwapa, hindi man siya kayo talented gid, pero nagkibot sila nga nga daw ka-confident ni sa iya. Kaligigali sa ang siya istorya kay bahala na nga hindi ka mamalamian sa akon, do tanan na lang negative makita niyo sa akon, pero kay galing kay palangga ko ni papa kag ni mama ko, amo na gali agatag siya sang confidence kay kung ano ang ginahambal sa iya. Ginahambalan gali siya sa iya papa kag mama anak, maskin ano magkinatabo, basta sa amon panulukan niya ikaw gid ang the best. So ginakabuhi niya na adlaw nga the best siya. Diba? Amo na ka powerful. Amo na ka powerful ang aton identity, ang kun ano ang paglantaw sa Ginoo. So may ambahanon before kita mag-close, may isa diri ka ambahanon nga Who You Say I Am by Hillsong.

0: kanami sang kanta, no? Kung ano bala ang paglantaw sa aton sa Ginoo, amo ina ang maghatag sa aton sang confidence sa aton nga kabuhi. Ang idea naman sa siringa ambahanon is about ano bala ang paglantaw sa Ginoo sa aton. Imagine ambali sa verse 1, who am I that the highest king would welcome me? Wow. King ang nag-welcome sa aton. That I was lost and brought me in. Oh, his love for me. Gina-acknowledge niya nga siya, pangod sang sala, lost, nadula kita. Pero nakitaan kita liwat, no? Kagin palangga, kagin pasulod kita sa familia sang Ginoo. Verse 2, free at last. Gin gawad kita sang Ginoo. Kadalom sang grasya, gipakita sa Ginoo. While slave kita to sin, pero Jesus naging matay sa aton. May bago na kita nga master. Hindi na kita ulipon sang sala, ulipon kita sa pagkabuhi sang matarong. Wow. Then chorus, who the Son set free is free indeed. So kung ikaw ginhilway sang anak sang Diyos, di hilway ka gin bangod kay anak ka na sa Ginoo. And then menamian ko diri nga daw sa bridge niya, again, this is identity. Ginpili, I am chosen, not forsaken. Bago kung ginapinsar mo nga daw, wala na sin kasapak sa imo. Not forsaken. I am who you say I am. Muna ang tema. Muna ang paglantaw sa Ginoo. You are for me, not against me. So, di ba naghatag in isang confidence nga? Maskin kung kisa, may failure kita, Lord. You are not against me, ah. You are for me. Matindog ako. May ara ka na ginhambal. If we fail forward. Because maskin may mga failure matabo sa kabuhi ko, thank you because ang akon identity, kung sino ako sa imo nga mata, sa imo presensya, sa imo atubangan, hindi kuya failure sa imo atubangan niya. I need to stand up again and avail sa imo grasya sa akon kabuhi. The best is yet to come, bangod kay ara ikaw sa akon. So again, mabalik kita sa question ginagihapon naton. Gainful life. Di naghatag ining identity nga ginatawag naton sa sininga kalibutan, di ba? Lain ang basis ang identity dire. But can you imagine if every day amo na bipaghalin mo gid sang pagtutahan, pagtrabaho mo, maskin diin ka, kung sa Pilipino pa, ako ay Pilipino, magulang nag-celebrate ang Linggo ng Wika, may ginakanta nila ang sasakilahan, ako ay Pilipino, taas no? Wow, kita ya ang aton pagtaas noo, hindi bangod kay kunsin kita na Pilipino kita. Kasi may ara man image ng Pilipino nga hindi nami, no? Pero makiitin niya, taas noo giniya because ang aton identity is in Christ. Kung anong ginhimo ni Christ sa aton, taas noo giniya. Kag ang eternity naton, wala na question. Wow, kadamu-damu ginutod sa mga promesa sang Ginoo about eternity. Na kita in Christ, we are secured. Heaven is one of the inheritance na ginhatag sa aton sang Ginoo, and that is sure para sa aton. So kabay pa, taas noo kita, maglakad sa sininga adlaw, kag sa adlaw-adlaw tang pagpangabuhi, because of who we are in the sight of God. In Christ Jesus, we are His children. I am a child of God. I am tuod ini sa imo, kabay pa. Kung hindi ini tuod sa imo, ginapoint ko ikaw kay Jesus nga imo siya ipatunon, butang mong imo bugos kag pagsalig sa iya bilang imo Diyos kag manluluwas sa imo nga kabuhi. Maayo nga kabisi nga tanan, kita nay kita sa lasom.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

Maayong gabi mga kauturan, kag-welcome sa ato nga programa sa sininga gabi, The Praise and Prayer. Ako ang inyong kaupod sa liwat, si Pastor Mac Kevin Dubria. Ang aton nga palatukuran sa sininga gabi gikan sa una nga Korinto kapitulo 16 bersikulo 13 nga nagasiling, "Be watchful, stand firm in faith, act like men, be strong, and let all that you do be done in love." Ini nga passage panumdom ni Pablo sa mga taga Korinto nga dapat gid sila una to be watchful, to always prepare, magbantay gid sa pirme, maghatag gid sang pagdangup sa ila tagsa-tagsa ka espiritu, kag mag be a prayerful nga klase sang Kristohanon bilang mga taga Korinto. Ikaduha nga challenge is to stand firm. Ang ila nga pagtuo dapat nila pabakudon sa tanan.

gan sa mga katauhan nga nagakaluya. And at the same time, hambaldra, be strong, mangin mabaskog. Nga sa tanan nga mga pag-uyog, pagtilaw, dapat makitaan, mabantayan, kag maabtan gid sila nga sila mabaskog sa gihapon. And then the following verse nagambal, and let all that you do be done in love. Ang tanan nila mismo nga mga ginahimo kag pagahimuon, bisan pa ang ila pag bato sa tagsa-tagsa ka mga spiritual attacks, dapat iniila nga pagabatuan nga may pagpalangga sa gihapon. It will all be rooted in love, it will all be rooted by love, and it will be motivated by love alone. Gani mangin panumduman ini sa aton bilang panumdum ni Pablo sa mga taga Corinto, kabay man nga ikaw kag ako kauturan nga yara sa mga pagtilaw subong, we have to be watchful. Prayer is always available for us so that God may be, so that we will be reminded that God is always there for us. And at the same time, we have been reminded man sa siningapulong nga magtindogid kita sa mabaskog sa aton pagtuo, because somebody is watching us, somebody is looking sa aton. And because of that, we will also be firm nga sa landigan nila sa ilang pagkaluya. Gani, as we continue sa sininga programa, madamo gid nga salamat nga na encourage kita sang sining pulong. And right now update niyo ako sa pagpangamuyo sa tagsa kapalangamuyuan, praise reports kag sa mga events nga dapat natun pangamuyo.

0: Amen. Sa kalantahon niya aton bag-ugid lamang nga ginapamatian, Does Jesus care? Oh yes, He cares. I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. Sa pagkamatuod ang aton nga Ginoo, may dako gid nga kabalaka sa imo kag sa akon. Ang iya nga pagpalangga, ang iya nga pagatipan, ang iya nga pagsabdong, ang iya nga pagpangangkat, kag ang iya nga pagtudlo, ang iya nga pagsaway, tanan-tanan ini bunga sang iya dako nga pagigugma kag subong man kabalaka sa aton. Kay ang Diyos naton mainawaon kag may dako gid nga gugma sa imo kag sa akon. Gani sa anuman nga kaimtangan nga aton subong nga ginatubang, abyan kag utod sa Ginoo kabay pa nga may ara gid kita dako nga kalipay kag kaligunan sang aton pagtuo. Kay ang aton nga Diyos amuman ang aton manluwas kag Ginoo sa aton kabuhi, siya man amo ang dako naton nga manugpalab nga makasarang sa pagtipig, makasarang sa pagatipan sa aton. Kay nga aman, He always cares for us. Amo ini ang kalantahon nga aton nga ginpamatian. Kagabay pa nga ang ini nga pagtuon naton subong sa pulong sa Ginoo, makatag ini sa gyapon sing dugang pagid nga pagpahangkat sa aton nga pag-alagad sa iya, kag aton pagid nga magtubo ang aton nga kaalam, ihibalo kung sino siya sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. 1 Peter chapter 5 verse 17, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Amo ini ang aton subong pag-tunan kag aton nga pag-pamalandungan. Ang topiko nga ginatuwag naton, worry o kon ang paghimudos. Ang title sa aton subong pagtuon, Winning Over Worry. Ang pagdaog batok sa paghimudos. Isa ini ka butang nga tamaan gid ka dako ang iya nga epekto sa aton niya nga matag-adlaw nga pagpangabuhi. Kag dapat nga daogon naton ini paagi sa bugay kag sa kusog sang aton Ginoong Jesucristo. No, ano ini ang ginatuwag naton paghimudos? Sa Biblia, kung aton niyo usisaon, ining pulong galit balanga worry, ang isa sa mga kamatuuran niya makita naton nga inigali nga pulong masami ginagamit na inisang mga katawhan sa palibot sa panahon ni Pablo kag subong man sa panahon ni Pedro kag sa iban pagid nga mga tumuluo sa sini mismo nga panahon. Kag ang paglaragway nila sang ginatog naton diri worry o kon ang paghimudos amo nga do katulad inisya sang isa ka tawo nga may ara nga isa ka pangunauna apang natunga. Kung sa aton pa, isa ang iya pangunauna, isa ang iya nga ginahunauna nga butang apang natunga ini. Kung sa aton pa isa pero duwa, kaya nga man natunga ini. Kung sa aton pa nagapangunauna siya sa isa ka butang pero sa iya pagpangunauna sini ang iya nga ginapadulungan sang iya ginauna-una nga basi matabo ang amo ini o kun basi matabo ang amo sina. So kung sa aton pa, do katulad siguro bala sa aton niya matag-adlaw nga pagpangabuhi. Mambal kita, gauna-una kita, baw ang akon niya anak, panakayon siya, tungod maubra siya bilang isa kasiman. Kaga pagkatapos ni matunga ang atong paunauna, ano ang matabo sa iya kung magdalag ko ang balod kag ara sa peligro ang ilang barko? Ano ang matabo ayan sa iya? Basi mapatay siya. Sa pekabahin, gambal ka man ngati bahi na ina sa iyang obra kag peligroso ang iyang obra, itugyan naton sa Dios. Ti may duwa, isa ka pangunauna pero natunga ang isa, ginakulbaan ka nga base ano matabo sa iya sa pya kabahin, may ara ka man kasiguruhan nga ang Ginoo magaupod sa iya. Kag kun magaupod ang ini nga duwa ka pangunauna nga nagatunga sa imo pangunauna, amo ining paglaragway sang mga katawan sa unang panahon nga yara ikaw sa kaimtangan nga nagahimudos worry. So meaning to say, the warrior has a mind torn between what is real and what is possible, what is immediate and what is the potential. So amo inigali ang ginatawag naton worry. Naganhauna ikaw sa isa ka butang pero natunga ang imo pangunauna sa butang nga pwede matabo kag sa butang nga matabo gid. Something that is possible and something that is real. So lantaw naton ina karon kung paano ina ginlaragway pagid sang pulong sang Ginoo sa aton. So kung sa aton pagali, hindi lang gali ang mga tumuluo ang nagaworry, kundi tanan-tanan gid nga tawo. Apang isa man diri kabutang masapuan naton sa pulong sa Ginoo nga ang paghimudos ginamanduan kita nga dapat naton untaton. Wala sing bahin sa kabuhi sang isa ka tumuluo nga dapat niya huptan ang ginatog naton diri paghimudos. Amo na nga ang ginambal diriya sang Biblia sa aton, casting all your cares upon him for he careth for you. Itugyan naton ang tanan-tanan nga paghimudos naton kay ang aton nga Dios nagakabalaka sa aton. So una anay ko lang taw naton ining 1 Peter chapter 5 verse 7. Bahin ini siya sang ginhambal ni Pedro diri sa chapter 5 verse 5 kag verse 6, no? Kag ti ano ang ginhambal na diri sa aton sa verse 5 kag 6, agud nga aton pagid ini nga maintindihan ang ginhambal diri ni Pedro sa aton. Verse 7, balikan naton gid ang verse 5 and 6. Agud nga makita naton kung ano ang ginhambal sa Biblia para sa aton. Amo ini ginhambal diri ni Pedro pagi sa pagbugna sa Balaan Espiritu. Subong man kamo nga mga bataon magpasakop sa mga tigulang, tanan kamo magpangwagkos sang pagpaubos sa pag-alagad sa isa kag isa. Kay ang Diyos nagasumpong sang mga bugalon, apang nagabugay sa mga mapainabuson. Busa, magpaubos kamo sang inyo kagulingon sa idalom sang gamhanan niya kamot sang Diyos, agud nga bayawon niya kamo sa nagakaigo nga tion. Magtugyan sang inyo tanan niya pagimudos sa iya, kay siya nagakabalaka sa inyo. Ti ano ang ginahambal diri sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton? Now, kun aton giling usa sa Andre, before Peter spoke about worry, he spoke this particular topic in the context of being humble, humility, being in subjection. Amo ina ang makita kag aton diri nga masapuan sa sini nga dinalan sa kasulatan. Ang ginabal na diri sa sulod sang iglesia kag sa anuman nga pagtilidipon sang mga tumuluo, ang mga pamatan-on magpasakop sa mga katigulangan amo ina ang iyadra nga ginatudlo sa aton. Kag ang tagsa-tagsa, hindi lamang initigulang, hindi lamang inipamatanon, kundi ang tagsa-tagsa gid katumulo, magpangwagkos sang pagpaubos. No, anong but silingon sini? No? Sa una nga panahon, kun magwagkos ikaw, o kun may wagkos ikaw, ang but silingon sina, nga handa ikaw sa paghimo sang imubulaton. Kun ang tao sa iya pagalin si ibalay, nagpangwagkos sa but silingon sini, nga preparado siya sa paghimo sang iya bulaton. Ayan, kun manindahan dra siya, o kun magpanglakaton siya sa piyak naman niya syudad, o kun magadto siya sa iyang umah, o kun ano dra nga bulaton niya. Kung sa aton pa, preparado siya. Anong bot silingon sini sa aton espiritu niya pagkabuhi? Sa anuman niya aspeto sang aton niya pagpangabuhi, dapat ang pagpaubos aton gili nga himuon. Mangin kabahi na ini sang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Subong ang panahon, ang pagpaubos daw isa niya ka bagay nga wala ginahandom kag wala ginatudlo sa aton. Sa sini nga panahon, kung magpaubos ka, bot silingon, pigado ka. Kung magpaubos ka, bot silingon sini nga maluya ka, talawit ka. No? Wala kasing sarang nga mahimo, tiyan mo na nga nagapaubos ka. Pero kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, humility is not actually a sign of weakness, but rather it is a sign of strength. Kinga man, ang pagpaubos, gahom ini. Ang pagpaubos, kaisog ini. Sa tiyon yung paubos kita, nagapakita ini na mas dako kita kumparar sa iban. Ilabinigid sa ginapahayagan naton sang pagpaubos. Amo ini nga kun aton gili ingalan taon, no? Masamay bala sa Facebook o kun sa Reels dra o kun dra nga makita naton, no? Ang kun ginahangkat ang tao nga mag-inaway kag hindi siya mag-inaway, hindi siya magbato. Ti para sa ila pigado na. Pero sa Biblia lain. Ang tao nga naglikaw sa gamo kay nagpaubos sa sang iya kog lingon. Amo na nga tao ang gamhanan. Amo na ang tao na sa diin bulahan. Sa siniya kalibutan subong lain, no? Amo na nga kung kaisa kun himuan kita sang hindi mayo, hindi man gid kita makabalos, ayhan sa ginobra sa aton nga hindi mayo, pero ano iyang ginahandom naton? Amo na may term kita nga karma, karmahon man na siya, no? Ang but silingon sina nga i-anihon niya mana ang ginahimo niya. Pero sa tao nga magpaubos, hindi gani dapat siya magpangunauna sina. Kundi itugyan niya lamang sa Ginoo. Amo ning makita naton karon. Now, nga ang pagpaubos gid. Ano ang baliskad sang pagpaubos? Siyempre bugal, no? Sa tiun nga ang tao nagapaubos, nakita niya ang iya nga kapasidad. Pero nagdesider siya sa iya kugalingon nga magpaiway siya. Ano yang tao nga bugalon? Nakita sa tao ang iya kapasidad, ang iya abilidad. Kagtungod sini, ginpakita niya ang iya abilidad o kung ang iya nga kapasidad. Amo ina iya ang ginatog naton bugalon, no? Nga tao. Ang mapinubusan niya tao, nagpaiway. Ang bugalon niya tao, gin pilit niya gid, ginhimo niya gid ang suno sa nakita niya. Now, ano ba't silingon sini? Ang tao nga nagapaubos, nagasalig siya sa Diyos, hindi sa iya kusog. Ang tao nga bugalon, ginasaligan niya iya kugulingon, kaginawakli niya, ginatapin niya ang kamot sang aton nga Diyos. Amo ini ang masapuan naton. That's why may isa ka managulay katawam sa iya balanga ginapangunauna sini. Humans often overestimate their ability and underestimate their inability. Liwatan ako, no? Katahom sa sinibilang punto niya. Humans, kita kuno nga tawo, often we overestimate our ability and underestimate our inability. Ano ba't silingon sini? Masami, ginalantaw naton sing mataas ang aton nga abilidad nga sa tutuod tam-an kataas nga indi gali matutuod ang pagtan-aw naton. We overestimate our ability. On the other hand, we underestimate our inability. Magabal kita, underestimate, ano ba't silingon sina? Ginpagamay naton ang aton inability. Kung sa aton pa, ang aton nga hindi pwede mahimo, ginapagamay naton. Gina-underestimate naton. Pero ang pwede naton mahimo, gina-overestimate naton. Ti anong ba't silingon sina? Amo ini ang gakatabo tungod ang tawo bugalon. Abi niya madamo sang pwede niya maubra. Pero sa tutuod, gamay gali. Kag bisan niya hindi niya maubra ang ina nga butang, nagapati siya nga maubra niya. Amo na iya ang tawo. Amo kita sina. Pero nagapasalamat kita nga dapat yara ang pagpaubos sa aton. Nga imbis nga magsalig kita sa aton kagulingon, itugyan naton sa Diyos. Kag ang Diyos mismo ang magabulig sa aton na mahimo naton ang ininga butang. Tungod sa iya kusog kabakod, sa iya kalam, hindi sa imo kag sa akon, tawhanon ni kusog kag kabakod. Kaya nga man, ang Diyos gid lamang, kag wala na sa iban pa, ang ginatuwag naton makagagahom sa tanan. Siya gid lamang kag wala na sa iban pa ang nakahibalo sa tanan-tanan. Kag tungod sini, nakaibalo siya sang imo kag sang ako na kimtangan. Amo ini nga magpasakop kita sa iya, magpaidalom kita sa iya, magpaubos kita sa iya. We need to humble ourselves in the presence of our Lord. How? By casting all our cares upon Him. Why? Because He cares for us. Ining pagimudos sa ginambal naton, isa ni kabutang nga makahatagid sang dako nga katalagman sa aton espiritual nga pagkabuhi. Nakita ko no, nga ang tawo bala, bisan sa aton lang, sa tion nga mag-abot ang pagimudos sa aton, worry, no? Kung sa aton pa may ginakabalak-an kita, no? May mga butang nga nagasulod sa aton pauna-una, nga basi matabo. Pero wala pa na matabo, ha? Basi matabo. Kagtungod nga basi nga matabo, ano ang resulta sini kung aton ini nga ipatinira sa aton nga pangunauna? Nauna gid anay, ha? Ang ginatog naton pagimudos, nagaabot sa tagsa-tagsa sa aton. Hindi pa ina sala. Apang kun aton nga atipanon ang pagimudos, dra na nangin sala ina nga butang. Siguro pwede naton ini makalimbawa. Ang imudos nagapanuktok sa gate sang aton pauna-una. Kung manuktok siya, wala pa na sing sala. Kag nakilala naton yung pagimudos ina. Ang pinakadelikado kung abrihan naton ang gate sang aton pauna-una, kag pasudlo naton siya. Kay dra na gin-entertainar naton ang pagimudos. Ginpasulod na siya sa aton pauna-una. Kag ang pinakamalain pagyed kung amos ini. Kung pasudlo naton siya sa aton pauna-una, kagatagan tapas siya sing merienda o kung snacks. Kagtapos, hatagan tapagid siya sing bakanti naton dira ang kwarto, agod nga makatulog siya kag makapuyo siya sa aton pauna-una. Kaya sa tiyon niya ginapapuyo naton ang pagimudos, ang kabalaka, no? Diri gali naton makita nga nangin sala ang ina nga bagay. Amo nang akon aton yung alantaon sa Biblia, sa tiyon nga magpanuktok ang pagimudos sa aton pauna-una, ano ang ginhambal sa Biblia sa aton? We need to cast this to our Lord Jesus Christ. Ining pulong nga casting all your cares upon Him. Ining pulong galing nga cast, but it means to throw. To throw us in garbage. Okay? Kung sa atong pagali, ang pagimudos, aton ini, nga kabigon, nga do katulad sa isa kabasura. Kung magabuhi kita sa isa kabasura, ano ang yara sa itong paunauna? Nga balikan, tana, kaglang taon, tana, pilakadlaw, i-tanawon, tana man, kag aton buksan, ina, liwat. Kung may ara kita abing nga damog, nga dapat ihaboy na ton. Wala na kita gaplano, nga sa dasun niya adlaw, balikan, tana, sa basuran, kag-abrihan ta. Kati basura na na siya. Amuman ini sa ginatog na ton, pagimudos. Now we need to remember this. Worry doesn't mean that we should not plan. Okay? Kaya ang pagplano ay ara gida, no? Kag ang worry, it doesn't mean that we should not be concerned. Nga wala na tabla, hindi na naton pag-ibutang sa aton panguna-una sina. Nga hindi na naton pag-una-unaon. Ang bata naton niya magtrabaho, dapat ara na sa aton panguna-una. Kay bata tana siya. Ang exam nga aton nga ginatubang sa madason ni semana, dapat ara na sa aton panguna-una kag planuhan tana. Ang pagimud-os ya lain. Ang pagimud-os amo nga samtang ginahuna-una naton ini, kita mismo ang nagadala sini. Wala naton gintugyan sa Dios. Kung sa aton pa, kung mag-abot sa aton panguna-una ang ina nga butang, kag magdubli ang aton panguna-una, kati amoy na ang butsilingon sina, divided mind. We are divided between what is real and what is possible. Stick to the real. And then, commit it to the Lord. Cast it to the Lord. Just like throwing a garbage. Ihaboy natun ang ina nga butang nga ginahimud-usan natun kag itugya natun sa Ginoo. Kag anong matabo? Kung nantaon natun sa Biblia, ang Ginoo magatag sa aton, sing, ginatawag natun diri, kalinong. Kusabagi, amumula na ang ginandom natun, permi, kalinong sa pangabuhi. Ang kalinong mag-aabot lamang sa aton kung wala kita nagahimud-os. Katulad sa isa katawo nga nagapungko sa umba-umba, ti anong katabo, nagagiyo man siya, pero wala man sing padulungan ang iya nga umba-umba. Ginabaylo-baylo lang siya, no? Ang iyang kaimtangan dira, pero amo man gihapon. Ang pagimud-os amo man sina, wala sing anong butang na makatag na kaayuhan ang pagimud-os sa aton. Kung hindi, kahadlok. Kung hindi, discouragement. Kung hindi, paralysis. Sa tiyon nga mag-abot, kag maghari ang pagimud-os sa aton kabuhi, nag-abot ang kahadlok. Kag kung mag-abot ang kahadlok sa aton kabuhi, wala na kita singgana. Kag kung wala na kita singgana, anong matabo? Hindi na kita makahimo sa aton matag-adlaw nga bulhaton, kay ti ginakulbaan na kita, ginanerbiyos na kita, ginaano na kita sini, depressed na kita. Ti kun lantaw naton hindi amo ina iyang plano sa Dios. Ang plano sa Ginoo tagan ni kita sa espiritu sang kaisog, espiritu sang kahilwayan, espiritu sang kabuganaan. Kag ini matabo lamang kun ginatugyan naton sa Ginoo ang aton nga pagimud-os. Aton pagapadayonon, ining pagtuon naton sa pulong sa Ginoo sa medesyon naton ni broadcast. Ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamayo sa inyo.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabati. Kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Manipay nga adlaw, mga kauturan, kabyanan nga nagapadayon sa pagsunod sa pagkumating sa itong program. Now, padayon kita diribula sa itong special program sa sinigit nga tiyon. Amo ang pagtalupangod na itong sa kung daw ano ang kaayos ang Ginoo at ang Ginoo na itong. Amo nibla kapon gintalupangod na kon, inibla ang kita gintubos ang aton the same Savior. Amo lang gihapon nga manunubos. Kag we are serving the same master and we are cherishing the same hope and we are looking forward to the same heaven, the same Savior, the same master, the same hope. Amo nang gyapon nga paglaom, the same master whom we serve and the same heaven whom we are looking forward. Kag the same maka-experience man kita sang the same trials, the same temptations, the same sorrows, the same precious consolation. Nga amo inyo, because we are being together, kag we are always in touch sa aton manunubos. Amo ini ang key factor sang isa ka Kristohanon. Ganami ba lang the same eh. You know, kita nagapaabot sang amulang yapon nga paglaom, amulang yapon nga Diyos nga manubos nga magabalik liwan. Amun ni gani nga ginhambal sang aton teksto diri sa Salmo 133 nga how pleasant and how precious, how good. Amun ini ang versikulo 1 nga nakita naton. Siling diri, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity, in harmony. Pakita naton. Now, ang mensahe ko bala sa amon iglesia, nga siling nakon, there is what we call the beauty of being together and the blessing of having together, the blessing of togetherness. Makita naton diri. Nga nag-isa kita. Because may ara kita isa lang kaagalon, isa ka manunubos, isa ka paglaom, isa ka langit nga palakad, nga kalantuan, kag isa lamang kung ginatilawan ka, ginatilawan ako, ginatintar ka, ginatintar ako, nagakasubo ka, nagakasubo man ako, nagakalipay ka, nagakalipay man ako, kag ayhan may ara kita isa lang ka consolation. And there is, I believe, therefore, the beauty or the goodness, the pleasantness of obvious fitness and propriety in their dwelling, in our dwelling together sa harmony kag unity. That's why we need to dwell together in harmony. May ari diri mga Kristohanon ayahan mga pila ka butang of having unity in our midst or ginatawag na kun ini five solemn ordinance nga nagakommemorate sang ginatawag naton ang aton manunubos Savior or Savior's dying love. Kung aton talupang doon diri sa 1 kapitulo 17 sa John chapter chapter 17 no kun aton diri masapwan ini ang matahom nga dinalan sang kasulatan that no small part of the obstructions of the progress of religion in the world sa kalibutan mga Kristohanon has been caused by the stripes and contentions of the professed friends of God. Makita naton diri sa 1 kapitulo 17 versikulo 21 kun aton bala masapuan diri nga nagasiling John 17:21 that they all be one as thou Father art in me and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me.
0: Mga Kristiyano, ano pala diri ang nakita naton sa sininga dinalan?
1: That no small part of the obstruction sang ginatawag naton sang progreso sang aton pagtuo sa sininga kalibutan, or our religion, should I say, sa sininga kalibutan, nga gintunaan sang mga stripes, sa contentions, sang mga tawo, sang mga abyan, nga nagprofess nga ang Ginoo ila ambahanon, ila Diyos, ila manunubos, kag ila kaluwasan. Ano pala diri ang ginkos inis ang stripes and contentions? May bagong impulse ayhan sa pagpitik sang aton kasing-kasing, sang aton pulso, nga ginhatag sa aton kaisa lang. Kag ini, nagkos ang ginatawag naton sang aton pagtuluuhan, sang aton religion, kung magsiling kita. Number one, nga kun ang tanan nga mga sumulunod ni Ginoong Hesukristo mag-aakto sa ila ayhan unity, sa ila harmony. If all the followers of the Lord Jesus acted in harmony, then life is worth living. Kanami hindi bala. Mga Kristohanon, remember, I mentioned, gin-mention naton, gin-gintubos kita sang isa ka manunubos. Ginalagad nato na isa lamang kaagalon. Gin-cherish naton, ginalauman nato na isa lang gid kapaglaom. Kag kita nagatulok sa unhan sang isa lang gid kalangit, kag ginapaabot naton ini that we will all together go to heaven. Kag ginbato naton si Kristo naton personal nga manluwas. Kag we are subject to the same trials, the same temptations, the same sorrows. Kag we have the same precious consolation. Oh, isa ini kadako nga challenge kag paghangkat mga kauturan sa aton, that we will go on, that we will keep on nga makapadayon kita, and we will always go forward, not going backward, kay kita gintubos ang Ginoo, and we await us is our rewards, mga Kristohanon. Oh, mga Kristohanon, if every Christian would properly recognize every other Christian as brothers and sister in the Lord. And then number three, kung ang tagsa ka matuntuod nga iglesia, mag-recognize ang matuntuod man nga iglesia sa iban nga mga iglesia. In other words, this speaks ang aton ginatawag naton pagpanugid, pag-outreach, pagtanom sang mga kaiglesyahanan sa bugos nga kalibutan, hindi lamang amo na blanga to the regions beyond, to other places, to other barangays, to other towns, sa iban nga duog. Kag amo ini ang tinutuyo, amo ini ang plano, amo ini ang tinutuyo, kag amo ini ayhan ang passion nga ginhatag sang Ginoo sa imo, nga madiscover naton kay ginluwas kita sang Ginoo, and the purpose of God saving us is to plant, to outreach, to evangelize, siling dira sa ginhambal sa Mateo 28 versikulo 19 tubtub sa 20. Kay amo ina ang ginbilin sang Ginoo sa aton, until I come again, proclaim, preach my words. In of all, ang tanan nga mga ministro, ang tanan nga mga manugpangabudlay sang maayong balita, mag-recognize man sang iban nga manugpangabudlay as such. In other words, we do not have time to compete, but we have always time

0: United we stand, divided we fall. And then number five and lastly, and if all who are Christians, nga magalakat sing takos sa Kristohanon nga ngalan, nga gina-carry on nila the name Christian, nga si Kristo, yara sila kabuhi, nga ang Christ, the first six letter in one word, Christ, or a word Christian, the first six letters, amo inang pinaka-importante sa ngalan sang isa kakristohanon, Christ, I am nothing. You know, we're admitted freely to partake with all others sa ginatawag naton sa solemn ordinance nga nag-commemorate ini sang aton ginatawag naton the Savior's dying love until nga ini matapos ang tanan nga ginhambal na hanungod sa Kristohanon nga pag-union, sa pag-unite sang isa ka iglesia or is subject of just ginatawag naton ining derisyon bala sa kalibutan kung paano naton ini maimpun liwan nga ang isa ka kaklase sang mga manog pangabudlay ang isa kaklase sang mga Kristohanon sang mga nagaalagad sa Ginoo nga may mga Kristohanon pala nga mga manog pangabudlay nga they refuse to recognize nga ang Kristohanon nga tindog kag ang validity sang ila akto sa iban nga mga tumuluo, sa iban nga mga manugpangabudlay, sa gayong Hesukristo, kag when ang isa ka bahin sang Kristohanon sa aton iglesia, kung they solemnly refuses nga mag-admit sila sang another portion, sang pribiliyo, ha? Ginatawag natin, another portion sang pribiliyo. Kung aton ba na tanupang doon, pribiliyo ba lang sa pagpartake sa Lord's table o kung communion service naton o kung aton Lord's table or Lord's supper, ginahambal naton ina. Kaya ang aton action ay han, nga makita naton nga kung ginapartake naton ini, we have to examine ourselves. Ano ang motibo ta sa pag-alagad? Examinon tang aton kaugalingon, takos ba kita sa pagpartake sinang balaan nga panihapon? Ayhan kita bala takos nga pagatawgon nga nagprofess nga mga followers kita sang aton manunubos nga naga-regard kita kag nagatratar sa iban as having also nga Kristohanon nga matuduod gid ayhan nga kun aton talupangdon mga Kristohanon dapat naton iniibutang that we are moving forward sa iya himaya kag sa iya ginharian. It's all by the grace of God. Nag-amo kita sini karon, it's all by the grace of God. Ang paghiusa importante because it makes the church a positive example sa sini nga kalibutan kag ini nagabulig sa aton palapit sa iban sa Ginoo. Kag ini nagabulig sa aton sa pagkooperar bilang isa ka lawas ni Kristo, body of believers. One body in Christ, as God means us, nga ihatag naton ang aton kaugalingon, a foretaste of heaven. And then number three and lastly, it renews and revitalizes sang aton buruhaton tungod there is less tensions to sap our energy. Mga Kristohanon, dapat in naton talupang don, we have to really consider ngang Ginoo naton amo ang aton gabay, amo ang aton kaluwasan, amo ang aton ambahanon, kag amo ang aton kusog. Pastor Gideon Kahilig, good day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag gabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesus.

Welcome mga abyan kay mga utod sa Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Iniinyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyo nga puluy-an kag gabay pa. Makabato naman kita sang pagpakamaayo sa pulong sang Ginoo. Salamat gid kita sa pulong sang Dios nga nagapadayon gid sa pagtudlo sa aton. Kag ini naman aton bag-o nga series nga aton ginatun-an, I hope masunod ninyo ini aton pagtuon about great statements of the gospel. Last time aton natun-an ang the first promise of a redeemer kag gatahom sa pagpahayag sa Genesis chapter 3 verse 15. Kin-declare dira ang pito ka kamatuoran kung paano diri makita naton ang promesa sang aton nga manluluwas ang mo si Kristo Jesus. Sa Genesis 3:15, daan na inagin, hambal sa pulong sa Ginoo. Subong sa magapadayon kita diri sa aton pagtuon sa sininga topic o kung sininga series, ato naman lang taon subong ang next nga statement of the gospel amuang a picture of God's great salvation. A picture of God's great salvation. Kag ang aton text makita naton sa Exodus chapter 12 verse 13. Exodus chapter 12 verse 13 kag ang pulong sa Ginoo nagsiling diri, and the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are. And when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. Exodus chapter 12, verse 13. Ang 12 chapters sa Exodus, ginpangalan ini the picture book of redemption. Bangod, na-contain diri ang isa sa mga pinakaklaro o kon sa pagpahayag sang God's way of salvation through the blood of the Lamb. Kabalugid kita nga ang story nga gin-record diri nagahambal gid na nungod sa kay Kristo Jesus kag sang iya nga kamatayon. But to understand the significance of the record, kinanglano naton mafamiliar ang background sang sininga story. Amo ini ang background sa sininga story. For hundreds of years ang mga katawhan sa Ginoo o kon ang mga katawhan sa Israel nag-anto sila sang cruel bondage. Pero ang Ginoo nagpadala sang leader, kag deliverer, wailiwan amo si Moses. In due time si Moses kag iyang nga brother si Aaron nagkadto sa kay Pharaoh kag nag-declare sang minsay sang Ginoo, "Let my people go." Na record na sa Exodus 5:1. Amo na permi ang ginahambal ni Moses kung maatubang niya si Pharaoh. Pero si Pharaoh was stubborn and refused to listen. So bangod sina ang Ginoo nagpadala sang damo nga mga plagues sa iya kag sa mga Egyptians. Ang iyang objective was to soften Pharaoh's heart and to bring about the deliverance of his people. So ang first 9 plagues amo ini ang blood, frogs, gnats, flies, pestilence, boils, hail, locusts, and darkness. Initanan makita naton from Exodus chapter 7 hasta gid sa chapter 10 sa book of Exodus. So even then, however, bisan amo ini ang ginpadala sa Ginoo nga kalalat-an sa iya kag sa mga Egyptian people, si Pharaoh still refused to humble himself. So ang Ginoo nagpadala pagid siya one more dreadful judgment. Kag amoy ni ang the death of the firstborn. Kag na record ina sa Exodus chapter 11 verse 4 pagkadto sa verse 6. At the same time, God made a gracious provision
for the salvation of His own people, who numbered over 2 million sa sining nga panahon. It is of these chosen people that we have the story diri gin record sa Exodus chapter 12. Number one, lantaw naton ang the danger they faced. The danger they faced. Sa Exodus 11 verse 4 pagkadto sa verse 6, aton mabasa dira nga ang danger nga ilang gintatubang amo ining paghukom which would come in the form of death. Now, ano bala ang paghukom nga ginatubang sa tagsa ka makasasala nga tawo? Is it the same judgment nga ginmention sa Ezekiel 18:4 kag Romans 6:23? Nga kita, we are all by nature under sentence of death? Hindi bala ginhumble na sa pulong sa Ginoo? Kag ang pulong sang Diyos, nagahambal gid nga kun wala ikaw sang relasyon sa Ginoo, sigurado gid aton kalag didto gid kita sa impyerno. So grabe na nga declaration sang pulong sang Diyos abyan. Kun wala kita relasyon sa Ginoo, kululbaan gid kay ang paghukom sa Ginoo didto sa impyerno, magantos ikaw wala nakatapusan. Gani ini nga paghukom mag-aabot gid ini sa ulihi. So since hindi pa na mag-aabot, ang importante abyan nga may ara kagid relasyon sa iya, amo na nga ginaliwat-liwat nato ang magpahayag ang kaluwasan nga batunon naton si Kristo Jesus, kay siya lang ang dalan sang kaluwasan nga kita makadangat sang kabuhi nga wala sing katapusan. Nabalik kita diri sa aton pagtuon sa Exodus chapter 12. Si Moses iyang gin-instructionan sa pag-warn dito sa kay Pharaoh sa iyang final and terrible judgment nga mag-aabot. However, si Pharaoh nagapadayon gid sa pagtig-as sa iyang tagipason in spite nga grabe na mga ebidensya nga iyang nakita sa paghatag sang paghukom sa Ginoo sa iya kag sa mga Egyptian people. Subong kung aton i-reflect sa subong nga panahon, damo man mga tao subong kung sigiran ni Musla sa pulong sa Ginoo, wala gasapak ang tao. Pag magsiling ka Bible study, galikaw na ang tao. Pag makita kanila gadala sa pulong sa Diyos, ang tao daw lain na, daw negative na sila. Ang ilang panulok sa aton, reliyon ang aton ginadala. Ang ilang nga mga panghunahuna, lain na. Kung kita magsugid na sa pulong sang Diyos, daw off na din ang tao, daw hindi na sila interested, kung bakit daw allergy na sila sa aton, kung pulong sang Diyos ng aton, isugid sa ila. So, nga amo ini ang ilang nga balatsyagon, tani ang tao, ikaw abyan, mausisa ka sa iyong kagalingong nga todo, nga ang aari kusin nga kalibutan. Ano ay han matabo sa akon kung maabot sa akon ang kamatayon, din ko ay han makadto. Ano ay han kung ano ang matabo sa kalibutan sa ulihi. So ina nga mga palamangkutanon, importante nga mapaminsaran mo subong. Kag mausisa mo ay mo kagulingon, diin gid bala, kag ano gid bala kita diri sa sininga kalibutan. Gani importante abyan nga imo gid mapasiguli imong relasyon dira sa Ginoo. So when we share Christ, ang iba nagakadlaw sa aton. When we share God's warning about judgment, wala yagasapak ang tao. Gani abyan utod sa Ginoo, tandaan ta nga ang pulong sa Ginoo, tumano niya gina since ginsulat siya ina para sa aton tanan. So this is the danger that faces everybody who has not found refuge in God's provision for his soul's salvation. God did not want His own people to share in the judgment that was to fall upon the land. So He gave them a wonderful promise. Just like us, nga ang promise ang Ginoo katahom gid, kun magayo ka lang patawad sa imong sala, magtuo ka lang kay Kristo Jesus, batulon mo siya, may kabuhi ikaw nga wala sing katapusan. So kung hindi mo na mahimo, kaluluoy ka gid. Kag delikado gid imong kaangtanan subong kung wala ikaw desisyon sa pagbaton dira kay Kristo Jesus,
nga maangko nimo ang kaluwasan. So amo ning isa ka butang nga makita naton diri nga kamatuoran, the danger they faced. Kay grabe ang paghukom diri sa Ginoo. Ikaduha lantaw naton, the promise they received. The promise they received. Now this is recorded sa Exodus chapter 12 verse 13 to 20. Ang Ginoo, yang ginhambalan, yang mga katawhan, that if they would do as He said, they would be absolutely safe when the death angel passed through the land. So ano diri ang ginhambal sa Ginoo sa ila? Lima kabutang. Number one, they were to take a lamb. Na-mention gina sa verse 3 to 5. A year-old male, the picture of meekness, purity, and strength. Kag wala na sing iban nga sapat nga gamito nila kundi amoy ni ang instruction sa Ginoo nga ilang pagasundon. Number two, the lamb was to be without spot or blemish na mention ina sa verse 5. Number three, the lamb was to be slaughtered sulo sa verse 6. Amula nga sa Hebrews 9:22, ginpahayag na sa pulong sa Ginoo, without shedding of the blood, there is no remission of our sins. And then number four, the blood of the slain lamb was to be struck on the doorpost. So note that's verse 7. Not on the threshold. Kag ma-picture out natin na sa Hebrews 10:29. And then ikalima, they were then to eat the flesh of the lamb. So note that sa verse 8. Now this was the wonderful provision that God made for the salvation of His people. A provision that beautifully pictures Christ has been sacrificed. Hindi bala? So, ang mga Israelites sa tungation kung ginsunod nila ining instruction sa Ginoo nga magpatay sila sang sapat kag ilang ang dugo ila ipahid o kung ibutang dira sa doorpost nila. Kung maglabay ang angel of death, kung makita niya may blood, hindi niya dapat yun ang firstborn. Pero kung wala sang blood ang ilang doorpost, pati yun sa Ginoo o kung ang angel of death, ang ilang firstborn. So amunang natabo during sa sinanga time sa Ehipto, kagdamo naglamatay sa mga firstborn sa mga Egyptian, kay ang mga katawhan diri sa Ginoo nagtuman sang sugo diri ni Moses, sa sugo diri sang Ginoo. So ini picture gid sang kaluwasan nga ginhatag man sa Ginoo sa aton, nga ang Ginoo nag-antosya, no, sa cross sa Kalbaryo. Kun kita magpalapit sa iya, maghinulso sa aton sala, kagtuan naton siya, batuno naton siya, maangko naton ang kaluwasan. Pero subong ang tao, ano ang ginhimo? Hindi magtuo, hindi magbaton. Dumduman nila reliyon. Hindi ni reliyon. Amo ini aton personal relationship sa Ginoo. Gan importante ang pag-acknowledge nga ikaw makasasala. Pangayuan mo gid patawad imo sala kag tuig nga si Kristo Jesus na patay kag nabanaw, kun batunon mo siya maangkon mo ang kaluwasan. Amo ina diri abyan kag mga kauturan sa pagpayag diri sa puling sa Ginoo. So notice nga ining little lamb nga gingamit diri, no, sa instruction sa Ginoo para sa ila, ang lamb typified gid sa kay Jesus Christ. Amo na ang confirmation sa John 1:29. The Lamb of God which taketh away the sins of the world. So the Lamb had to be perfect. The Lamb had to be slain. So its blood to be appropriated and applied, and they had to feed upon the Lamb after its blood had been applied to the doorpost. Saliwat, salamat gid sa inyong pagpamati diri sa atong programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, ang Ginoo magpakamayo gid sa aton tanan. Damo gid nga salamat.

Panamiyaw naman kang pag-abi-abi sa inyo sa ngalan sang Ginoo, nagapamati ikaw abyan sa Hour of Hope, programa nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kag sa gihapon kaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, ginakilala taman ang participation sang aton mga utod, mga abyan, padayon nga nagapangamuyo, kag nagabulig sininga palatuntunan. Sa liwat sa inyo mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Amay nga balaan, isa naman ka section diri sang libro sang Marcos ang amon pagatandugon nga nagahisgot Ginoo sang amon nga kaangtanan sa bahan di ukon manggad sa sining kalibutan. Kamay pag Ginoo nga sa gihapon, mayara kami nga Biblianhon kag Diyos nun nga pagtanaw sa mga pagkabutang nga ginpakamaayo mo man sa amon. Pasalamatan namon ikaw nga ginahimunan nimo ang amon kinanglanon. At the same time Ginoo, sa imo paghimuno, magamit namon ang pilas sini sa pagpasanyog sang maayong balita kag subong man pagpalapad sa ginharian mo. Amay, nagatugyan gid kami. Nga sa diin mang independent kami sa imo sa tanan mo nga provision, healing sang amon ginabatyag sa lawas, at the same time power sa pagalagad. Above all, magkakalipay man kami as you have provided our needs. At the same time, Ginoo, makashare man kami sa may man nga kinanglan and we can help the ministry, Ginoo. O Lord, gamita lang gyapon amon kinabuhi nga mangin pagpakamaayo sa tanan nga mga tao. Ang nagapangita paglaom tuytuy man siya sa paghinulsol kapag tuo kay Kristo Jesus. Nagatugyan kami sini. Kaalam kag pagkangupsang imong mga pulong sa amon pagtuon in Jesus name. Amen. Isa naman mga utod rika section sa Mark chapter 10 kag magabasa kita sa verse 23. Nagasiling ang pulong sang Ginoo. And Jesus looked around and said unto his disciples, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? And the disciples were astonished at his words. But when Jesus answered again, he said unto them, children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God? It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. And they were astonished out of measure, saying among themselves, who then can be saved? And Jesus, looking around, saith unto them, with men it is impossible, but not with God. For with God all things are possible. Kabay pa ang Ginoo magapakamaayo sang iya mga pulong. Kabalo ko mga utod, nagwa ining encounter ni Kristo Jesus kag sa iya mga disipulo. Matapos atong isa ka manggaranon nga tawo, batan-on pa kag isa sa ka ruler, nga namangkot kay Ginoong Jesus, o maayo nga Ginoo, anong himuon ko nga makaangkon sang kinabuhing dayon? Kagin-mention to ni Ginoong Jesus ang pila ka mga provision sang Ten Commandments. Of course, sa ako na to nanotahan, wala niya gintandog ang isa ka word ha, nga nagatandog sang aton personal nga relasyon sa aton pagkabutang sa sining kalibutan. Kagamo ina ang covetousness o kun ang paghamkon abyanakon. Now, sang pagsiling ni Ginoong Jesus niya kung gusto gid man ka mahimpit, may isa na kulang sa imo. Kung natuman mo na ang pila ka mga provision sa kasuguan, imo naman iya ibaligya ang tanan nimo nga pagkabutang panghatag mo. Kagdayon kwaon mong imo cross kag magsunod sa akon. Pagkabatiyas ni munang siling naton nga nasubuan gid siya kag nasakitan kun sa aton pa. Kay kadamo-damo gid ang iya nga manggad sa sining kalibutan. Amo nang ginhambal ni Ginoong Jesus, indi nga nagaatake siya sang propiedad ukon private ownership ukon pagkabutang, indi amo na ha. Kundi ang ginasaway ni Ginoong Jesus, makuha naton ang hint mga utod. Matiin ninyo. But Jesus answereth again, and saith unto them, children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God? Nagasalig sa ila manggad, hindi kayang manggad ang malain ah? Hindi kayang pagkabutang ang malain ah?
kundi ang aton kang tanan sini among nagapakalain sinda. Anong ginamba niya diri sa Marcos? Ang nagasalig sa ilamang gods niya, hindi gid ka sulod sa ginarian sang langit. Ang kwarta per se, amoral na siya, wala na yung moralidad ang kwarta. Pwede mo na magamit sa insakto, ukon sa maayo, kag pwede mo man magamit sa malain. Ti ang kaangtanan naton dira sa aton kung kaisa nga pag-alagad sa Ginoo, nag-define man kung ano kita ka-mature, magtanaw sining provision sang Ginoo nga ginhatag sa aton. By the way, kung balikan tatong aton nga pag-pamalandong sa Marcos Kapitulo 10, versikulo 23 kag 27, ang tinaga dira nga riches o kon kwarta, gintanaw na kun sa isa katilimanan, kag ang pulong nga gingamit niya is the word kremata. Nga ang butsi nga noon, all things of which the value is measured by money or coin. Si utod, ti ang Jewish thought amo ini sa akon nga pagpanalawsaw, nga ang kauswagan nga nagdamo ang imo pagkabutang ukon ang imo propiedad, nagakahulugan ina nga maayo ka nga tawo, that you are a good man. So the more blessing utod materially, financially nga nagabot sa imo sa Hudiyo nga hunahuna, nagapakita ina nga naminami ka nga tawo, nami kabatasan kag pakigtungo sa imo nga isig ka tawo. Apang ang ginhambal diri ni Ginoo Hesus, amo ang nagpasyak sa ila. Matiin nyo liwat. Nya daw ano kabudlay ang manggaranon nga tawo nga magsaka siya sa ginharian sang Diyos? Si Ginoo Hesus wala magsiling nga imposible ang manggaranon nga tawo nga makapalangit. Nagkadto pagid si Ginoo Hesus sa specific utod nga relasyon sang tawo sa kwarta, niya ang nagasalig sa ilang manggad, hindi gid makasulod sa ginharian sang Diyos. First, kay kun ang aton kaangtanan mga utod sa manggad naton, pertigid ang aton paghigugma dira, we tend to fix our heart sa sining kalibutan. Kiti hindi tama na madala manggad tatos langit, hindi bala? As in material nga manggad utod. Ti ang aton interest ang matabos na, diri na lang kalibot-libot sa kalibutan. Ang aton panghuna-huna, ari na lang diri kalibot-libot sa aton damudamo nga pagkabutang. Sa liwata, hindi ina malain ang mga pagkabutang. Ang aton personal nga pagtratar kag pagtan-aw sa sinang mga bahan di nga ginpakamaayo sang Dios sa aton o sa imo abyan, amo na dakon kaisa ang nagaproblema kita. Siling pasang isa kamaalam nga tawo, niya ang manggad maayo ini nga sulugoon, niya apang mapintas ini nga agalon. Matuod gin man utod? Hindi bala? Ti siling sang isa ka manunulat pagid nga kun gintan-aw ang iya nga exposition abi. Niya ining material nga pagkabutang siling niya nagahimo sa mga tao nga budlayan sila magbiya sining kalibutan. Tuod man mga utod kay nga aman basi kun ang mga kamot nga imutugyanan sang sinang imo gin pangabudlayan kag gin pakamaayo sang Ginoo sa imo, inang hindi maayo magtatap, madula niya na. Hindi bala? May isa ka maalam nga tao siling niya nahadlukan gani kumapatay kay nga aman kadamu-damo kusang manggad sining kalibutan. Those riches, utod, naghimo sa mga tao nga nagapossess sina, nga budlayan sila magbiya sa kalibutan, ukon mapatay sa sininga kalibutan. O kabay pa mga utod, nga kun may ara gin man kita, mga tumuluo nga nagapamati sa aton, mga bahandi diri nga ginpakamaayo sang Ginoo sa aton. Una, nga kun nga suggestion, kilalaha ang bugos nga ownership sang Ginoo sang sina nga mga bagay. Amen. Whether ginpanubli mo man ina, whether natipon mo man ina, tungod kay mapisan ikaw, tungod kay maayo ka magplano sang imo nga negosyo kun pangabuhi dira nga sa diin napakamaayo ko, kun maayo ikaw magtipig sang mga blessings sang Ginoo. Amo na nga gin reward sang Ginoo inang thriftiness at the same time
wise investment nga ginhimo mo. Nagrisgo ikaw. So himo ah, ang pinakamaayo nga sa diin, gamiton mo na, nauna of course, sa pag-provide sa mo kinanglanon, sa pagbulig sa mga bululigan gid. Kag-utod, hindi pagkalimti nga ang overall nga Ginoo hindi lamang tumuloo sang imo kinabuhi kundi sang imo pagpagkabutang amo ang Diyos. Kundi mahapos sa aton ang pagbulig sa ginasiling naton ministry. Amen. Ang masunod na kun nga nasa puandriho, kun ang kasing-kasing sang tao is in material things, it makes him think of everything has a price. Hindi bala, kung damo-damo na gid kamanggad sa sining kalibutan, abi nimo ang tanan nga mga bagay dire, mapresyuhan mo o kung mabakal mo. Hindi bala? Amo na nga may mabatian kita, nga ang nagapatupad sang kasuguan, ginbakal nila. Ang nagaimpusar sang layi, nabakal nila, tungod sa munang manggad, abi. Ang mga leader, ang loyalty, pwede nila mabakal, kitipurti nga pagkamanggad. Utod nagsayop kita that everything has a price in this world. Sayop utod kun amo nang huna-huna sang isa ka tawo nga damo-damo siya manggad. Isiling nakon sa imo, pwede ka kabakal simbahan pero hindi ka pwede kabakal manuluwas. Tandaan ta na. Amen. We can buy a church but we cannot buy a savior. Hindi bala? Dugang pagid sining ginasiling sang mga maalamon. Nya pwede ka kabakal sang namit-namit nga mga pagkaon, masustansya nga mga pagkaon, pero hindi kita kabakal sang gana sa pagkaon. Anhon mo nang manamit nga mga pagkaon kag sustansya kun wala ka gana, hindi mo managyapon pagkaonon. Nya pwede kita makabakal sang malumok nga katre abi nga aton tulugan. Pwede kita kapahimo sang mabugnaw nga hulot nga dira kita magapahuway nga apang indi ta mabakal ang mahamuok nga katulugon. You see mga utod, nga pwede kita kapahimo sang nami-nami nga balay pero indi ina garantiya nga mangin malipayon ang aton panimalay. Takpan ko bala sa isa kapag panalawsaw. May isa ka tawo nga nagsulat kag amuni ang iya nga ginpatpat. Nya ano ang inyo pasulabihon? Ang isa kabata o kon panimalay nga ginpadako sa kapus-kapus sa material nga mga bagay apang may maayong pamatasan. Sinsiro kag simple sa ila panghuna-huna. Ukon ang isa kapanimalay sa aton presente nga panag-on nga nakabalo sang tanan nga presyo sang mga bagay nya apang wala nagapakamahal sang value sang pila ka mga butang. Presyo indi value ang nagalambot sa ila panghunahuna. Ang manasling nakon utod, pwede kita ka-hire utod sang mga manunudlo nga magatudlo sa aton kabataan, sang mga yaya ukon manugtatap sang aton kabataan. Abang hindi na sila kabakal aton kwarta sang matuntun nga gugma sang tatay uko nanay. Amen. Amuna, kun ang Ginoo nagpakamaayo sa imo financially, materially, gamita na una sa pag-alagad. And I tell you na i-bless ikaw sang Ginoo. Hindi lamang sang more riches, kundi satisfaction, happiness, and contentment sa kinabuhi. Kabay pang Ginoo magapakamaayo sa aton tanan. Paalam na kita sa inyo, Pastor Daniel Salcedo, upod sa Hinobaan Baptist Church, kagini ang Hour of Hope, nagapaalam. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Mayugid nga adlaw liwat sa inyong tanan mga kauturan. Welcome sa ato nga programa dire sa 1233 DYVS. Sa liwat, hindi nyo kubos nga lagad, Pastor John Vic Regalado. Aton pagapamalanduan mga kauturan ang isa sa very familiar nga bersikulo nga linsang una hasta subong gina memorize kid sa mga kabataan kag hasta nga nagdalagko nadalagid ini kag isa na ako dira nga nangin recipient sini nga nga verse Psalm 23:6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amay nga balaan, Diyos nga langit nun, tagiya sa mun nga kabuhi. Salamat sini nga bag-ong tiun nga makapamalandong kami liwat sa pulong nimo. Salamat sa kusog kagabakod, kag salamat pang Ginoo sa kaluwasan nga mun nga gina-enjoy every day, every moment nga kaupod ka ginamon. I pray patawarad kami sa mun nga mga sala, kag kag Lord mag guide sa mun sang balaang espiritu nga ginhatag nimo nga mo ini magapaintindi, magapa at hagid mismo sang pulong nimo nga maaplikar namon ini kag ma-share man sa iban nga mga katawhan. Kag Lord mga bless man sa mun nga mga listeners, tanduga ila tagi pusoon nga ini sila maka himo sa desisyon nga magsalig lang dira sa imo. Kag kumayara man dira nga way pa nakakilala sa imo as their Lord and personal Savior, kabay pa nga ini siya maluwas kit. Gani gina tugyan namo ni tanan sa imo. In Jesus name, amen. Abiyan ini nga salmo or Psalm 23. Isa ini sa mga ambahanon nga gin sulat ni David. And likely gin sulat niya ini during his time nga may edad na siya, kag naga reflect ini siya sang kaayo sang Diyos siya kabuhi for how many years. So diri ang ini nga salmo, especially ang first 4 verses diri, ginapakita niya nga ang Ginoo isa ni siya ka divine shepherd, pastor. Na kita naton dira no, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. Makita naton kung paano magtatap ang isa ka pastor or ang isa ka shepherd sa iyang mga karnero. Nagaymuno siya sang iyang sang ila kilanlanon, nagaprotect siya, nagaguide siya kag kung may karnero nga madula or magpasaway gina pangita niya gid, kag gusto niya gid nga tatapon ini. Kag pagabot diri sa may verses 5 to 6, nag-shift ini sa isa ka comparison or isa ka metaphor nga ini ang Diyos naton, he is a generous host or very siya ka very hospitable siya nga Diyos naton. Kay sang unang panimpo mga kauturan, kung ikaw mismo ara ka sa imong balay, kag kung may mga travelers dira naga labay sila ihan or makahapit man sila,
bilang isabla no ka tumandok ka gumayara kang puluyan, ikaw gid part sang culture nga ikaw gid magatatap maga atipan mismo sa ila. So diri no ang nami diri nga ang Diyos naton gin compare sang mga katawhan sa una grabe gid magtatap sa mga travelers. So pagabot diri no sa may verse 6 gin declare ni David, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. So mga kauturan, ano ang mga butang nga matun-an naton diri sa may verse 6? Kay ti ang ato na Ginoo, grabe siya magtatap bilang isa ka pastor or shepherd. And ang ato niya Ginoo, very generous nga abiyan naton. Very hospitable. So, diri mga kauturan, ma-learn natin una. Surely goodness and mercy shall follow me. Diri ta makitaan una gid, no? The persistent pursuit of God's grace sa ato niya kabuhi. Ang nami diri nga nagsugod gid si David sang assurance. Surely na. Surely may assurance gid. Surely goodness. When we say goodness mga kauturan, isa ini sa mga moral attributes sang aton nga Dios, karakter niya gid ini. God giving us what we do not deserve. Kagamoy ni ang bugay sang Dios. When we say grace mga biyan, it means unmerited favor or we don't deserve eternal life, ginhatag ina sang Dios sa aton. We don't deserve to be forgiven, pero ginpatawad kita sang Ginoo. We don't deserve His presence, pero ginrestore kita sang Ginoo para makaupod naton siya. So, amoy ni ang goodness ang Diyos sa tuod lang maski subong nga panyimpo sa pagbugtaw mo pa lang sa aga, makapamati ka sa mga programa, makapamalandong ka sa pulong sa Diyos sa tuod lang hindi na naton deserve kay makasasala kita. Pero how come nga makapamalandong ta sa pulong sa Ginoo? Because sang bugay lang gid sang Ginoo. How come nga makaginhawa kita sa subong? Bugay lang gid na sang Ginoo. Ang pamangkot may pabugal kita. Why? So, part ini sang goodness sang Dios. God is good, 'di ba? Ang aton dirang answer is all the time. God is good. Next diri makita nato abyan, surely goodness and mercy. Nah, when we say mercy, it means God withholding what we do deserve. Ginpunggan sang Ginoo ang iyang kaakig, ang iyang wrath, which means ang iyab lang nga penalty sa ato.

kabilog nga places sa aton pagkantuan, either in heaven or in hell. And because of sin, may experience nato ng eternal death in hell. Galing, before nga ihaboy kita sa impyerno, samtang buhi pa kita, ariogin punggan na sang ginoang iyang akakig sa aton. Amoy na ang ginatawag nga kaluoy sang Diyos. Gintagaan niya kita sang chance nga maluwas kag makaangkon sang kabuhi nga waising katapusan. Di abyan, amoy ni ang ginhimo ni Ginoong Hesus dito sa cross sa Kalbaryo. And the Word became flesh and dwelt among us. And we beheld His glory full of grace and truth. On the cross abyan, Jesus absorbed the pursuit wrath of God nga supposed to be ipautwas ang Diyos ang iya kakig sa aton, pero ginpautwas niya na ina 2,000 years sa isa ka inosente waay sing sala. Diyos siya balaan kagamoy na si Hesukristo. Amoy ni abyan ang mayong balita bala no nga makit-an naton kung ano kita kapalangga sang Ginoo. So dire ma basa naton mga abyan. Surely goodness and mercy shall follow me. Ang Hebrew word dire sa follow is radap. Gingamit diri radap, it means active verb ni sa nga ginapursu ka, ginachase ka. Sa Old Testament sa una, si David, he was radap by his enemies, pursued or chased by his enemies. Isa na dira si King Saul or si Absalom. Ginapangita nila si David, ginahingabot nila si David, kay gusto nila patyon si David. Dire, makita naton mga abyan, hindi ni saya kaakig sang enemies or threat sang enemies ang nagapursu sa life ni David. Sang ginsulat niya niyang Psalm 23, ang nagapersecute sa kay David, ang nagachase sa iyang life is what? Samtang buhi pa si David, ginahingabot siya sang kaayo kagkaluoy sang Diyos. Abyan, mapunggan mo bala ang kaayo kagang kaluoy sang Ginoo sa life sa isa ka person? Kaya mo bala ayan mapunggan? Or maski sa mga kabuhi, mapunggan mo na ayan? Abyan, di rin natin makitaan kung ano ka persistent ang aton niya Diyos. Grabe ang iya nga unconditional love mismo sa aton. That's the reason nga gisa ma-wonder kita nga amo ka sinika, amo ko sinika makasasala, amo kita sinika tunto, pero kibot kita nga buhi pa kita subong nga na-experience siya naton ang newness of life. Diba? If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Meaning to say, nga ginbag-o gali kita sang Diyos. Kag kung ano man gali nga may ara kita subong, mga abyan, kung ikaw spiritually matured ka na, ara kapayhan sa progreso sa imong Christian life, abyan, part ina sang goodness kag kaluoy sang Ginoo. That's the reason nga waay kita sang may pabugal. Amoy ni ka tahum sang aton nga Diyos. Tidire, makitanta every day, every minute, every second sa aton gabuhi, ginahingabot kita sang kaayo sang Ginoo. And amen for that. Abyan, makita naton diri besides sa nabasa naton

0: panggina, siling diri sa pulong sa Diyos, all the days of my life. Si David diri, why niya ginmention nga during his good days lang or kung sa aton nga calendar subong every Sunday lang ayhan ang goodness ng Diyos? No. Na-mention diri, he says all the days. Naga-include din sa time nga na-mention sa my verse 4, the valley of the shadow of death. The days in the valley of the shadow of death. Or the days spent running for his life sa time na ginahingabot siya. And the days of everyday routine nga may ara kita. Sa pagbugtaw mo pa lang sa aga, hasta sa udto, hasta sa gabi, sa pagtulog nimo, ara ang kaayo kag presence sang Ginoo. Meaning ang commitment bala sang Ginoo no to care sa pagtatap sa iya nga mga karnero is not seasonal. Dira ta makitaan nga ngang Ginoo ya ang commitment niya is every second sa aton kabuhi ara gid siya mismo. This is God's covenant to his people. In Lamentation chapter 3 verse says 22 to 23, the word of God clearly tells us the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Amoy niya nga aton mapasalamatan mga biyan nga buhi pa kita. Mapasalamatan naton nga another day to experience his mercy, his grace sa aton kabuhi. Sa mga nagapangdaog kalag, sa mga obedient nga i-follow ang Great Commission, di ba? Ano siling sang Ginoo ang promise niya? And behold, I am with you always to the end of the age. This is part of God's goodness. All the days of my life nga samtang nagakabuhi pakita diri sa kalbutan, ma-experience naton ang iyang kaayo. Tuod gid man, no? God is good all the time. Hindi lang naton pag-abusuhon, kundi part ini sa aton nga kahadlok pagrespeto sa Dios. Kay damo nga mga gaklaim nga Christians nga ginaabusar ang goodness ng Ginoo. Total ang Ginoo, God is good man, pagusto lang tanay pakasala. Kung hindi man ang Diyos, oops, habyan. If any man who is born of God does not habitually sinning, shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. So habyan, kumusta ayhan ang panglakaton mo pod sa Ginoo? Samtang kakabuhi ka diri, halin sa una tub-tub subong, kumusta? Ano ka ayhan ka lapit sa Ginoo? When it comes sa mga distansya ayhan, ano ka kalapit kag ano ka ayhan kalayo? Kay kanami abyan nga may time kita mag-assess sa aton nga relasyon sa Diyos, sa aton nga fellowship sa iya. Ay kabalo ka mo, amoy niyang pinaka the best ang success sa isa ka Christian is ang iya nga walk dira sa Ginoo. Kaya ang pinakasubo dira, nanigulang ka lang diri sa kalibutan, huwag mo ma-enjoy ang fellowship sa Diyos tungod sa sala nga imo nga temporarily gina-entertain. Di, isa ina sa mga barriers nga kundi hindi naton ma hindi bla fulfilling no ang imo kabuhi. So, repent. Kagbalik gid sa Ginoo. And diri naton makitaan siling sa pulong sa Diyos ang aton nga eternal destination. And I shall dwell in the house of the Lord forever. Abiyan, to dwell in the house of the Lord means unbroken and having that intimate fellowship with God. Kabay pa nga ang aton nga mindset is hindi lang ya mapalangit ta or after kita sa place, kundi ang aton nga perspective, eternal perspective is gusto naton makaupod ang Ginoo sa iyang ginharian. Abiyan, amoy ni ang promise ng Diyos, di ba? Siling sang Ginoo, in my Father's house are many mansions, na many rooms. I go to prepare a place for you. Abiyan, hindi iya sa aton nga effort makakadto kita dito sa ginharian sa Ginoo. We get there because our good shepherd walks us through the door. Tungod na kay Jesus Christ ng gate. Si Jesus, no? He claimed, Jesus is the door. I am the door. Diba? In John chapter 10, verse 7. So, makita natin diri nga, apart from the Lord Jesus Christ, we are nothing. Gidgali. Kung waay si Jesus, hindi kita makapalapit, hindi kita makasulod. Kag hindi gid natin ma-enjoy ang presensya niya. Ang presensya sa Diyos. Amoy na nga sa Revelation chapter 21 verse 3, in the future, amoy ni makita natin, behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them and they will be His people. We are looking forward sa ning event abyan. Kag before naton ini ma-enjoy, before naton ini ma-claim nga promisa sang Dios, mas nami gid nga kung ikaw nagapamati sining adlaw, this is the right time nga kilalanon mo gid kung sino si Jesus sa mga kabuhi. Si Jesus ay siling, I am the way, the truth, and the life. No one comes unto the Father except through me. Abyan ko ikaw bala nagapamati sining adlaw, dumdumon mo gid nga ang reliyon, ang mayong buhat, hindi ginaya makaluwas. Kaysa time na nagkaridi si Jesus ito sa cross sa Calvary, ginabsorb na ni Jesus ang kakig sa Diyos. Ginbayaran niya na to ang pinas ang sala naton sa cross sa Calvaryo. Kag si Jesus nagsiling, it is finished, natapos ko na. Tida ko ina nga insulto kung ikaw mismo maghimo ka pa sang iban nga pagkabutang para mo luwas ang imo kaugalingon. Nagapakita lang na nga waay ka nagasalig 100% sa kung ano ginimo ni Jesus Christ dito sa cross sa Kalbaryo. So, pwede nga nagsalig ka 50%, kag nagsalig ka naman another 50% sa imo nga own effort. Tindi ginaya mo na ginasiling sa Bible. That's why ang pulong sa Diyos na kasilinggin nga paagi lang gin sa pag-inulsol, kag sa bugay, sa pagtuo lang gin sa kay Jesus, sa pagbaton sa'yo as your Lord and Savior, mapatawad ikaw kag makaangkon ka sa kabuhi nga waising katapusan. Kag ma-enjoy ni mo ang Diyos dito sa iyang agin harian. Diyan, it's not too late nga ikaw mismo mag-inulsol si mo mga salak. Kag magtuo sa kay Ginoong Jesus as your Lord and personal Savior. In ancient times, mga biyan, ang isa kahari, gusto niya nga kung may ara, magin man siya nga ipadala sa isa ka lugar. Gusto niya nga ina nga person safe gid sa iya pag-travel. So, ginapaupda niya na sa mga elite na mga soldiers na mag-attract, mag-clear sang path sang iya nga traveler messenger or ambassador. So, same as well dire, ikaw nga nagalakat, kita nga nagapanglakaton diri sa kalibutan, ginupdan kita sang Ginoo, sang iya nga mga elit na nga soldiers, oh, in figurative lang ha, kag ang pangalan niya ini, amoy niya sila ni goodness kag ni mercy. Na, until nga while nga kabuhi kita diri, until nga kwaon niya nakita, nga kundiin maupod gid ni sa saton to ensure nga safe ang aton nga pag-abot sa destino naton kag diin ni na sa iya nangagin harian. Abyan kanami sa aton nga Ginoo. Because every day dumdumunta ginatakta sa aton nga enemies. Dumdumunta ang enemies ta hindi lang na isa, mong kundi damo na ya. Aton nga kaugalingon, ang sala, si Satan, iyang mga forces. Every day we are in spiritual battle. Pero hindi ina makapugong sang kaayo, kagkaluoy sa Diyos sa aton nga kabuhi. Perhaps ikaw nag-struggle ikaw dira or nag-doubt ikaw, i-claim lang ini. Balik bala kita biyan sa isa ka word dire kang ginanga na mention ta. Surely. Na. Certain. Kagang Ginoo hindi ginaya mag pabaya. Aton lang dira abiyan. Pamuyo kita, Lord, help my unbelief. Kaya ang Ginoo assured na gid ni sa nga updan kita. So abyan, salamat gid sa pagpamati sang pulong sang Ginoo. Kabay pa nga hindi lang ni kutob sa pag-memorize or pag-familiarize sininga verse kundi i-claim gini naton as God's promise sa aton kabuhi. Updan niya kita tubtob sa pagbalik niya liwat. Sa liwat, ininyo kubos nga lagad, Pastor John Vic Regalado. God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kung mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYVS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sang atong Facebook page 1233 Radyo DYVS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sang pagwali sang pulong sang Dios sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Standard Time, it's 7:02 in the morning.
1: Bugtaw na!
2: Ahay, tuyo pa ko!
1: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

Maayong aga, Western Visayas and Negros Island region. Magandang umaga, Filipinas. And good morning, world. Nabalik ang programa ang kaupon ninyo sa paghandong para sa pagbago. Ini ang oras na Pilipinas. Yan ang Lunes, kadlaw. 14 sang Setyembre, kadasig. Tunga-tunga na si September, mga mayanan. Ano ginaulat ang panahon? Wala. It's a Monday morning, a new day, a new week, mga mayanan. Jig sinilya kaupon. Yugi hapon sa sining programa. Isa ka oras kag tunga naton nga opdanay balitaktakan kag kun anong aton nga masturyahan mga kabiyan kundi inta kalambot no everything under the sun eh. Everything under the sun oh and na may blakon Monday kapit pa kun Monday dasun wala ka obra baw sampat gid ang Monday mo mabiyanan pero kun Monday gani dasun may obra ka. May ginatawag kita, anay nga, weekend hangover. Hindi po silingon nga hangover na nag-inom ka. Hangover, blan daw gusto mo pa magpadayon ang weekend. Amo na, yeah. Gusto mo pa magtulog, gusto mo pa magpaburaw, gusto mo pa mag... Basta. Hindi ka gusto mag-ubra, hindi mo gusto. Amo nang ginatawag na ito nga, Monday sickness. Ang weekend hangover, mga kabiyan. Basta Lunes. Ang buta kung nga, basta kung opisina ka bla, kabugat siyang lawas mo. Pero dapat hindi. Kaya ina yung ubra naton, blessing ina ang ginhatag si Ginoo sa ito. Diba? Oh, amen? Oh, sige to. Blessing ina si Ginoo. Oh. Kaya nga aman, kung wala kita ubra, wala kita income. Oh. Kaya kung wala kita income, di kita kabakal sa ato niya ng mga balaklon. Especially sa gatong. Buwas mga kabiyanan, mamahal naman sila liwa. Daw gasakit ng ulo sa aton nga mga sa aton nga mga motorista kapin pa sa mga naka-diesel kay siling mga kabiyanan sa mga bulublita basi next buwas mabalik naman sin ang diesel bao ah. Mabalik naman sin ang diesel so ang aton niya nga gasolina basi mabalik o chinta o basi magdubinta. Ano nang inambal nga bakal lang tayo sinin, karabaw ka kabayo ah. Kaya ito, karabaw si kabayo, bahala ng siyudad maninlo sang ipot ka karabaw ka kabayo. Sa dalan, puro na karabaw. Ay, natabo sa Bakulod man, puro na ni karabaw ka kabayo. At ikikamahal na sang ano mong gatong ibalik sa unang panahon ah. Ha? Baliktang unang panahon, karabaw kag kabayo kay mayo kun karabaw lang kay gaan mo lang tubig, ibutang mo lang to sa hilamunan. Ha? Oh, bras-brasan mo lang dayon kun may tiyon ka. Oh, di okay na. Oh, galing kay dito makal karabaw kag ganuman, kabayo. Ha? Anyway, mabiyanan, bisika naman ang ginatubang na to, no? Damo kita gyapon pasalamatan sa atong Diyos. Oh, sa atong Ginoo. Especially sa bag-uning adlaw kay siling ko no sang aton nga siling sa mga weather updates naton lang mga biyanan. Ang Bacolod ya may ara gyapon 40% nga pag-ulan. Whereas ang iba nya nga parte sang Negros mga biyanan nagatagiti ang init tungod sang El Nino. Ang diri lang sa Bacolod ang daw medyo wala kita ya ka batyag sang tagiti sang init no kay kadugay-dugay gaulan today kagapon nagulan man kagapon katudo lang sang ulan kagapon abot lang sa inyo kung nagulan sa inyo basta kay diri sa Bacolod ya nagulan oh in fact gani mga biyanan ang aton nga probinsya sang Negros naghimo na sila sang Negros kag panay to no ang ginimo nga cloud seeding ano but singot sang cloud seeding nagpananom down namubod sila asin nga kabiyanan ha dito sa kalangitan no nga asin haw ha kaya ang asin amo na ang mag-attract sang water vapor ha sa mga evaporated water nga magform no kag kun may mga clouds amo nang ginabuburan sang asin kaya tiki para di ba kun gatig ang kadasundamo damo ano damo tub
tubig imo tinigang, anong ginahimo mo? Ba? Hinabutangan mo asin ang ha? Kaldero, ang taklom sa kaldero. Sa mga bata, way nakabalong ko nga. Kung tungod ka, tungod kayo nag-encourage ang asin sa condensation. Ay, nasuyop lang ang asin, blahaw. Oh. So, muna nga, kung medyo basay mong tinigang, anong himuon mo? Tangan mo asin sa kaldero. Sa babaw, sa taklob, hindi sa sulod, ha? Eh, karon parat na nyo tinigang. Amo man ang ginahimo sa cloud seeding, kapamubod na sila to asin sa babaw. O, galing kay kada cloud seeding, mahal man eh. O, pila na daan ka sako-sako ng mga asin ang ginabubod na yan dito. O, agod nga magtugasing madulum-dulum kag madamol nga ulan. O, kada cloud seeding, gasto kwarta. So, amo na ito ng pangamuyuan, no? Kabayo pa kung tani, mag ulo-ulan-ulan gamay. No? Easterlies mga kabiyana. No? Kay siling siyang ato niya nga pag-asa daw ang habagat, wala na habagat eh. No? Lantawon ta lang eh, no? Lantawon ta lang kung ano naman ang dason. But anyway, sa sining siling niya, matyag siling ni Ma'am Girlie, matyag ko ang kilat ara lang babaw atop namod. Gapangilat na sa inyo ha. Bawa kun gapangilat na sa inyo. Isipon ari mga kabiyana no. Safety tips kung gapangilat. Kun ang diferensya sang sanag kag sa tingog no. By seconds i-measure nimo by seconds pag kilat di ba sanag na una ang tisang tingog no. Kun ang diferensya i-measure mo by seconds. O pag siga, wala pa na tingog, isipon mo, 1, 2, 3. Kada second, kada segundo, mga biyanan, is 1 kilometer. Kada segundo is approximately 1 kilometer. Na, approximately, survival tips ha, approximately 1 kilometer. Basta magsiga ang kilat, dasun may tingog na yun, but sinigun lapit-lapit na sa inyo. Pag sigaw, wow! Kamo na din ano. Grabe nga sound. Pero ito sa amon, naka-experience na kami mga kabiyanan nga ang kilat nagsulod sa amon balay. Oh, nakita ko gid when I was a young boy. Ang buta nga, ang purma sina mga kabiyanan, kalayo. Ha? Kalayo nga masulod sa imong basta nagsulod sa amon balay ang kilat, gindakop ang amon niya nga telepono. O, kulbaan ko gani, gapanyapon kami tumong. Gapanyapon kami, dasun nagkilat. Sumulod gi sa puwerta daw bisita lang sa mong gindakop ang amon niya telepono. Siyang gamay ko sa una sa Padre Borgo, Southern Leyte. Ara man kami sa Nubo, pero pag kilat, ginsulod gi amon nga telepono. O, i-measure nyo by seconds. If it is 1 second ang distansya sang sanag kag sang tingog, it's approximately 1 kilometer. 2 seconds to approximately 2 kilometers. So, muna mabiyanan. Pero kung pag siga, ara dayon ang tunog, ahati, but silingon, very, very, very near. So, wag kang lumabaw. Okay? Ang ginadakop sa kilat, mga mabiyanan, ang tanan nga nagalabaw. Magani kun ara kamo sa dagat bala, kung gapamunit kamo, kung gapanagat kamo, especially on a calm sea o kalma nga dagat. Kung gapangilat mga kabiyanan, ha, higda kagid sa imong sakayan. Ha? Hindi kagid magtulot-tindog, higda kagid sa imong sakayan. Ha? Kay ikaw gid ang dakpon, kay ikaw ang pinakataas. Ha? So, higda ka sa imong pump boat, sa imong sakayan. Oh, sila yung kilala ko pag gapangilat na gapanaog sa gahulom sa tubig. Galing kay kung gahulom ka tubig, gapin pa kung dulom, hindi ka kabalo kung anong ara na sa dulom. Basi bala, dakpon ka man siyang kung anong ara na sa dulom. Basi bala, tunlon ka man sa kung anong ara na sa dulom. Anyway, survival tips now. Jutay ng survival tips para sa tionsing peligro makapulog. Kaya kaya kisa, di natakapaminsar eh, no? Di natakapaminsar kung ano himuon natin.
Anyway, inaya sa mga tiyon, ayan nga daw kapiligro. Pero kung on a normal day, mga biyanan, what we need to do is to trust God and to continue what we are doing. Kag make the best out of our time. Kung ano man ang ginahatag si Ginoo sa aton, make the best out of it. Kay ang Diyos man gihapon ang magpakamahaya sa aton. Alas 7:14, mga biyanan, at isang mga brand, mamati kita na sa isang kambahan. Nakatimang liin, umablik pang oras na, Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nabalik ang oras na Pilipinas. Alas 7:18 mga biyanan. Kamusta na ka mo? Ano nang inyo dra ng mga helikopter? Ano nang inyo ng mga alubrahon? Ha? Kamusta ang inyo ng mga tagsa-tagsa ka mga panimalay sa Siningadlaw? No? Samtang nagpamati kami sa music kagina, nagguwa sa ako niyang feed, mga kabiyanan. Ang kanamit-namit na klase ng pagkaon. Noodles lang, pirti ang iyang sa kanamit. Tongid! Ha? Nasaan makakulukahang-kahang. Ang pinanggisa, chili oil eh. Basta mga hindi fans ang kahang dira. No? Na meet gijabla ang kahang. O, kuya mahilig kuya kahang ya. Before kuya nag minyo, before kuya nagpakasal ya. Halos tanan kuya pagkaon sa balay kahang ginaya. Halos tanan sud anya kahang ginaya. Di pwede nga hindi kahang. Galing kay isang nag-asawa nako. Di siyempre si Mrs. hindi masyado sa kahang. Oh. Dasun sang nagbata pagid kami ti si Inday ni minti pahuway sa kahang eh. Ano ta katilaw kahang kung di sila magkaon sa balay. Kung malakat sila di sila magkaon sa balay, ako lang magluto, duwa lang kami ni duwa lang kami sang upo namon sa balay ati luto kahang pero namit gid jud balay mga kabiyanan ang kahang. Ang kahang mong gapahubin sa imong atsura. aga gapa looking yang sa ibang atsura. So mga hindi ka balo da magkaon, I mean hindi mahilig da magkaon sa kahang, practice yun yung kahang ah. So basta kahangan eh, dugalaway akong nga dugalaway kung magturo ko sa kahang. Anyway mamaya na nantis na mag storya pa rin kung ano man. Mamati kita na sa atong weather update. Tara sa piyak ng linya si Sir Melvin, Sir Dave Quahaw, sa aton nga weather update sa Siningaga. Sir Dave, good morning, kamusta?
2: Yes, okay, good pastor, mayong aga sa imo pastor, no, kung sa tanan tiklamati sa sinisasyon. Yari nga itong lakad sa panahon, September 14, tuig 2026, Lunes, Nadlaw. So sa subag pastor, wala kita sa bagyo, no, sa aton nga Philippine Area of Responsibility, kag mga low pressure, may low pressure, diba, pero sa guwa, sang par na ton. Subong Easterlies ang nag-apekto subong sa pinakapunta sang Northern Luzon. Ang Batanes kag ang Babuyan Island baka agom sa magalumo na kalangitan kag gidipgapdan sang laptang pagtupa sa ulan pagpanaguog pagpangila tugas sang Easterlies. Samtang Metro Manila kag ibang bayan sang pungsod Pilipinas baka eksperyensya naman sang kasarangan nga panahon luwas malagi nga pagbuom ini pagapdan sang naligwin nga pagtupa sa ulan pagpanaguog pagpangila tugas sa mga localized nga thunderstorm. So diri sa aton sa Negros Occidental kitna siyudad sang Bacolod maka-experience naman kita diya pastor sang kasarangan nga panahon luwas lang sang mga umalagi no nga mga pagumguom kay ginipugupdan man sang laptang pagtupa sa ulan mostly in the afternoon or evening dala ini sa mga localized nga mga thunderstorm. So kasarangan tubtub may umalagi nga paglumadlos nga huyop sang hangin magikan sa lamgat nga nakatundan ang padayon nga nag-influence sang kabugusan sang probinsya. So ang kadagatan sang probinsya mangin kasarangan tubtub mabulubalod. Ang aton wala kita subong sa pastor sang gill warning that is why nga no problem no worries no regarding sa pagpangisda. So halong lang sa giyapon pastor. Dave Quahaw sa PDRMO, madam mo salamat kag mayong aga.
1: Sir, may pamangkot kami sir. Okay, ano ang estado sir sa aton nga habagat sa sining mga tinion sir?
2: Sa subong nga week ang aton nga southwest monsoon no kahit nagaamat-amat siya pasulod ang aton nga amihan. Uh-huh. So by October ma-end na siya, start na din ang aton nga amihan mabaylo klima na kita taga sining na October. So sa subong Dokal Manti ang aton nga habagat. Uh-huh. Kaya bas puglong man siya sa pastor kun labi na gid ko may ara kita sing natawag naton nga bagyo.
1: Uh-huh. Okay sir, madamo gi nga salamat sir. And sa imong
2: pastor pagmangayad.
1: So, muna kamiyanan, no? Mag-October na, ti wala na babay habagat na, amihan naman, no? Amihan, baliskad naman mga kamiyanan. Ha? Ang amihan mga kamiyanan, amuna sa inin sa Mulawin. Ano nag, lain ang Mulawin, lain man ang inkantadya, no? Online. Ang amihan mo yan, mga kabiyanan, mayan. Ang amihan, mga kabiyanan, amo ni ang ginatawag nga Northeast Monsoon, no, sa pungsod Pilipinas. No? Ang habagat, Southeast, no? Monsoon, mga kabiyanan. Amo nang kinalain, ha? Ang habagat, ha? Southwest, Southeast. No? Dito nga parte. Southwest Monsoon. Hindi Southeast. Southeast, ma. Southwest Monsoon, mga kabiyanan. Ang amihan, Northeast. Okay? Kag sa... Nagguwa gid mulawi, no. Ha? Kag ining amihan, mga kabiyanan, amo ni ang nagadala sing mabugnaw kag mamala kag kalmante nga hangin from November to April, mga kabiyanan. No? Amo ni nga pag-abot gid sang January, diri sa aton January. O mga January, February, amo ang pinakabugnaw din nga tiyon sa aton. Kay ining amihan, amo ni ang nagadala sang hangin halin, ha? Oh, northeast, eh, no? North, dasun east. Oh. Halin sa bukid sang Siberia, mga kabiyanan. Kumusiling kita nga southwest, west ya, halin sa Pacific Ocean, mga kabiyanan. Oh, muna ya. Oh, southwest. Oh. Kumusiling ka northeast, halin na to sa may mga Russia, mga China, sa bukid na to, ha. Oh, dito sa mga naga-ice. Amo na nga pag-abot ni sa aton mga January, mga February, no? Kag perti katugnaw amo nang tiun nga damo mga nanay kag tatay nga naga-invest, ha? Naga-invest sang mga habol, ha? Naga-invest sang mga pampainit bala sa kwarto kay tugnaw ginamong. Amo lang tiyon nga wala ta nag-aircon. Amo na nagurong tiyon nga hindi na mag-red alert ang Bisayas. Red alert status sa red alert status mga kabiyanan sang Kuriti, Blanaton, Blau. Okay daw perbilan ta di ka red alert status, eh. No. Amo na gurong nga red alert status kay ti El Nino ang kabilugan nga tingnan lang ko man kay El Nino, wala to galigaulan, bakulod lang galigaulan. No. Sige ta reklamo, no, bakulod lang gali ang nagaulan sa iban nga mga parte sang sa Bisayas, wala to galigaulan. Ay na naman kay di bakulod lang kitayo ko tong kabuhi, eh. Oh, so perti gabitak-bitak ang mga duta siling sa mga kilala ko dito sa may sur, may lang nagligad kay nagululan, ha. Oh. But anyway, palakpakan nato na itong first honor sa Sininga, Ma'am Roslyn Pantunyal, bow up your birthday. Perting nga hultanay. Ma'am Roslyn Pantunyal, good morning. By the way, Ma'am Yanana, jutay lang announcement. Ha? Jutay nga announcement. Kay mag-celebrate kita, Ma'am Yanana, sa itong nga 56th anniversary. Ha? 56th anniversary, Ma'am Yanan. Diin nato ni celebrate September 24, okay? September 24, 7 a.m. to 11 a.m. May ara kita special prayer gathering and listeners fellowship. Okay? So, special prayer gathering and listeners fellowship. September 24, okay? Thursday ina mga biyanan. 7 a.m. to 11 a.m. mga biyanan. Sa diin ini. Dito ini paghahimuon sa City Harvest Church sa Loop West, Mandalagan, Bacolod City. Ang aton nga tema, Until All Have Heard. Ha? So, kung interesado ka mo, pwede ka mo ka-join. And dala kita aton balon, ha? Or kung gusto nyo, madala ka mo food to share. Lagi problema, no? Pwede gid. Pwede ka mo kadala sing pagkaon. Pwede ka mo sing magkadala nga inog-share nyo sa iban nga mga pagkaon. No? We are all, you are all invited, mga kabiyanan. Nakita ay tana to, ha? Alas 7 sang aga, hasta alas 11 sang aga. Amulan na. Ha? Amulan na, hindi rito maglapaw. Oh, hindi ta maglapaw kay. Amo na nga tunti on sina. Okay? Lupwes Mandalagan September 24, ha? Sa May City Harvest Church mga biyanan. Okay? 7 a.m. to 11 a.m. Oh, amo na nga tunya nga reminder ha. And ayong aga man kay Sir Jan Huatas, oh. Second na to, no. Si Madam Roslyn nagabantay gini sa mong nagabantay gini sa nagabantayan niya gini. Okay, consecutive na gini iyang ano eh, ang iyang first honor is Sir Jules mayang aga aton mga kabiyanan dira sa City Prince kay sa Bible Center Church. Good morning dira sa inyo tanan. And sa Panimalay Divina Gracia Valio Zamora Moran Azarcon, good morning sa inyo tanan. Kay Sir Bay Patumbion mayang aga. Oh, kag sa bilog nga Primalay Pantunyal gali no. Oh, may ngaga dira sa inyo. Happy birthday kay Pastor Benji Alfonso. Oh, happy birthday,
3: happy
1: Pastor.
3: Birthday!
1: Sa Lumbia Baptist Church, oh, may ngaga dira sa inyo. Kay Ma'am Annie, kay nang Suping, kag Daday sa Kawayan Baptist Church, good morning sa inyo tanan. Ma'am Grace GV, mayong hapon, mayong hapon. Ha? Sila nga hope everyone is doing great. Yes. Amo naton baka muyo permiso Dios no. Nga, kabay nga okay lang ito tanan. And kay Sir Robert Isulgon, may ngaga. Kay Sir Alberto Norbing Lorino sa Talisay City, may ngaga. Kay Brother Randy Lisagis, Brother Jonathan Napawan, Brother Chad Pailanga, good morning sa inyo tanan. Kay Dario Tapol Lorino, Isagani Mitano, Ronny Mitano, Mitoy Llamas, Guyang Llamas, GC Gulino, kagsanan mga pumuluyo sa Hope GK, Kapitangan Talisay City! isa ni ka. Isa ni ka village mga kabiyan. Ang ginapag-greet ni Sir Alberto. Ma'am Girlie Marcine, mayong mayong aga sila ni Ma'am Girlie kagina. Ang kilat ko no sa ila daw, ara lang sa babaw sa atop. O, halong gin, halong ha. Hindi mo sige guwa-guwa akong kapangilat kay Kabudlay. No. Siling ni Sir Bibot, may mga teleserye. Most of all, oh, development sa Pilipinas. Ma'am Perla Montalvo, good morning. Nanay Virgie Salgado, may nga gawi. Kagsabilog nga Pamela Salgado, no? Kay Bosing Manuel, kagay Ma'am Arlene. Good morning dito sa inyo. Kay Ma'am Enemni Galon, mayong agagid. Ma'am Ninette Pisaga, ha? Good morning sa inyo tanan. Okay, Pastor Mark Pisaga. And happy birthday kay Denny Dima Panag. Amo niya ang tao yang wala niya problema. Di mapanag niya. Denny Dima Panag, maayong agagid. Oh, happy birthday.
3: Happy birthday!
1: May God's blessings be upon you. Oh, kay Pastor Mark, maayong agamandra. Kay Madam April Roa, good morning. Doon na buka itong tingog mga biyanan. Happy listening man kay Sir Achilles Roa Jr. Friends and churchmates sa FSBC. Kay Ma'am Maylin Dakila, Ariel Dakila, Yen Nosnas, Owen Pagunsan, Joanne Pontino Bunda, Franklin Jan Bunda, Darmi Dakila, Dance Dakila. Oy, good morning sa inyo tanan ha. FSBC churchmates. Oh, good morning din sa inyo tanan. Kay Ma'am Lucita Aligrado, maayong aga. O kay Ma'am Elinor Duresa, maayong aga. Sa ating mga biyanan din sa Haniway, Iloilo. Especially sa Panimalay Duresa. Kay Nanay Connie, Tatay Benny, Doc Gracia, Daryl, Daniel, Diana, kay Pastor Enne Nambid and family. Kay Mami Kleng, Daddy Sammy Kaskalya sa Batangas. Tito Jimmy, Joanne, Jana, Jason, Pescadera, good morning sa inyo sa Manila. Ma'am Alicia Garcilan, good morning. Kay Ma'am Elena De La Cruz, uy, may nga gadara sa inyo, ma'am. Kay Sir Ricky Olimpo, good morning. Sa Pasig City, Ma'am Chona Aldea, good morning. Energy Monday sa tanan. Ano na yung importante? Energy, no? Dapat alert. Dapat hyper kita. Hyper. Hyper kita sa adlaw ng Monday. Kay para ang ato niya nga bala nga hindi bala ta mas stagnant bala. Mga sila niya kilala ko. Galaw-galaw para hindi mas stroke. Kahit kung ngayon ito kagiyo, ate, budlay na iya. Energy, energy, mga biyanan. Okay, Ma'am Teresita Juliesa, may nga gagid. Kay Ma'am Bingbing Bakumo Almunares, good morning. Please greet Mrs. Jolene Vinson of Alimudyan, Iloilo. Uy, happy birthday kay
3: happy birthday,
1: Ma'am Jolene Vinson sa Alimudyan, Iloilo. Kay Sir Leo Hasildo, maayong aga sir. Good morning. Kay Ma'am Georgia Castor. Good morning, ma'am. Good morning. Kay Madam Bilgera Balayo Marski, maayong aga. Kay Sir Rolly Dohilio sa Bacolod City. Maayong aga dito sa inyo. Good AM sa good morning man sa Family Tumbos, Templado, Estrella, Ilon, Noblesa, Duhilio, Kagselga sa ECFC. ECFC Sumag. Siling ni Ma'am Roslyn, laging handa. Yes. Lagi kaming handa. Handa. Ay sundalo ni Kristo. Lagi kaming handa. Handa. Kay Nanay Linda Kapindo dira sa si Palay, kay Sir Gideon, okay, Mr. Kapindo, good morning dira sa inyo. May nag-text dira sa akin, see you September 24, 7 to 10 a.m. Uy, may ngaga sa imo da. 532 ang katapusan ng punta sa number. Oh, may aga sa imo. See you, oh, kita na ito to ah. Oh, kay Ma'am Lourdes Morcillos, good morning. Ma'am Ayaleya Amante Banting, kay may aga sa inyo tanan. Kay Sir Jolin, oh, kay Ma'am Jolin Vinson, daw hindi ko makita ang picture. Basta pangalan lang daan. Oh, daw ko budlay. Pero dumduman ko na sa pangalan ng bala ni Ma'am Jolin bala. Ang kanta ba? Jolene, Jolene, Jolene. Dumduman, inakanta sa piyak balay na mo. Katunog-tunog, ginakakanta sa Jolene. Ma'am Jolene Binson, good morning. Amo ginaguro paborito nga kanta sa imong ginikanan sa una ay. Siyang wala ka pa na buo, ma'am. But anyway, alas 7:35, ma'am, yan. Ato, ma'am, yan, andre sa EB Magalona, ma'am, Michelle Opsonan family, kay Yanan Elsa Casonevon family, kay Ma'am Sonia Glaran family. May aga, andre sa inyo, ito na, no? Ato, ma'am, yan, sa EB Magalona Evangelical Church. Good morning. And, antes yung Brian, katukitanay sa ito nga pabaon sa sininga aga. Mark chapter 4 verses 35 to 41, it speaks about the storm, mga kabiyanan. And in Mark chapter 4 verse 39, and he awoke and rebuked the wind and said to the sea, peace, be still. And the wind ceased and there was a great calm. Isa ini mga kabiyanan sang storm series sa kabuhi ni Jesus Christ. Oh. There was a time, itong storya na ito, na si Peter bila naglakat sa tubig. Pati nakita niya ang bagyo na batsyagan niya, tanan ng mga babatsyagan sa palibot. He began to sink. That was another storm story. This is also another one, mga binan. It was evening, nagtabok sila sa dagat, sa Sea of Galilee, where the story happened. And si Jesus Christ, pirti kakapoy sa bilog niyang adlaw ng pagtudlo sa mga katawahan. And nampalan niya yung mga disipulo, okay, tabok naman ito sa piyak ah. Ha? Tabok naman ito sa piyak. So, nagsakay sila sa ilang baruto, sa ilang barko-barko. And they began their journey normally. Amoy naman na pirmi, gestart, no? Ang kabuhi na ito, normal. Until it's not normal anymore. Ha? Kay sang ara na sila sa ilang paglutaw-lutaw, pagbiyahe, mga binan, suddenly, ha? The description was, there was a great storm. Not just a storm, but a great storm. Mati nga lang kita, nga pirmi ka kabagyuhan sila ni Jesus sa dagat man. Ha? Nga pirmi sila kaka-involved sa sining mga bagyo man. Well, number one, tungod kay ang lugar bala sa Sea of Galilee na palibutan sa mga bukid. So it's a low-lying area and it's a nest or spot nga diin magsugod ang low pressure, ha? Kag kun mahilig ka mo sa geography, mga biyanan. Ina nga mga lugar, prone ina sing natawag naton nga pugada. Okay? Pugada. Kag ang pugada, mga biyanan, hindi mo na mapaktan biskan pirti pa na ka, biskan pirti pa na kasanag, biskan pirti pa na ka, wala clouds, wala ulan, gulpi lang na iya magpugada ya. Okay? Gulpi ka lang na hampakon sang hangin. Kag ikaduwa, wala pa sila sing weather system sa una nga mag-predict, mga kabiyanan, may possibility nga magkaroon ng pugada, may possibility nga. Unlike sa Subong, nga may adamo na kita mga ginasunod ng mga weather applications, kung ano, kung ano pwede matabo. So, this was their reality. Ginabase lang nila ang ilang kapag... Although, may mga... imaginable, may mga kaupo si Jesus Christ, pipila sa iyang disipulo si Peter, James, and John, and si Andrew. Mga fisherman na sila eh. Kagdiri ni sila gapanagat sa Sea of Galilee. But silang sa ulado na nila, and even them, hindi sila kapakot gani kung saan umabot ang bagyo, saan umabot ang pugada. So they started their journey, they began the journey normally, and then suddenly, gulpiada lang gin, a great storm arose. Grabe kabayulintis ang hangin, grabe kadlago sa mga balod. Dapat ko nang ka-experience ang mupugada, mga biyanan, sa dagat. Pero hindi mahapos, hindi manami. I grew up in Padre Burgos, Southern Leyte. Ang Padre Burgos is a port town. Kaya na iyang town, muna ang pantalan, pagkadto sa Limasawa Island. Okay? So kung pagkadto ka sa Limasawa Island, dira ka ginmagi, Padre Burgos, Southern Leyte. And isa sa mga characteristics, because it's an open sea, Pacific Ocean na to sa piyak, mga kabiyanan eh. It's an open sea. Amuna na yung mga bare months na gani, na pagsulod siyang amihan, lagko na nabalod. It so happened that I was invited to preach there November, I think, 2014. Hindi ko malipat. 2014 nga amugin ang pirti ka lagko sang balod. So, nagsakay ko, nag-okopar ko sing... wala na biyahe eh, basta lagko na balod. Wala na biyahe ng mga lancha, mga sakayan, wala na. So, may pipila ka mga pump boats nga ang nag...

Ikaw, sir, ikaw, ano ka, maputos ka sa plastic, hindi na, maligo lang ka. So, balon ako siyang storya. And then, yes, pero okay pa. Pagtabok namon, paggwa na namon siyang, ang Padre Burgos, medyo natabunan, ina eh, siya, ano, antes ka maggwa siyang open sigid, dito, nadlag ko na kayong balon, dagko pa sa balay. Ha? Kag kun hindi ka maanad, mga kabiyanan, doon man nawag ka gid siyang Ginoo. Lord, tabagi ko, Lord. Ha? And I believe so, this was their feeling at this moment. Ha? Tukod kay kadlag ko sa mga balot, mga kabiyanan, nagsulod na ang tubig, amat-amat na nakabuta, nabuta ang ilang sakayan. And then while they were panicking, ini nga mga disipulo nga ini with the fishermen, Peter in the person of the persons of Peter, James and John and Andrew. Pagita dala si Jesus Christ. This is Jesus Christ. Oh, this is Jesus man. Ha? Pagbalikid nila ato natulog sa may stern. Ha? Grabe ang kakulba sa mga disipulo, but then si Jesus Christ tulog. Okay? Tulog. So, siguro, sa ilang kakulba, sa ilang kano, they went to Jesus, kagin pukaw nila. Hambalan nila si Jesus Christ. Teacher, why ka malalabot nga malunod na ta? Now, if you notice the question, sila niya, teacher, do you not care that we are perishing? So isa mga bagay, isa mga binamakita na to, nga hindi way lang sila nahadlok sa bagyo. Ha? They were beginning to wonder kung si Jesus may kabala kagid blayhan. Ha? Siguro, I don't know, no? Basi bala sa aton mantag sa mga kabuhi blaho. Ha? Kapin pa kung sa tiyon, bala nga daw kabudlay na ginugaw. Pamangkot, mataguro sa ginugaw. Oo, ano man? Ha? Kita mo ning akon nga ginagyan subong, nakita mo ning akon nga mga gina-experience sa subong. Ginoo, ha? May kawala ka kaman balayahan sa akon. Nga wala kami ginahimo sa akon, how? Oh, dumalumos na gig kami di siyang utang, dumalumos na kami di siyang balayran kung ano man da ang mga gina-experience naton bala. Ha? But then it was here nga si Jesus Christ nagtindog agin sa bat niya. Oh? Ginambalan niya, mga biyanan, ang bagyo, ang hangin, kagang dagat, sila niya, peace be still. And one of the miracles happened. Immediately, the wind stopped. Ang balod nagkalma. Ang mga disipulo na nahadlok sa bagyo, now they stood in awe of the one who controlled the storm. Again, mga biyanan, kung may mga bagyo kita sa itong kabuhi, does it mean nga ginbiyaan na kita ni Jesus Christ? Does it mean nga ginbiyaan kita si Ginoo? Now, if you look at the disciples, they were not in the storm tungod kay nag-disobey sila. They were in the storm tungod kay nagsunod sila kay Jesus Christ. Kisa blagi na-assume natin that if we are walking with God, do kahapos na lang sa kabuhi natin. Sala. Ha? You can be exactly where God wants and still encounter a storm. Ha? Importante, kaupod ka si Diyos. Ha? Ikadua, God may be silent without being absent. No? Isang nagapanik ang mga disipulo, mga biyanan. Jesus was sleeping. Now, sa perspective sa mga disipulo, nga si Jesus Christ wala pakialam. But if you notice, he was still in the boat. Wala niya ginbiyaan ng mga disipulo. Okay, so sa kabuhi natin daw ka-silent pala sa Diyos. Nagpangamuyo kita, Ginoo, buligi man ko sa akong sitwasyon, ay, daw kabudlay na gin. Pero daw wala may gabot niya sa bat sa aton. It doesn't mean nga absent ng Diyos. Ara sa gihapon, nagahulat lang siya sa perfect niya timing. Aripagin mga biyanan, isa ka bagay. No. Kisa ang Diyos ginapakalma niya ang bagyo. Kisa ang Diyos ginapakalma niya

0: kita. In this story, mga minan, si Jesus Christ ang ginpakalma niya ang bagyo. Pero may mga tiyon sa aton gabuhi balang, immediately wala ang Diyos nag-remove sa aton circumstances. May problema gyapon, may mga uncertainty gyapon, may mga paghulat gyapon. Pero ang Diyos makatag sa aton sa isa kabagay, pertika importante, that is the peace in the middle of the storm. Because our confidence doesn't have to come from knowing exactly what will happen. It can come from knowing who is with us. Hope and pray, mga minan, sisiningad lang kung ano man ang ginatubang natin. Ano man ang gina-inquintro ni mo. Continue to look at God, the Lord Jesus Christ as well. Kay sila na ang Diyos natin magpakalma sa bagyo sa aton gabuhi. Alas 7:47, mga minan. Ito si mga pre, mamati kita na sa pipilang ang mga panumdom. Balik at imaling, ibabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Ayaw mo na ba?
2: Ha? Ano ba sinasabi mo?
1: Naisip ko lang kung anong sasabihin sa atin ng kanin kapag sinasayang natin siya. Diba malungkot? Kasi napakahalaga ng bawat butil.
3: Kaya, kanin ay huwag sayangin.
4: Visit Be Responsible Facebook page for more information.

0: para sa mahusay na manggagawa. Narito ang Pro Tips.
1: Mas mabilis mo bang nakikita ang mali kaysa sa mga bagay na kapuri-puri? Are you quick to complain rather than compliment? Gusto mo bang maging mas positibo ang iyong pananaw sa buhay at ibang tao? Here are simple tips to help you nurture a more positive outlook. Magandang araw, maayong adlaw. Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Kakambal ng pagngiti ay ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay. Dahil kung ang focus natin ay problema at pag-aalala, tiyak ang idudulot nito ay salubong na kilay at mukha na palaging nakasimangot. So how can we nurture a positive outlook? Tip number one, provide solutions when you point out problems. Ang taong positibo hindi lamang pumupuna ng mali at ng problema. Hinahanapan niya ito ng solusyon. Before you open your mouth to complain about something, tanungin mo muna ang sarili mo. Ano ba ang solusyon na pwede kong iambag dito? Less problem pointing and more solution giving. Tip number two, look for the right angle. Ang bawat tao at ang bawat pangyayari ay mayroong magandang anggulo. There is always an opportunity in crisis. Sa isang travel magazine na aking nabasa, mayroong magaganda at unique na furniture na ginagawa ang kumpanyang Tacloban Prevails. Mula sa mga sirang kagamitan, dulot ng bagyong Haiyan o Yolanda, ang Costa Rican furniture designer na si Bernardo Urbina ay nakaisip na lumikha ng mga panibagong furniture na may hatid na inspirasyon at magagandang istorya. He calls this repurposing and upcycling. Kahit sirang headboard ng kama, kariton at gulagulanit na bahagi ng bangka, nakitaan niya ng magandang anggulo ang mga ito upang gamitin sa paggawa ng mga walang katulad na furniture. Look for the right angle. Tip number three, understand before you conclude. Iwasan ang manghusga at gumawa ng conclusion nang hindi naman nalalaman ang kabuuan ng istorya. Ang sabi nga ni Stephen Covey sa kanyang aklat na 7 Habits of Highly Effective People, seek first to understand, then be understood. Tip number four, strength finder rather than a fault finder. Train your mind to be more positive by intentionally focusing on the strengths of people rather than their weaknesses and faults. Ang sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 8, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Having a positive outlook in life is a big plus in your business and your career. Provide solutions when you point out problems. Look for the right angle. Understand first before you conclude and be a strength finder rather than a fault finder. Maging positibo. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
0: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.
2: Pilipinas, 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napun-an sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugal.
3: Ari ang El Nido kag Coron sa Palawan, Boracay sa Ngaklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapascos ang Cebu, Halangaman sa ang Leyte, Sipalay sang Negros kag iban pa. It's more fun diri sa perlas ng Silangan.
2: Baguio,
3: Subic,
2: Batangas,
3: Tagaytay,
4: mabuhay!
3: Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma, kundiin ang mga tawo waay nagkakadulaan sang paglaom kag kasadya.
2: White sand kag blue water, kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
3: Hindi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
2: Discover beauty,
3: passion,
2: and paradise.
3: Discover Philippines! Ang 1233 DYVS, nagasuporta sa lokal nga turismo.